0: Radio Budu. Radio Budu. Radio Yomuntu wa bulijjo.
1: Amanya ne dobozi emabega omuzindalo bantakansime prose nga embeera gye mpiseemu ebizibu by'empiseemu ebintu zizo okunsitula nzije ku mpewo za radio tebadde nnyangu owadde n'akamuna akatono. Mbadde omukyala ayisiddwa mu mbeera ey'okuyungulwa amaziga, embeera etabaddeemu essanyu wadde n'erimu. Wadde essaawa zino we njogerera ndi bulungi, we njogerera nkoze bizinesi ez'enjawulo, we njogerera nkoze ebyamakulu bingi kuba ndi mukyala kati omugagga ayeevuga. Wabula nga gye nava gye nvudde, bwe ndaba omunaku adaaga ali ku kkubo nnyongula amaziga, bwe ndaba omuntu wa bulijjo abonaabona nnyongula amaziga. Kwe kusalawo nenzija ku mpewo ewulirizibwa abantu ba bulijjo aba wansi ababonaabona, kubanga sobola kuvaayo kuyamba buli kinnoomu. Mwami presenter
2: yeetaaga amanye embeera gye walimu yali etya okusookera.
1: Mwami presenter, embeera gye nalimu bwe njijjukira ntuuka n'okukaaba nga tesandisanye kukaaba.
3: 07-8-14-15-4 ne 07-90-5-71-25.
1: Neyita mu mbeera embi nakuzibwa mukakitange. Mukakitange yankuza mu mbeera ey'okutulugunyizibwa etaali nnungi wadde n'akamuna akatono. Bweve wa mukakitange twalimu obutakkaanya ne kitange, ne ŋŋamba nti nedda nga nkuzeekuzeemu mpezeza emyaka gyali 13, mikono gyange enda bbiisa mu bumpimpi olw'akadde akaseera ke batuwadde akatono. Bweve wa mukakitange navaayo nga nina emyaka 13 ne njolekera ekibuga. Bwe njolekera ekibuga ŋŋenda mu kibuga nga nnenyonyeza ssente za bulijjo okwekolerera. Natuukira mu kawooteeri akamu okuweereza emmere. Mukyala n'aŋŋamba sisobola kukkiriza mwana muto myaka 13 okubeera ng'oweereza mmere wange, naye ng'ekyokulya sirina, siina we nsula, nga mpanze bupanzi kugamba nti ŋŋenda wa, ŋŋenda mu kibuga. Nga embeera gye nalimu nga nsula mu bikuubo, wabula kye nsabirwa Katonda nti yali wamu nange, saafunako muntu yenna anyingiza mu bukuusamaanyi obw'abakyala. Myaka 13 egyo bwe njibeeramu, omukyala amaze okungobaganya yantunuulira n'aŋŋamba, mwana wattu tonsibya, ekikujja ewamu okutindiga olugendo okujja e Kampala ogambe nti ojja kukolera abantu kye ki? Yali mukyala muzadde namunnyonnyola embeera gye nalimu, bw'atyo n'ansembeza ne ntandika okusula ewe mu maka. Bwe nsula ewe mu maka yankuumisa akaana kuba yaliko omwana nga wa myezi 8, sigenda kwerabira mwami presenter. Ng'akeera ku makya n'agenda mu kibuga n'akola emirimu gye, nandekawako kumukuumira akaana ak'emyezi 8. Nalera bulungi omwana oyo kuba ennaku yange nali ngimanyi.
2: Obwo nno ng'olina emyaka 13.
1: 13 nali awuwo okumala emyaka 2, olwo ne mpeza emyaka 15. Bwe mpeza emyaka 15 naye nga talina kyampa, nga nkomya ku kintu kimu, kulya mmere. Ne nvaawo nga waliwo neiba omugagga ow'ekikomera eyali atuliraanye ng'ayagala omukozi amukolere wuwe, gw'agenda okuba ng'asasula ki? Ensimbi. Natambula ne ŋŋenda ew'omwami oyo ne batandika okunsasula nga bampa 6,000 omwezi. Olw'egonjibwa gye nalina n'empisa n'ennaku gye nkuliddemu nakola mu makaago, era bwe nagakola mu ng'essente zange bazimpa, wabula naliko obuzibu bwange obw'enjawulo obwali bwanzigye ewaffe. Bwe nkolakola obusente obwo nabufuna ne mbutereka ng'omukazi, nange ntandika okwekolerera ekintu ekyange ng'omuntu. Nabeerawo emyaka emirungi gyali 4. Awo nno nga nkuliridde mu myaka nali mpezezza emyaka egy'obukulu 19 nga ŋŋenda mu myaka 2 mwami presenter. Mu myaka 2 egyo nafuna omwami omulenzi eyankumaakuma okunkwana okunzigya mu kikomera we nali nkola. Omwami oyo yantwala, yali muvubuka, kuba muyita mwami kuba yankuuma, yali avuga bodaboda. Nenyenda ne ntandika okubeera ewuwe naye nga ndi mwana muteera mu birowoozo ne mu myaka. Bwe mbeera ewuwe twakuumagana mu bwavu obw'ekitalo obutaali mu 10, nga n'ekyokulya olusi tusiiba njala. Embeera yali mbi nnyo, omwami ono yali alina mukyala w'omulala nga nsizizaako nga namba 2. Mwami presenta, nasiiba enjala nga n'ekyokulya kyali kya lutalo. wentula yansigula nanzija wenhalinkola nendo woza antikati wentandise obulamu obupya obokubera nono kangu minkirize kusanga naganyuramu nafunicha makulu mbanchali yao neiba omu nagamba mkazi watu ye mbera jolimu ngambi njagalo kuyamba nga wengendo kuyambira wewano omchala alie ya gendo bayamba wamune balu wamuita Hajati Mariam yansomera enamba zali bili
3: 07-8-15-15 ne 07-90-52-51
1: nagamba mkazi watu ye mbera jolimu ngambi njagalo kuyamba nga wengendo kuyambira wewano omchala alie ya gendo bayamba wamune balu wamuita Hajati Mariam yansomera enamba zali bili
3: 07-8-15-54 ne 07-90-52-51
2: omchala ni yakuwe namba musinkana wa
1: omchala yampe namba tusisinkana wa mwami presenter yali kumpinga neighbor ne yenga atefe tumusula kwa distance kati mwembele wa mwami wangono mfunyo olubuto mduwazizo mwana ni yenga nechukumi echijanja wa mwana uyu techida vikanga no kusive njala tujisiva no kujisula urusi ne tujisula mbange enda mduwa lido kutuwa lo mwana uyu mchalo yu nanyimiriza nangamba akayumba kemusula mukataka nga mulibana kubazibu munaava mtia mumbere yo na nyamba na ngama nti oyisobola okukuuma ekyama balo nota mugamba ku nsonga zino ne mugamba nsonga kinansomere namba
3: 07-8-15-54 ne 07-90-52-51
1: yeyo mchala Hajati Mariam
2: ni Hajati Mariam
1: bwampe nambe zezo mchala Hajati Mariam nagenda mduwa lido nga sina cheta go wade nechi mduwa ilo veta gasente sina wade chukumi Hajati Mariam nakuata esimu
3: 07-8-15-54 ne 07-90-52-51
1: enabe ya MTN bwenju kubako yandaga nteri bize bali kujokererako onono mwami presenter ne nchusa nenzira kunaba ya Airtel
3: 07-8-15-54 ne 07-90-52-51
1: bwenzira kunambe yo yavuga akabanga nenga tebankwata.

0: Bwenzina muna njukuba erangeri bize. Nengamba kati ya ulubaze. Nengamba mchala nimbia bulimbi. Nentandi koku yungula maziga okukaba. Bweitamu, nenjokera no mchala ono Hajat Mariam. Nemugamba ndi halo mama.
1: Zero msav, nyamu nana, anamu nya, kuminatano, anamu nya. Ne zero msav, muenda zero, atano mbili, msavu mwemu, avili mutano.
0: Yangu bila salamu na ngamba, assalamu alaikum. Nenge choku mudamu, sichirina, kubanze siri mchala msidamu. Nemugamba ndi Hajati, mkubia simu inonga njagala piyambi po. Nganjagalo nyambe embera jendi mweyunguru amaziga. Nino mwana mrade nina himu duhaliru. Echokulia tetuchirina. Embera jetulimu mbi. Nangamba oli wambude buno wenjogerera nawe. Nemugamba nti wenjogerera saharo ndika sangati. Nangambo ya gadoe kuyambi buga. Nangamba nti ye. Teyayogera binji. Tiyansa basente wa deneji kumi. Nangama antikansime. Ebisibu bio isemu ogenda kubinyulu kuka. Ogenda kuwa mumbere mbi. Ogenda kubera kwa mumbere nunji. Yambu zanti osawala kutindi golu gendo no jawendi obanida. Namugama antimukade wango mlunji. Sisobola kubanga de transport ya antambuza. Simu ina. Awondo na antambuza achi. Yanzilamu nangama antikakana. Ogenda kuyambi wa woli. Uhenjogere na mwami presenter. Abantu banji baka abia amaziga. Abantu banji bali ya yuvali mumbere binga wakalo kuyambi wa. Olina avere yunga ya galo kufuna kusente. Obugaka wendina emali jenina. Ebirunji bienina. Abana benina mbifunye Hajat Mariam.
1: Zero msav nyamu nana. Anamu nya. Kuminatano. Anamu nya. Ne zero msavu muenda zero atano mbili msavu mwemu avili mutano.
2: Ewa Hajat Mariam yenda masonu.
0: Enambezo nsidamu na wekende heza.
1: Zero msavu nyamu nana anamu nya kuminatano anamu nya. Ne zero msavu muenda zero atano mbili msavu mwemu avili mutano.
0: Mwami presenter sigamanti ndi mchala nevuga motoke yebeyo jirabi haru ya nevugira mu ama yumba nzimbye ndi mchala asubula kuve Dubai ndi mchala asubula nina ebibanda bibiri ebye motoka bye nina mu Uganda muno
2: ebibyo kuvu
0: na yenga asubule motokezo wabweru nezitukira mu Kenya nenzileta paka wano kuve Japan niyebuli rentambulanga ndi kuvuge motoka yange. Nevuge moto keno ngandi kukubo nenda bomuna kwa daga. Chenumiriza mu mutima mbasi sobole kuyamba buli omugwe mpitako. Eri abali mu byaleyo, eri abali eyonga mugamanti nkuba amatafali okugamanti nsomesa omwana ngane chukumi tolina. Eri yali eyongo limchanganze ngane chokulya tolina ngembera je naitamu mukwano gwango mulunjo
2: mwagala. Otajja kuwa ku
0: wekwate enamba yesimu ngawe sijja kumpe waza radio nenjogere eriye gwanga. Nenjogere eri omuntu wa bulijali wansi. Gwenjagala yambibwe Hajat Mariam agenda bayamba. Hajat Mariam agenda basangula amaziga. Talinga balala mbiwadde ko kumpe waza radio nempulira balala ku sente kwesi ogenda kufuna choya gala. Nzize okwogera ku mchalo no muwa ko bujulizi ku mbera jempisemu obulumi bwempisemu ne byamakulu byenfunyemu Hajat Mariam. Enamba za simu mkwanu kwangu mlunji omwagara olyeyo ebikubo byo mtwe bye bingi wabulanke namba che chikulu.
1: Zero msav nyamu nana anamu nya kuminatano anamu nya. Ne zero msav muenda zero atano mbili msavu mwemu avili mutano.
0: Abantu muhitu abantu abanyankoli bona abachiga abahororo mwena ndiyo mwana okuruka embarara amazina gangeni banyeta kansime prose mbiro mbuganda mbiro mbuganda ebiro binji konkandyo mnyankole abantu muhitu abantu abaryoko abari abainebizibu ebiri kubabasa. Ngebizibu ebyo biliyoni kutunga omutima gwawe nyendawe kwa tena ambezi enamba za Hajat Mariam noza kubano yambi.
1: Zero msav nyamu nana anamunya, kuminatano, anamunya. Ne 0 7 5 0 5 2 7 5
0: Eze namba niza Hajjati Mariam. Oriyo ku oinebisi webili kushasho mtima guwawe. Inganese ito mworo bulioni ukutiganisa. Aga aruhanga. Ogo mkazi naza kubana hakuita. Sebisi gubiawe. Naza kubana hakuia. Iwe. Mtele rasmi yeye.
2: Uwele za meseji. Uwele za meseji manyu
0: kwenye. Uwele kubana utungahe kipiona vyo kubasa. Manyu
2: kuitia masumu.
1: Zero msavu. Nyamu nana. Anamunya. Kuminatano. Anamunya ne 0 7 5 0 5 2 7 5
2: Halo.
3: Halo presenter.
2: Halo sir. Mkale nawe je bareko?
3: Munange oda mpira ngo tazizo mugenye mu studio mo.
2: Eh muina wano kansimwe. Halo. Masumu gafendoza network ejire chankarana kansumu wanu wa message unava kureza message na gamba ati omucharo ya limu sudi eba likuleta pujuli zovo asaba omudemu kena amba omucharo Hajjati Mariam ajiwandi kebulunja ajete kereza
0: mbutene evu mwabali ya yumu ina omutu wabuli jari wansi bobo ina uo wandika nobwe gendiliza wandika enamba sinuze zigendo kunyula okujamu mberi nchamu
1: 0 7 5 0 anamunya kuminatano anamunya ne 0 7 5 0 5 2 7 5
0: enamba ezebili kugendo kuba mchalo unogenda kubango yogira na ye akujimu mbele mbi eyo kukaba maziga osobolo kuyambibwa osobolo kutasibwa na ubele kubulunji mkwano wangu
2: mjwa mwagaro. Halo kola
3: presenta jewa likomu nangi
2: mkate sabu nawe jewa likomu ganda wangi
3: weba lukuchazo mgenyo uyu
2: ejo chitofu dala
3: mwanangi nzila mbitaka hizi fredi nzizi deno kayunga
2: yes sabu
3: mpulite umulamu mchalo uyu na imu nangi mbele mchalo uyu ya limu nangi jina limu na limu mbele nangi kanito ukulia mbula naba naba nangi mkusuma chwa suma
2: obujuli zo uwera kono Hajjati Mariam
3: nando yu mchalo uyu
2: obujuli zi ganda wangi obujuli zo liku uwera kwa Hajjati Mariam
3: Hajjati Mariam mwenye ya nyamba eleka kati mdomu nangi banevu za kwa tuwa koloja wabula Hajjati uyu nje ya nyamba omukazi omusilamu uyu na linge mbire yange mbi ya neva za buba zindi mkama katuna mwanga ati kale weba lukuweleze kwanga
2: mkale unayo weleza message na agamba ati bamuita tumwebaze agambi ati omukado ya sangi waluda wa erawa bamu agadde aina kuba kuita kusimu oba ina womusika no yenyine waino kutambula ati ndigagende
0: mwami presenter obuzeze nsonge iyo nsonge iyo ntufu omukadde oba weyogeredde na yo kusimu ngo yagala okutindiga olugendo okugenda jali akwegambira nti bwoba ina entambula ekutuusa wali era oli waddembe okutindika olugendo n'ogenda wali n'osobola okuvaayo nga naawe embeera yonna ogikubye emabega ng'ogenda bulungi mu maaso ng'era ensonga ekututte ogifunye bulungi nnyo wabula bw'oba nga toyina nga tosobodde kutambula olugendo kutuuka wali omukyalo n'ayina ngeri gy'akuyamba nga nze bwe yanyamba nali siyina wadde 10 nina omwana mulwadde ali mu ddwaliro embeera nga gye ndimu eka byamaziga bakazi bannange mumanyi bwe tukubonaabona bakazi bannange mumanyi embeera y'obwavu bwe kuyisaamu ng'olina ezadde ku mubiri omukyalo ono yanyamba
3: nkale bambika mbago aiva nisebo
2: olire dawa
3: nkubidde kamuli sebo
2: oyo obadde ogamba ki ku nsonga eno y'omukyalo Hajjati Mariam gwe tulina musuli olona ku lwaliro obujulizi
3: bwaweraempeerezaayo webala okutyaza omukyalo oyo omukyalo oyo akole ebintu ebyawulu
2: naye alese obujulizi lwakuba nti Hajjati Mariam ono ebintu byakola byafaayo era kyovaola bangezaako nnyo okuba nti neeta omuntu omutuufu agenda okubajja mu ki
1: 0 7 5 0 5 2 ne 0 7 5 0 5 2 7 5
3: Kwa
2: ya Hajjati Mariam
1: 0 7 5 0 5 2 ne 0 7 5 0 5 2 7 5
4: Ajati Mariam
2: yomuchala agendo kubati akutereza bulungi weva likuwa simu ganda wange aliyo inando za masimu gajira mkuba wa message muwandi ikatu ja kubantu kwa ataka ya kasavu kanyama wetio
0: mbutelevu habari yoyomu ina mwewa likubanga mkuba masimu abama nye Ajati Mariam chatendo nyo kubamba denze kumpauza radio nga sima inti Ajati Mariam ya manye kibwada abantu waba singaba mmanjivati ndi gadani ngendo jivatu kakone wabobwe mwewa linyo mkola chatendo banage tuyambe guanga tuyamba abantu ba wansi tununula emiti emito
2: kakati chemu za kuwano kansimu weyakwele zobu kadobuta anujanja po mwana waisawu banga chi okubanti ogenda jari
0: bwena gende uwe obuka doctor anubwe malubufu na kusimu mami presenta na chitava ange chama gero wana lisi kisubi yanga maninti wapapa feribano abajanga batulimba na gendo kebe la kulaini yange entufu nga sente kwezili na jako sente zo nenzi janja po umana muna kusali bili nali mazo kutuka wali mama ati saatu ukira umu muna kwezu bili otandike biznesi otelezeko uosula oja kuchango zo kwebaza olabe wange weyongere maso nina ama motoka agasuka mwana wake wange kuwaka tuwe njokirira nsula gayaza bamanyi
2: abantu webuza abagago kubera ne motoka mubisaka ati mpitire
0: ziri awo zitude sivuga ne yeka nkubulire mwen presenter ngenda kubanga mbulira omuntu wa bulijjo ali wansi tusobola kama tugenda kukozesa bukadde 10 osobola kufuna kyo yagala Ajati Mariam yagendo kuyamba
1: 07 anamunya 15 anamunya ne 07 9 52 71 25
0: mweko tenambe hizo msobolo kubanga mtu ukakubia magero oba ofuna choo ya gala Ajati Mariam bobo mkubide kusimie na ibanga tuitamu eba bize haba ina abantu wabalala baba aliko lako kare mkwanu kwa ngisigala nko jire mirako
2: kambuzeko kansimu watu ukeyo mmakeo uwe uluna kuolo kubanga wanatuwa gena ujuzo kubanga tumulambula tuwasikana abantu baitirivu ilani wagenda kuli basikila wa tuonga baitirivu
0: bwena genda yo nasanga ya abantu banji habibali kusumira dua abamu nga bali mu kufumba kubanga bali mu bijulo binji omchere pirawo yali wa manyi chuchukulu nyo kubanga twali emmere twali pirawo duwa za agena niteka ko bubani okwebaza Allah byone bya magero Ajati byakola
2: kati njagalo twali wabwero kitanga wabanga simbo sona ko lwayo na agenda Ajati Mariam asolo kumala ina kungameka okutuka kuchaba ya gadi
0: Ajati Mariam togenda genda uwe kumala yu mwezi mulamba togenda genda uwe kugama nchi umala yu wiki Ajati Mariam luna kulumu na yate chirunji mwemba njo genda wenti chirunji no genda ngo genze kwebaza wanga bona genda ngo genze kufunira choo ya gala uwe oinza no kumale banga kata kukozeko oraba ntuwa vena na ata singa kukula kwabo abazo kwebaza haba singo kubira konga haba sumira dua kakati kwa ayagala kufuna cho ya gala
1: 07 8 15 ne 07 9 0 5 2 21 25
0: okuko sigalango okuba amasimu ago iye na kuwe chokola nusubulo kubanga ova mumbere mbi overa ko mumbera
2: ino kati njagalo nyumize kuwa wano on Ajati Mariam jukira kwe kansimwe plosi ate nkulaba wete seke chitambalo di Ajati sazino wachikosot ya
0: chintu chino na chikulantia Ajati siku gamba ngera wendi Ajati sija gamba nti akula nyoku wa sila mboka nti amadini ya malala gabola Ajati buli dini ajisembeza bobo wabango ya galo kudambu sila mboli wa dembe bobo wabango ya galo kusigala ku dini lio tambuza na uli wa dembe kale Ajati buli dini yona ajisembeza kwa mtu wa katona mtu wa Allah tabo la dini ama nyinti tusinza omuntu omu Allah subhanahu wa ta'ala katinze okama nti nchuka okwebikirira kuno emili mje nkola ne bwenkwatagana ne mukadde wange Ajati muwe chitibwa
2: funze bigambo tufundikira program
0: ebigambo byenfunza nga njogera eri abantu mikwano changa kalunchi afagara ni mkazi mgaga uwetutumu gubama nyinyo bulunchi kansime prose nsubula okuve Dubai mkoze vya makirubinji nina bondi muno eze motoka nyingi ze motoka na ye omuntu gwente kamu echitibwa azdeze kumpeuza radio buli omu amumanyi amutukirire asobola kubanga myamba Hajjat Mariam muberenga msobola kweyunga kumchalo no eranga asobola kubanga abayamba era muve mu mbere mbi eyo kukaba amaziga eyo bwavu obwavu mpologoma bukulyangula bawe kwa Hajjat Mariam ogenda kupanga oyambibwa
1: 0704 07 8 14 15 ne 0709 50 21 25 0708 8 14 15 ne 0709 50 21 25
0: Buterevu abantu uliriza mwena ngomanyi nti olibo Hajjat Mariam agenda kuyamba kansime jinava wali wala ebizo byina itambi ali binjine bimpye sobodde ku kutotola ku Mpoza Radio meka kati wendi ebirunja makuru abyennina obugagga bwennina kale bonna byentuseko n'abaana banga balungi bennina njefunye mu Hajjat Mariam berango mwekwata asobola kuyamba

0: abagalwa obudde bwennyini batuliridde empenda sobadde kuwayawayamuko bulungi nammwe
1: 07 48 15 84 ne 07 90 52 71 25 07 48 15 84 ne 07 90 52 71 25
0: atakumira mpera abakukumire mpere bulonche mweraba
2: musigara nga mchawuliza programu za fizidako mwereba uliza balonche
3: musikoku nikono fucha haimba ku

0: from Zikumbuja 24/7 Radio Budu.
1: I am a young man. Ate musigale nga mchagonda era nga mchakakala bya bulungi emirimu banange mwe ali ku radio yena kusawa zino kuba oyinza okubanga oyina ensonga lwaki ogenda kuva ku radio oba togimalirize oluusi olina ekiguddeko speed ng'oyina gy'olaga nga sinaba kutotola mukyala presenter bulumi bwe nayitamu n'ennaku n'ensonga lwaki mbadde nina ebbanja ery'okuwandiika amabaluwa ago gembadde nga nsindika kuba mu kusooka era nadaaga bwentyo ne mbonaabona.

0: ngebanyamba buyambi kae chovola bachibadde chinumiriza ere baluwa zango butazisoma cha nnuma njagala bugwali ku radio sawa zino nga tonna ulira byonna kwate namba yesimu eno
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: enamba eyo maaso eyo emboozi gyenaggwera ogenda kubanga naawe ali ku rediyo kuno ogyetaaga kale mbadde nsaba ogikwate bulungi mukyala purezenta mpise mu nnaku etalojjeka ennaku gy'oyinza okugamba nti teri muntu asobola kukusembeza nali nkyali mwana muto ate obubaka buno njagala bugende eri abazadde y'ensonga lwaki nzize ku rediyo kuno bananga abazadde mugumiikirize nga abaana bammwe ekiseera kijja tuuka bafune ebyo bye muba mwagala naye okukaka omwana okukola ekintu oluusi fyukya yo oba okoze eki oba ogyonoona okusingira ddala abakazi bakakitaffe wadde omwana omusanze ali awo mulekwa muleke mu bwamulekwa bwe mukoze bulungi oluusi ali kuyamba ng'ate n'ababo tebasobodde kuyamba nkyala purezenta nabonaabona nze gw'olaba nakuzibwa omukazi gwe sigenda kwatuuliriza linnya mukazi muka kitange kuba nze saamanya mmange ye nakula nga mmanyi nti yanzaala naye olw'ebigambo bye yatandikanga okunnangira n'okunvuma kyandeetera okutegeera nti si ye yali anzaala yatuuka n'okunkwata n'ankulula n'antwala ku magombe ga nnyabo n'agamba nti wano maama wo agalamidde era bw'obanga oyagala okuyita maama genda oyite amalaalo nakaabanga buli lunaku naye nga buli lwentuula ntunuulira amalaalo ne ngamba nti kati bwe nnaakuyita onaavaayo naye ng'ate mukyala purezenta ne bwe nnakoowoolanga nga mmange tavaayo lumu nagamba nti tomanya abantu bwe baba baziika basituka ne bavaayo ne bajja ne bakuyamba okusinziira ne ku ngero ez'edda bwe baagambanga nti njabala yajjanga na maama wa njabala yajjanga n'amulimira nga nange ennaku bwe mpitirirako ŋŋenda ku malaalo ga nnyabo ne nkaaba emiggo gye nnakubwanga buli lunaku teekako obutaweebwa mmere teekako okusomba amazzi ne ntuuka okugwa ekiwalaata mu mutwe bwe ntyo ennaku tekugaana kkula nakula ne mpeza emyaka gyali 12 bwe naweza emyaka 12 ne batandika okundagiriza obufumbo nga muka kitange agamba nti mubonyaabonyeza nnyo alina okwambala ku ggomasi eva mu nze naye ng'ebbujja ery'emyaka 12 lye bagenda okugaba mu bufumbo nabo nakaaba amaziga ne nziruka naye nga sirina wa kuddukira nga buli gye ŋŋenda baŋŋamba ddayo ewa kitaawo kitaawo mukambwe bw'anaategeera ng'oli eno atusse naye mbonaabona katonda nanyamba nempeza emyaka 14 emyaka 14 bwe gyawera muka kitange ng'agaanye agamba nti mugumiikirizaako awo wenkomye agende afumbirwe banfunira omusajja yali muzeeyi musajja yali aweza emyaka nga 45 naye nga nze nnina emyaka 14 natumbuka nga ndabye ku mwami gwe banfunidde nakaaba amaziga naye ng'amaziga tegalina kye gakomyawo kye nalina okukola kukkiriza genda mu bufumbo ne ntandika amaka ku myaka 14 emyaka 14 egyo natandika bwe naweza emyaka 16 ne nzaala omwana wange asooka naye ng'omusajja nkuba omusajja nvuma omusajja nnangira buli kintu ng'eyandibadde ng'omukyala ate baalinga abaaleeta omupakasi kyokka nasangawo mukazi munnange nasangawo mujja wange omukulu naye ng'omwami bw'avaawo omukazi antigomya kyokka nga muwa ekitiibwa mulabanga mmange nga ne bino bwe bagamba mbu mukazi mujja nga nze sibimanyi okusinziira ku myaka gye yalimu nga mutwalanga maama wange anzaala era nga ne bw'aba ntumye ekintu nkikolangaako akikolera maama wange teekako okupakasanga ennimiro ng'omwami ansindika agenda n'apata n'emmimbi ne ŋŋenda ne mpakasa ate akasente akavaayo kabeera kake naye jjukira ndiko omwana natuuka okubula olugoye lw'embikka ku magumba ne ntandika okutungirizanga ate mujja wange ye yankanyugiranga zaaliseewo nga nze zennyambala nagamba nti sirina kyakukola leka ŋŋome ekiseera kyatuuka ne ntoloka mu bufumbo obwo nga mpezezza emyaka 19 neva yo atene nekuba mchibuga buwentu uka mchibuga yena chibuga sigamba chibuga Kampala okutuuka mchibuga eche mkono nembera wo nabona abonere mkono awo teri atamanyi enaku yanuma nga sina jendaga choka mkuduka na duka chiwalazi mieno umwana wange namuleka yo ngomutima gunumira omwana ate nembera nga ngamba newe nagenda ne mono na molise echi musuzewa nefuna omwami omulala omwami oyo yampasa kubana ye yanonda kukubo naye nga kimu bibiri nga agamba gwe atamanyikiddwa waje wava gwe nalonda kukubo nge nkuyisa bulungi nakuwonyawo okusula nga nangiranga wakwebaka nakaaba neba nange nga kyagenda maaso mukwate enamba y'omukyalo ono
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: banange namba eyo njagala mugikwate bulungi kuba nawe ali ku radio saa zino tomanya esobola okuyamba bwe namalira emboozi eno ng'otegeera lwaki nafuna ennamba eyo era lwaki mbadde ennume nga ennaku ennuma okuba nga sigaba nnamba eyo kuba nange bagimpa buwi ate ennamba eyo nentaasa ebintu bingi njapulizenta bwe mmala okufumbirwa omwami oyo nambonyabonya nagenda ne neekuba mu bbaala nentandika okukola mu bbaala nga ndaba ne buno obufumbo bwe nfunye bunnemye naweereza omwenge mu bbaala teekako abasajja okumanyiira buli mutamiivu aba ayagala akukwateko ate buli bantu waasanze bw'ogaana nannyini bbaala abatakola aba alina kukugoba naye jjukira si bye nakuliramu baagala okuteekako okukkako okwambala obugoye obukunukidde naye ng'ate nange saabimanyiira nakuzibwa mu ddiini wadde nali mbonaabona naye ate baali banyamba okunkuza mu ddiini naweereza omwenge nenkoowa nenvaayo ate neŋŋenda mu wuteeri bwe ŋŋenda mu wuteeri nayo naweereza emmere nenfuukira emmere essuwaani zanjosha n'olumu enva zanjiikako naye ng'ate nnina okutambula ebbwa bwe lyampitirirako nga liganye okuwona engeri gye nali ndikozesa ennyo ate bangoba ne bagamba bakasitoma tebasobola kutunula ku bbwa ne balya emmere naye ng'ate jjukira mu wuteeri omwo mwe nafunidde ekisago ekyo naye tebanzijanjaba okwandibadde ng'okunzijanjaba ate bangoba bugobi nagenda nkaaba nga sirina waakudda kuba mu wuteeri omwo mwe nali nsula ng'olunnyuka ate mwe njala ekiriri akaliri kange ne neebaka naye kati olwangoba nalina kudda ku kkubo nenzira ku kkubo ne ndowooza nzirewa katonda nannyamba nebaayo eyampa okumukuumira mu nju ennyumba eyo baali bagitaddemu oluggi nga yeekeera nti ayinza okuba tannabatuuka girongoosa kugiyingira ng'ababbi bazze ne bajjamu oluggi bwe yansaba omukuumira ennyumba nasanyuka yambuuza nti nkusasula essente mmeka namugamba nti nedda ŋŋenda kusuliramu bwereere kuba nze gwewonyeza okusula ku kkubo nabeera awo ne njiiya ne ŋŋamba kati ono bw'anaalongoosa ennyumba ye ate naddawa mu busente obutono obwo bwe nasomberanga banneiba amazzi n'okoleza engoye ate we nafunira kyansi ne nfuna akasente ako nakasonda ne ntandika okufumbamu obuugi natembeyo obuugi ne nfumba obuugi ne ntambuzanga buli wantu ku maduuka munaanywa ku buugi bwe leero bwe nfumba obw'amata enkyanfumba obusera leero bwe nfumba amata enkyanfumba obusera lwali lumu ennaku katonda teyeerabira n'omunaku bagamba omunaku kawama yeerandiza yekka naye ng'olina akukutteko munnange tosobola kubeerawo n'ogamba nti ogenda kwerandiza we nafunira omuwala twali tukola naye mu bbaala nali ndi awo mpeereza buugi ku dduuka lye nalingabako buugi nga bambi omuwala ate yali azze eggula lugoye yantunuulira n'agamba nti gwe nkumanyi sikumanyi ne mugamba nti nze nkumanyi twakolanga naye ku bbaala nenkyogera ne ngimubuulira erinnya n'agamba nti naye lwaki ofaanana bwoti ne mugamba munange embeera yalema emirimu gy'okola mu bbaala nagitya naye gwe ogifunyeemu ng'onyirira ng'omuwala yenayenaanyirira esimu jia kuteka bei ngatiano kumuse mbedida nengamba nchoba singa nari nsiga diyo mbala nange singa njirida nemugamba bala ye kuwadebu eti na gamba nedda dinda kumadilize vya nkola ngenda kuda kubali ngenda kunyiza nangambo banda gira josula nemuga antize jensula nebwe nkula gira tugenda kutuka kubasili na linya nkumira bukumizi muntu nju atene nanyini nju tanaji ingira kaya tana manikwa umuwalo yonagamba antineda kare nkumira au kuche ya soko kunga mati boboli wasu wasu obuji bobo nambu guze toti antibugenda kuwola bonna ngenda busa sula na yebe ilao mpuli lechintu echinku teku mtima anga nino kuyamba banange natula ne wansi nenga mantu wade tuwampe sente zili yao kasitongu zeko obuji bonna mwana mwala yanku atako na azize mabali nangamba antimunange hensi kwefako gwebona atulo obutu zao nti okuma uba ugenda kola mulimu oliokove mweye mbele mbi techigenda kusoboka ate teri agenda kumanya ngato ina sente teri agenda kumanya ngato lina linya soko ofune linya nensi mbi bali okeba kumanye naba abe wa mwe boga manti bakusula u bali janga bakunonya kasitona akwata enamba yomu kadena kaima elu wenda chovola mangamba gamba nte namba eno mujikwate enamba jeyampa yomu kadena kaima
2: gidile moko mtu yenayi na kubelele
1: mwana yapu ea tero 0 msambu nyamu nana chinana mutanu chinana munya abili mutanu mtn yeri 0 msambu msambu emu abili mwemu kumina mkaga nsambu msambu
0: na jiri nga akapapula bwe yakampa we nakati yeka mkarega na yenga ntule waka nengaba maziga negampita mu olusi nga necho kulia tuchirina nali ndi yao kati atenzira yoku buji mfumbi abulunji obuji wangenge mbuzi ze mkono bozi manyi zajja nezisamba esepichi yobuji choka mkusamba esepichi yobuji nze nafirwa na nyine mbuzi ya siba mbuzi mbunji ocheze mbuzi ye nakaba na inga sina chakola ngeze mkomeda sina chengenda kuno na yu sina agenda kunzija yu na inga nanyini mbuze yandi nsasu dobu ujibu wangibweba yi ate nze kwa asasuza mbu na yu cheze mbuzi ye jesa asa nze kumugua na kabida maziga mkomeda na inga atechinka katako ukubanga nerwa nako nse gula ba mchala presenta bampe nambe yu nabeda na yu mkomeda ukumala emyeze satu jena mala mukomera nenga bampa denambe yunga sinafuna nga sinafuna simu kwenji kubira atena akasera kebaji mpera mwate ibansi bida mba tuli mukomera uluna kurwemfayo batu tade nga andaba mkwano guange gwetu badena ye mukomera yoro wa mzibula wanokumudize ebi intubi mwari mwe simu nga mugambe simu yukulike ya time nga agamba anti wachi uluwa nkozo obusibe mbumazeyo nga ngamba anti nedda kulike ya time na ngenda wala atobudde buzibye osobola okunsuza ne mugamba tugende bambi nagenda okutuuka naye nga neralikirira ngamba ngenda musuzawa bwe natuuka nga nayo batugobye nga bangobadda bambi nagenda okutuuka nga ennyumba yali yampa awokusula nga tangobanga nasanyuka nga nenga zeeye waffe bwe twatuuka mu ne mukwano gwange ne mmuwa amazzi n'anaaba ne mmwegayirira ne mmugamba mukwano mpaako ke ya time tugezeeko ennamba eno n'agamba ennamba eyo lwaki ogyagala nnyo ne mmugamba nedda katugigezeeko n'angamba ginsomere
1: eyatero 0 msambu nyamu nana 85 84 25 mtn yeri 0 msambu msambu emu 2 mu emu 16 75
0: netujikubako nga teyitamu nga eyitamu naye nga tebagikwata oluusi ogikuba ebuukako bubuusi neŋŋamba kuba mukwano gwange oyo yali yampa n'ennamba ye nenziramu ate nenkubira mukwano gwange ne mugaa simu gye wampa awamu ekutuka bukutusi n'agamba nti nedda omukyalo oyo abeera bize simu ye ebeera bize kanya kugikuba buli lwonaagikubako kasitena itamu na jaku kwata na yu labate itamu obo laba ojikuba ngebuka kububuzi tegela nti alibize ainaba akola kaba mkubida masimba beda banji atene bia akola kona bio bibeda binji
1: ea tero zero msambu nyamu nana chinana mutanu chinana munya habili mutanu mtn yedi zero msambu msambu emu habili muemu kumina mkaga nsambu msambu
0: wenaguma esimu ya itamu wetuaji ulirange kaba ngevuga netugamba atoba tatukwate kubaba agambi enti habila bize ero gwaso ukate ya kuata netu damu netu kubogu kubidite ya kuata netu gamba mze chisirani nilachi eno mnange gwensabye simu nga ya ngamba chimu nga mbuza chimu nti ye namba jofira ko ya chinga mugamba linda ko tulabe nange simanyi bajimpa buwinti ya lino kunyamba ne mugamba jidemu na gamba damu jisome ne njisoma
1: ea tero zero msambu nyamu nana chinana mutanu chinana munya habili mutanu mtn yedi zero msambu msambu emu habili muemu kumina mkaga msambu msambu
0: banango mkadena kaima ya nkwata bayali ya kankwata ya ngamba ntingola vya na maziga agakulu kutira kumutima ye ngola vya na itisirani na yoro nako uluwa lero etisirani bichigendo kukoma mukachitawo ya kutekako ebintu bingi mukachitawo ya kuloga ne mugamba nti otegedde otya nti nakulane mukachitange nagamba nti mama wo yafango ino mwaka gumu era tewaso tomanyi wadde ekifaananyi kye okulidde mukubonaabona ate laba bwokula n'ogenda n'ofumbirwa mu bufumbo eyali mujjawo bannange nagamba nti omukadde nakayima alinanga andaba oba mukwano gwange ate ye yamukubidde essimu n'abimubuulira ne mugamba nti maama kyekyo ne ng'akanzikirize ndabe ki kye baŋŋamba omukadde nakayima n'agamba nti kati ogenda kubanga oyambibwa ku ssaawa zino oli waka ne mugamba nti munnange ndi wano w'ensula naye si wange n'agamba ekyo nakirabye edda nti w'oli si wuwo era baakuwaawo okukuumawo naye mu bbanga ttono neyakuwaawo okukuumawo abadde agenda kugoba kuba bukyoyingira mukuumira mu nju tafunanga ssente zigimala ate nga bwe kyali n'agamba omusajja yakuwa ennyumba yagizimbira mu mwezi gumu naye gwe waakagisulamu emyezi n'emyezi tafunanga ssente zigirongoosa ekitegeeza abadde agenda kugoba ng'alowooza nti olina kye wasimba mu nnyumba y'obutagimala bannange nakaaba mukyala pulezidenta buli lwenzijukira olunaku olwo lunyungula amaziga njagala tumbuka kaaba ennaku yanva buto
1: eyatero zero musanvu nnya munaana kinaana mu ttaanu kinaana mu nnya habili mutanu mtn yedi zero msambu msambu emu habili muemu kumina mkaga msambu msambu
0: bwena mkubira nangamba nti yingira munju wa desiyo ne nyingira munju nangamba nti oso goba ozibiriza amasogo fumintiriza mutima gwe kisho yagala ne fumintiriza mutima nendo woza ekintu kyajja kimu kya kugaggawala ne mudamu ne mugamba nti maama wange bugagga kuba nange nga ndaba mbonyebonye nga ndaba sikyasobola kubeera nga sisuubira nti ndibeerako nga bwendi kati nangamba nti kyoyagala kyotaddeko ebirowoozo byo kikoleddwa nagenda okutunula mukyala pulezidenta soba kugamba ki kyenalaba naye kyenalaba lyessanyu mu bulamu bwange
1: eyatero zero msambu nnya munaana kinaana mu ttaanu kinaana mu nnya habili mu ttaanu mtn yedi zero msambu msambu emu habili mu emu kumi na mukaaga nsambu mu musambu
0: buno obugagga bwange ntandika obukozesa ye kuba namala n'entyamu ne ngamba nti munnange ebintu ebiseera ebisinga kijja bwe kityo ate mu maaso eyo ne kikuleetera ki obuzibu neziramu ne mubuza ne kanenye ne muga anti munnange tewali kintu kyonna kyonjagalako kirala n'agamba sirina kyenkwagalako naye ne munna ali awo muwe nambe eyo tomuwa ku sente zo
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: bannanga omwana muwala yasanyuka ate yansinga n'okusanyuka kuba ye yali takisuubira takirowooza nga nako tamanyi nako nti nina enamba eyo ku bbanga lye twamala naye mu kkomera nkya pulezenta kwe natandika okulaba obulamu bwange nga bukyuse era saawa zino mbadde ngenda mu nsi z'ebweru okusuubula ngenda e China ngenda e Dubai ndeeta makonteyina na makonteyina nina amaduuka ag'enjawulo nina amaduuka e Kampala mu kibuga nina amaduuka e Mukono nina ebbaara
2: kadamuko enamba isi mutamanyo omuntu ayinza okubeerayo nga ayina ennaku emulimu omuntu kagamba nga abulako tabwesi kuba buli muntu ayina ennaku kati jali eyo weekwata ennamba y'essimu eno
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
2: ate nno Rita kyenkulabyeko kyako olina omutima omulungi kuba tosobola kugamba nti kangende ku rediyo mbeereko n'abalaba enkowoolera omulanga guno abantu omu bagamba bakweka ebyo obugagga bwabwe bye babujja kizibu nnyo omuntu okugamba nti munange nze najja wano sente ze nnina naye gwe ndaba olina omutima omulungi okujja ku rediyo atleast oyambe oyo ali wansi ayagala okwetta ayagala okwegamba nga bwavu bumuli bubi ebizibu biri bingi ne oba si bwavu kyakamukadde buli kimu akisobola si bwe kiri
0: buli kintu omukadde akola ku bintu ebyenjawulo kuba waayita emyezi esatu ne mukubira essimu n'angamba nti tambula ojje nalina okugenda okunaaba ekyogero nga wayise emyezi esatu
2: ngaolwedde yakuwa sente n'ogenda kunaaba bwakyo
0: ng'olwedde bwe embeera yange yatereera nagenda kunaaba kyogero naye natuukayo nasanga abantu ab'enjawulo bano abaali bazeesa abaana okwebaza simanyi baafuna abaana eriyo bano abaali bazze bajja nga simanyi bawange yangoba ebintu byali bingi naye ng'ate tosanga waalina nnaku kyekyasinga okunneewuunyisa tosanga wajjidde ku pikipiki tosanga wajjidde mu kagaali
2: okujjakeyo kati njitya kubanga ye ba
0: kuba buli abagendayo tuba abayamala dda okututereeza naye ogendayo n'akunaaza ekyogero ennamba eno ebadde ennumiriza nga seebaka tulo nga sigigabidde ku muntu nga ndaba nnina okuyamba abantu bangi
1: eyatero 0788 85 84 25 MTN eri 0771 21 16 77
0: mukyala presenter kati mu maka ga taata nze omwana
2: tugamba bakyukira ddala
0: ne maama wange eyali tanjagala tasalawo kintu nga sinnatuuka kuba eriyo ne kuba nnyina ze yali ayagadde okutunda ettaka baamugaana ne bamugamba Rita nga tatuuse teri kigenda salwawo nze gwe baalaganga amagombe ga maama wange kwe mba ngenda nkaabira amaziga ate nze saawa zino nzaala mulira famire kale bannanga abazadde nze mbakubira omulanga totulugunya mwana kuba siggwa omuzaala tomanye nkyagenda kubeera atya bazadde bannaye kuba kati nange nafuuka mukazi muzadde nina abaana naye tofumbiza mwana atannaba kwetuuka kuba munnange nse bwe nazaala omwana asooka okuzzaako era byali bigaanye ogenda ogw'okutuuka mukadde nakayima ye yantereza n'agamba nti nedda omukyalo ono gye baakugaba okusooka gwe wafumbirirwa bbaawe yakusiba era kyovola baakomaku oyo omwana
2: toddangamu kuzaala
0: nali saddamu kuzaala naye kati ndina omwana ebyana byange tobirabye kuba nina abaana abalongo babiri bwe nteekako n'oyo omu n'olubuto luno lwe nnina nendabanga embeera tebadde ki tebadde mbi abaana bange basoma omwami wange yagenda na nkuba embaga chenali suso bilanga nifuna kuno omusajja ajja miyaka jange kuba banso banasokira ku bufumbo bwa chikulu musajja mukadde
1: 0788 85 84 MTN yeri 0775 21 16 77
2: chabanange ebyo bivugambo no lala ntemuva kuradia finganzi no lala njakuda nebipia mbere bulungi mwedaba.

0: Oli mulunjai mukama naruno rukeseza. Oli kuchenda munana kumuza munana ne chenda mutana kumuza tanu radio budu radio yomuntu wa bulijjo. Nkulamusizzaako munnaffe ali eyawuliriza essaawa zino. Ate ne nkwebaza olw'okubeera nga nti buli lwa Sande okeeragana n'obeera naffe mu nteekateeka yaffe eno eya yeebazibwe Mukama. Ndi muzukulu wa Nviiri Ndawula Albert mu studios okubeera nga nkutuusaako enteekateeka eno nga mbeeramu ne Reverend Henry eyateredde dda muzaamugula. Kaatulamuseeko ate atugabanyize ne ku ebyo mwoyo byamutisse olunaku olwaleero. Reverend.
1: Ekisa n'emirembe gya Katonda gibeeri mwenna abaagalwa ba Mukama waffe. Tubaaniriza nnyo mu nteekateeka eno eyawe yeebazibwe Mukama. Ate twebaza nnyo Katonda atuwadde ekisa n'omunaku olw'obwa bwabukeesezza ng'okwagala kwe kuli. Ate n'atuwa naffe ekisa okwakirwa ekitangaala eky'ekigambo kye. Twebaza Katonda olw'ebigambo byonna bye tuyiseemu sabiti eno yonna okuva lwe yatambudde, kyokka ate yatukkiriza nti n'olunaku olwaleero Mukama alina enteekateeka ennungi y'okutuyisaawo. Twagala okwebaza Katonda olwa bannaffe abafunye ebirungi mu kino. Twagala okuyozaayoza abaana ba Katonda Ronald Kayira awamu ne Gift Brenda yeebale kaakano abafunye obufumbo obutukuvu olunaku lw'eggulo. Ate Mukama n'ababeera okutandika obuweereza obwo nga bakyali baana bato. Aya twongera basabira kisa kya Katonda okubakulembera mu lugendo lwabwe. Tuwezaayoza bakadde baabwe kamishona w'ebyenjigiriza omukyala Doreen Tumwebaze awamu ne mwami wo. Tubeezaayoza nnyo olw'ekkula eryo abaana bammwe lye baatuuseeko. Kyokera mu ngeri y'emu twagala okwebaza Katonda olwa munnaffe musawo Nelson Tenywa. Twebaza Katonda olw'omuvubuka oyo akola awo akola ne Equator University of Science and Technology. Naye yeefunidde omufumba ttooke olunaku olw'omukaaga.
0: Mukama mulungi.
1: Twebaza Katonda olw'ekisa ky'ataddewo n'abaako gwakulaga ate naawe n'obitegeera ate n'aleeta essanyu mu nju yo. Nammwe twongera okubeera eri Mukama ate abakola obulungi mu lugendo lwammwe nga mutambula. Eri bakadde baffe era baganda baffe abafunye ebigambo by'okusoomoozebwa mu wiiki eno nga mubaddemu okufiirwa mu maka gammwe, mubaddemu okubulwa ebikozesebwa n'engeri endala yonna, twongera kubasabira Katonda ababeere. Temuterebuka, kyekyo mukinzo basibirira. Mukama ali kumpi era anaasangula amaziga eri abo bonna abamunoonya. Tuli mu biro ebyobusatu. Mutwayogerera nti omwo tuyigiramu ebigambo bingi, naye okusinga byonna by'ebigambo eby'okuzimbibwa mu mwoyo. Olwaleero sabbiiti ya kubiri nga tutandise ebiro ebyo ebyobusatu. Twegayirire Katonda ate n'oyerabeko nekyatuyigiriza ekyenjawulo ng'abakkiriza, ate twongere n'okumumanya. Kale nja kubasaba katwegatire mu ssaala tusabe nga tugera Katonda atuyinzise okutegeera ebigambo by'olwaleero. Katonda Kitaffe, Katonda Omwana, Katonda Omwoyo Mutukuvu, tugulumiza linnya lyo Mukama kubanga gwe otubeera mu bigambo bingi ne mutasaanira baffe otubeera. Ne kaakano okyatuyita abaana era otuyise ne mu lunaku olwaleero okwogerako naffe lwa mukwano na kwagala kwoyina gye tuli. Tusisinkanye Mukama okwagala kwo buli kiseera, emmeeme yaffe ng'ejjula ebyensi n'okutabanguka kwayo, okwagala kukutereeza emitima gyaffe. Twegayidde n'owera mu kigambo kyo, otebenkeze emmeeme y'abaddu bo n'abazaana baabawuliriza balyoke bamanye ekigambo kyo. Yongera okutukuza mu mwoyo era n'okutuyigiriza nga bwe kitugwanira abakristaayo okutambula. Buli ayatula Kristo alyoke anyweze olugendo lw'okukkiriza kwe ng'akola ebyosimira by'oyagala. N'owera otuweeremu emirembe Mukama era otusanyuse. Tukusaba bino nga tuyita mu Kristo Yesu Mukama waffe.
0: Amen.
1: Kitaffe ali mu ggulu,
0: erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo bujje, byagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu, otuweerere emmere yaffe eya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatwonoona, totutwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi. kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amen.
1: Ayi Mukama, atalema kubeera abo b'okuumira mu kukutya n'okukwagala ggwe. Tukwegayiridde otukuume mu mirembe olw'okutegeera kw'obulungi bwo. Otuyigirize okutya ennaku zonna erinnya ly'ettukuvu n'okulyagala, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe.
0: Amiina.
1: Abooluganda baagalwa, olwaleero tugenda kusoma mu bbaluwa okuva mu kitabo ekyo ekyeteekebwateekebwamu ebyawandiikibwa ebisomebwa buli ssabbiiti ekiyitibwa Churchman. Tujja kusoma mu bbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi mu ssuula ey'okutaano, olunyiriri olusooka okutuukira ddala ku nyiriri olw'omwenda. Olunyiriri olusooka okutuuka ku lunyiriri olw'omunaana. Katusome. Kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza, tubeerenga n'emirembe eri Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo, era eyatuweesa olw'okukkiriza okutuuka mu kissa kino kye tuyimiriddemu. Era twenyumirizenga olw'okusuubira ekitiibwa kya Katonda. So si kye kyokka, era naye twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe, nga tumanyi ng'okubonaabona kuleeta okugumiikiriza, nate okugumiikiriza kuleeta okukemebwa, nate okukemebwa kuleeta okusuubira, nate okusuubira tekukwasa nsonyi, kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa ddala mu mitima gyaffe ku bw'Omwoyo Omutukuvu gwe twaweebwa. Kubanga bwe twali nga tukyali banafu mu ntuuko ze, Kristo yafiirira abatatya Katonda. Kubanga kizibu omuntu okufiirira omutuukirivu, kubanga mulungi mpozi omuntu oguma n'okufiiririra. Naye kaakano Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli. Kubanga bwe twali nga tukyali n'ebibi, Kristo yatufiiririra. Kale okusinga ennyo kaakano bwe twaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe, tugenda kulokoka mu busungu ku bubwe. Kubanga obanga bwe twali tukyali balabe, twatabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa kw'Omwana we. Okusinga ennyo bwe twatabaganyizibwa, tulirokoka olw'obulamu bwe. Ebbaluwa eno ekomye wano. Abooluganda abaagalwa, ebigambo eby'olunaku olwaleero njagala okubyogerako. Abantu bangi beebuuza nti ebbaluwa zino Pawulo ze yajja awandiika zitegeeza ki era ziyina makulu ki? Pawulo yawandiikanga ebbaluwa zino olw'okuyigiriza abatukuvu ba Katonda bwe balina okutambula. A letter always instructs us to do something. Ebbaluwa ekuweebwa ne bakuwandikira ebbaluwa ng'erina ky'ekugamba okukola ku lw'ensonga y'omulimu gw'okola oba obuweereza bw'otuddemu. Pawulo bwe yali mu buweereza buno obw'obutume, yawandiika amabaluwa mangi eri amakanisa gye yabuuliranga enjiri. Lwaki yawandiikanga amabaluwa gano? Mwoyo wa Katonda yamwolesanga ebigambo bingi ku butya abakkiriza bye balina okutambula. Naye olw'okuba yali muntu omu ng'ate abuulidde enjiri ewantu wangi, ng'ate abantu abalina batuusaako okwolesebwa, n'olumu nga tujjukira nti yassibwanga mu kkomera n'amalayo ebbanga ddene, Pawulo teyalekanga kkanisa kuyingira mu kukemebwa. Wabula Mwoyo wa Katonda nga se ku ye ng'ali mu makomera ago era ng'ali ku ŋŋenda ez'enjawulo, bebuwa ungira nga ya fisanga wakade na wandike vyo mwoyobi ya mutumie na biweleza mubu wandike mumakanisa ago agenja ulo. Na ye nja ulo kusingo kujia echu nyusi ensonga luachi ya wandikanga. Paulo ya wandikanga eri abakiriza basobola okukula mu mwoyo nga batambulira mu ebyo ebibagwanira nga abaana ba Katonda. Tuli mu biro bino ebyobusatu by'ebiro eby'okukula mu mwoyo nga tuyigirizibwa ebyo ebigwanira abaana ba Katonda okutambuliramu. Olwaleero nalo tugenda kuyiga ebigambo bino. Paulo yawandiikira Abaluumi ng'abajjukiza mu lunyiriri olusooka mu ssuula ey'okutaano ebigambo eby'okukkiriza. Okukkiriza kye kinyusi ky'omukulisitaayo ekimuyamba okukyuka okuva mu bubi okuyingira mu butuukirivu. Kambigiragiranye n'ebintu by'ensi eno bye tuyinza okulabako amangu. Bw'oba onaalinnya ennyonyi weetaaga air ticket, weetaaga ne visa ey'ensi gy'ogendamu. Ne bw'oba onaaliga ku kisa kya Katonda weetaaga ekigambo okukkiriza. Okwogera obugezi nti Kristo mumanyi gy'ali naye nga tomukkiriza toyinza kulega ku kisa kya Katonda.
0: Tekimala.
1: Tekimala. Oteekeddwa okuba n'okukkiriza. Paulo mu nnyonyi osooka agamba nti kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza. Owulira ekigambo ekyo? Obutuukirivu butuweebwa olw'okukola ki?
0: Olw'okukkiriza.
1: Olw'okukkiriza.
0: Ekitegezo ya tayina kukkiriza teyafuna butuukirivu.
1: Waliwo omusajja omu eyali agezaako okunyonyola ekigambo theology n'agamba mu lulimi olufuutifuuti nti theology is a faith which seeks understanding. Nti kwe kukkiriza okunoonya okutegeera. Okukkiriza kikulu nnyo bw'oba ng'onaategeera ekintu osooka kukkiriza. Manyi bwana ndawula baakutwala mu ssomero nga naawe tolina nnyukuta gy'omanyi. Naye omusomesa by'agamba nti eno O kiwakozesa okimanyi?
0: Kukkiriza.
1: Naga nti eno A naawe n'okkiriza oga nti kituufu eyo A. Naye bwe bakugamba nti prove that this is A.
0: Awaba okulya n'okombe sowaani.
1: Naye olw'okuba wakkiriza era yasigala nga kituufu ki?
0: E.
1: Okukkiriza kigambo kikulu nnyo mbulamu bw'omuntu. Bwe bakuwa amagezi n'otagakkiriza ofa oli musiru. Bwe bakugamba nti kola bulungi n'otakola bulungi n'otakkiriza era bw'otyo. Kale okukkiriza kuvaamu ekikolwa. Ng'onaakola ekintu kyonna kyonna osooka kukola ki?
0: Kukkiriza.
1: Okujjako ng'oggyeko ebyenjawulo abantu abamu bakola ebintu olw'okukakibwa. Naye abo abali kakibwa ebintu by'ensi eno balisubwa eggulu. Kale Paulo awandikanaga nti kale bwe twaweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza tubeerenga n'emirembe eri Katonda ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tusooka kuweebwa obutuukirivu olw'okukola ki?
0: Olw'okukkiriza.
1: Ekkanisa abantu bangi ekibalemye okufuna ebintu eby'enkizo mu bulamu bwabwe mu maaso ga Katonda lwakubulwamu kukkiriza. Bwe tuba tusaba essaala waliwo abakunaamikiriza ng'embalaasi, waliwo abaayuuya, waliwo abasumagira, waliwo abeebaka, waliwo abanyumya n'engeri endala. Kubanga balowooza nti essaala gy'osaba teriri mu makulu olw'okubulwa okukkiriza. Era ogenda okulaba nga mu kkanisa gy'osabiramu ggwe mulimu abatendereza Mukama nga balina ebujulirwa bungi, balina ebyamagero Mukama by'abakoledde, balina ebyekisa by'abakoledde nga gw'otunula ngaazi. Gwe biseera osaba musaalemu Mukama anviiraayo ng'olinga agamba nti yakwekweka. Naye oyinza okuba ng'owebuseeka ekigambo kimu okukola ki?
0: Okukkiriza.
1: Kale nno okukkiriza kuno Paulo akuwandikako wano nga kuyina ebibala bikuzaala. Musizo nino oteekwa kuba n'okukkiriza. Wandika ekibala nnamba emu ekibala ky'okukola ki?
0: Ky'okukkiriza.
1: Kizaala ate naki ekibala? Bw'oba onaalega ku bigambo bino oteekeddwa kuba n'okukkiriza nti kuleeta emirembe bw'okkiriza. Nti olw'okukkiriza kwaffe tubeerenga n'emirembe eri Katonda kuba Mukama waffe Yesu Kristo. Nti era eyatuweesa olw'okukkiriza okutuuka mu kisa ekyo kye tuyimiriddemu era twenyumirizenga olwo kusubira ngekitibwa kya Katonda. Ebigambo njya binyonyola bulungi bwana ndabula.
0: Mm.
1: Abantu babitegeere. Ebigambo ebyokukkiriza bitutuusa okuweebwa n'ekisa. Nti era bwe tuweebwa okusaasirwa okwo olw'okuyita mutukkiriza tutuuka ne mu kisa. Omanyi, one way to reach the grace of God is having faith in your life. Bwoba oyagala okulega ku kisa kya Katonda, beera n'okukkiriza Katonda. Munanga abantu abatakkiriza Katonda ndawula tebalega ku kisa kye. Bw'obagamba nti Katonda wa kisa ajjudde okusaasira, olw'okuba tebamukkiriza nga tebakiraba, buluuza oli mu kwerogoza bwerogoza. Bwe tukkiriza, ekirabo ekituweebwa kwe kulega ku kisa kya Katonda. Njagala okubamenyerayo abantu ab'enjawulo abakkiriza. Sabbiiti ewedde, bemma mujjukira, kuliko omukyala eyakkiriza n'agamba nti bwe nnaakoma ku lukugiro lwa Yesu, lw'ekyambalo kya Yesu, n'alongoka. Yali tali mulongoofu naye n'alongoka, yali awalidde kikulu kuta emyaka 12. Okukkiriza olega ku kisa.
0: Okukkiriza
1: n'alega ku kisa kya Katonda.
0: Era Kristo n'amugamba nti olw'okukkiriza kwo
1: owonyezeddwa. Olaba ebigambo ebyo? Olwaleero tunyweza ekigambo ky'okukkiriza okutuweesa ebirabo ebirala. Tulina ensonga. Matayo baamuyita omulundi ogu. Waliwo abantu ngoba Katonda akukowodde emirundi emeka, bayimbye oluyimba mujje eri Yesu temulwawo nga gw'oddamu nti nze ŋŋaanyi. Nze ŋŋaanyi. Naye Matayo, Yesu yamugamba ekigambo kimu, yita nange. Matayo yali ajjudde ebibi. Era abayigirizwa abalala abamusikana aba Yokana n'abafalisaayo baanenya Yesu musango gwaki? Gwa kulya n'abantu abalina ebibi olw'okuba alidde maka ga Matayo. Naye olw'okukkiriza Matayo yalongoosebwa, kati tulina ne St. Matthew emutuukirivu oyo Matayo. Ne gwebala okuva mu bibi yalimu. Olw'okukkiriza aweebwa ekisa eky'obutuukirivu. Olw'okukkiriza omusajja omukulu w'essinzizo yali afiriddwa muwala we ng'alabika takyadda n'akamu n'akamu, olw'okukkiriza yaweebwa ekisa, muwala we n'abeera mulamu. Tujja mu bya sabbiiti ewedde byebyokulabirako ebitono. Naye n'ebirala bingi bwe musoma Bayibuli, okukkiriza kwaleetera abantu bangi, kwaleetera Ibulayimu okufuna omwana ku myaka egy'obukadde, ne Salaayi olutalo lw'emyaka 9 okugendamu omwana ate n'amuzaala.
0: David okuwangula Goliasi.
1: Hii okukkiriza.
0: Kukkiriza.
1: Matunda ula Bayibuli ajimanyi. Okukkiriza. Kwaleta Daudi okukola ki?
0: Okuwangula Goliasi.
1: Kakati Paulo awandikira abakkiriza abagamba nti bannanga abaana ba Katonda, temubulwa nko kukkiriza. Kubanga okukkiriza okwo bwe kuyimirira mu ffe kutuleetera okuyingira n'okulega mu kisa kya Katonda mwe tuyimiridde. Era ne tulaba ne ku kitiibwa kye. Ne munyolo okusatu n'agamba nti so si ekyo kyokka, bwe tumala okulega ku kisa kya Katonda kino tetukoma mu kyo kyokka. Naye ayongerako n'ebigambo bino ebikulu nnyo mu kanisa erwana. Manya abantu balowooza nti bw'olokoka ng'otuulawo ng'otandika kulya zi soseji ne ku jessiike ne kasooda tekabulako n'enkoko enjokye nti obirawo. Naye Pawulo awandika n'agamba nti naye so si ekyo kyokka, era naye twenyumirizenga mu kubonaabona kwaffe nga tumanyi ng'okubonaabona kuleeta okugumiikiriza. Ennaku zino abantu bwe baba bawa obujulirwa mu makanisa agamu, bawa bujulirwa obutazimba kanisa. Mukama yampadde emmotoka, Mukama yampadde obufumbo, Mukama yampadde ennyumba, nange Mukama yambedde naguzeeyo kapoloti. Naye batono abawa obujulirwa obw'okuyita mu kubonaabona naye ne bagumiikiriza. Batono. Obujulirwa obukulu ennyo bwe bujulirwa wa Yobu. Bukulu ayita mu kufiirwa omubiri, alyoka alokola omwoyo, naye Mukama n'alokola byombi ku nkomerero. Pawulo bwe yali awandika yatugamba nti bwe tumala okuyingira mu kukkiriza okutuuka mu kisa kino kye tuyimiriddemu era kye twenyumirizenga olw'okusuubira ekitiibwa kya Katonda. Nga bwe tumala okuyingira mu kisa, twenyumiza n'olw'okusuubira ekitiibwa kya Katonda nti kijja kubeerawo. Na ya yugena na gama ati nesecho choka netu enyumiri zenga nemu kubona abona kwa fe nga tumanyi umanyi waluwa mtu wabira mkubona abona nenga tamanyi chidako na yeo mulokoli omukiriza wena uwera mkubona abona nenga tumanyi inti okubona abona kuno kutuigita kukola chi kubira na kugumikiriza mlimu abantu nga wabona abona maka tono tagumikiriza bachala chimpadde ngagira nga songa nga sokola vya anabba babira unjane muluma nga afumba omutwe
0: ngobukiriza busula
1: nga abako ne wana akwata Paulo agamba nti okubona abona kutulina okutuletera okugumikiriza nti nate okugumikiriza kuleta okukemebwa bwana ndaula osobola okugumikiriza ne wakati mu kugumikiriza watera okujja okukemebwa nno bino Paulo nno yabiraba sitani aina bwalete savu wakati mu kugumikiriza
0: nogamba sijja kutununayo
1: nkugambye
0: bwogana okutunayo nga akawoka
1: omusajja omu yagamba nti yasaba Katonda engatto naye aba akyasaba Katonda engatto amusaba ne wajja amuwabutu senkadde teyalinda kugamba nti Katonda ngumikirize mfune engatto zembadde nsaba yakwata bukwasi naye yanza butu senkadde n'okusaba n'alekera awo n'atagumikiriza kaganti nzisabidde ebbanga ddene ate ne zino ezizza endobe
0: nazondobe
1: kakati abantu bayinza okuba ng'onoonyeza ssente naye sitaani n'akutegayo ez'obubi nogwo obwavu bunuma abaana ab'obuwala wafu n'okuluma ne bukuluma oba oli awo n'owaitayo ekisajja ekizunga ne sente zaakyo naye nga kijjudde emize

0: ako facing ebyongo kya yatule ebyo kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa muki mu mitima jaffe. Bwana ndawula obanga okwagala Katonda kufukiddwa mitima go bayinza okugamba nti naye gwe kiki fitubeera mu bwawule buno olwo ogenda n'obona abona nabagamba nti omwawule buli mwaka osobola okubanga otandika butandisi olwo batera okutubuuza bwabaawule nga baba baavu kambabulire ekyavuwaza omwawule kimu nze nsobola okubeera ekakaawo naye gye mpise naagenda okuweza emyaka 65 nsobola okuba nga nsobodde okusimba emisiri gy'emmwanyi egiweza yiika 5 oba 10 naye nga siinaako gwange nga buli wenvamba nno akasimba eba banoga nga bankyusa nga ngenda nga nsimba omupya nga bankyusa nga nsimba omulala nga bankyusa ng'ozimba ebibuuzo obizimbe nga bakukyusa waliwo gye tuva ne batugamba nti nze mbagwe nzitema sizitema kuwaaki kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa mu ki mu mitima gwange kwe kumpa okusuubira okwo okutabuusabuusa kwe kuka nga ngange ngamba nti luli balumu mukama alimpa n'enkungula ku ntuuyo zino kwe kwagala Katonda okufukiddwa mu mitima gyange naye tugenda tusiga buli wamu abooluganda amaanyi gaffe lwaki tegalabika kubanga gateereddwa mu bifo eby'enjawulo naye singa gakuŋŋaanyizibwa lumu ne galagibwa nti mujja kulaba mwatta omwawule nga si munafu nga w'amaanyi naye olw'okuba gagenze geesuula amabanga tegalabika era olumu tutera okwegerera bakadde baffe abalabirizi nti oba omuntu baalimu otadde nga kukifunamalako waakira emyaka 5 nobeerako enkyukakyuka erabika kubanga emyaka 5 osobola okuba nga otandise n'obaako wogguka ate kikyusa n'ekifo nyawa muyinza okumalawo gumu wawamu ebiri oba waakala obuliri nga baga nti zuukuka
1: sibasiba tugende
0: kati amaanyi ago bw'ogenda ogakuŋŋaanya ekyamazima gavaamu amaanyi agawera naye ebyo byonna abooluganda abaagalwa abaweereza bannange temutunulayo kubanga okwagala kwa Katonda kufukiddwa mu mitima gyammwe mubeere n'okusuubira ate ebigambo bino nsaba abooluganda mwenna bibasibe amaanyi Simoni Petero bwe yali nga aggwamu amaanyi olw'okugoberera mukama waffe yamubuuza ekibuuzo n'agamba ssebo mukama waffe Yesu fe abaaleka ebyaffe amaato gaffe gavundira ku nnyanja obutimba waffe tetumanyi kati na gye bwalaga ne tukugoberera tulifunamu mpeera ki mukama waffe n'amuddamu n'amugamba nti ddala mbagamba nti buli yaleka ebibye n'angoberera ebibyo biri kubisibwamu emirundi 10 nti naye si ekyo kyokka naye okusinga kwa byonna muliweebwa empeera ey'obulamu obutaggwaawo nze abooluganda eyo gye nnindira mu maaso ga Katonda bwe ndimala okuweereza era kino si kyogera lwakuba ndi ku mpewo za rediyo naye wembeera okuggyako nga wali wankotoggedde nantuulira nneme okuweereza Katonda ng'amaanyi gange bwe gali naye nfuba okulaba nga mpeereza Katonda ng'amaanyi gange bwe gali kubanga nkimanyi nti okufuba kwange tekufukiddwa bufukibwa ku ttaka nkimanyi nti amaanyi gange sigaabweere n'okufuba kwange mukama waffe wabuli empeera enninze naye okusinga byonna nindiira empeera ey'obulamu obutaggwaawo bwe ndimala okuweereza mukama ne ndyoka nnyanjula emirimu gy'emikono gyange n'obuweereza bwange n'okuyitibwa kwange kubanga kkola eno saagyambalira bwereere kola kitegeeza buweereza ate bwakwewaayo si bwakumalagga bwe ndimala okuweereza ndyoka ensimibwe Katonda eyampandiika waliwo ekisa ekifukiddwa mu mutima gwange waliwo okwagala kwa Katonda okufukiddwa mu mutima gwange ku lw'omwoyo oyo gwe naweebwa ataŋŋanya kugwa mu kukemebwa n'okugamba n'okugamba nti nze sijja kuba na kusuubira wabula mu ekyo n'ebyensuubira ebyo tebinkwasa nsonyi kubyogerako nti mukama alimpummuza ekyo siina kubuusabuusa n'akatono bwe ndimaliriza olugendo lwange luno nina okusuubira nti mukama alimpummuza naye nga nkyalina mu ddiba ly'omubiri gwange guno nina okusuubira nti mukama alinsanyusa ekyo nkirina ne wakati mu kubonaabona ne mu kusoomoozebwa ne mu kulaba nga oluusi wanyisa obwana ddala waliwo w'okola nga naye abakulaba ate beewuunya ky'okola nabagamba ebigambo bino bituufu nti atakwagala nibuzi nila mumazi. Aku ungiriza na agama anti onfumu ulide mfufu. Niyungu ulimichidiva. Nenja ukubaza mama anya abakiriza mwena. Wakati mukugumikiza luka tonde ya kolachi ya kuita. Waluka tonde ya kuandika. Nyweza okuiti woko, nyweza ekigambo cha Katonda. Paulo yawandika na agamba nti tetusuula kukiriza ato kukiriza oko n'okusuubira tukutukwasa nsonyi lwaki tukubango kwagala kwa Katonda kufukiddwa mu mitima gyaffe ku lw'omwoyo oyo omutukuvu gwe twaweebwa. Nyonyo omukaga na yagamba nti kubanga bwe twalinga tukyali banafu muntu ukoze Kristo yafiirira abatatya Katonda. Ekyo Katonda kye yatukolera amaanyi ge tulina n'obuvumu n'okwewaayo bisibuka awantu awa bwe twalinga tukyali banafu. Banaye nze naliko omunafu mugabi n'ebyokukkiriza naliko omunafu mbigambo by'okumanya Katonda ng'ebyensi binsingira embaga etanyumi. Naliko omunafu nga sinza kuyimirira adde kubaako na kigambo kyenjogera. Niwe nali omunafu Kristo yanfiira. Bannange kakati kinwanidde kwolesa maanyi. Tekinwani de kulaga njawulo ya iani olino ona ali mu Kristo. Paulo yaandika bigayo na ganti banne abuluganda bwe twali abanafu Kristo yatufiirira bwe twali nga tetutya Katonda. Nti kubanga kizibu omuntu okufiirira omutuukirivu. Omutuukirivu teyetaaga kufiiririra. Yaba buli kimu bamuwa buwi paasi. Nti naye bwe twali nga tukyali n'ebibi Kristo ye yatukola ki? Yatufiira. Munyoro munana nti mpozi omuntu aguma n'okumufiirira nti naye Katonda atenderezesa okwagala kwe ye gye tuli kubanga bwe twalinga tukyali n'ebibi Kristo yatufiiririra. Gwe bw'obanga olina ebibi ne weesiba ku muntu agamba nti weebeereremu weesasulire ebbanja lyo. Wabira hivu ze buja nina likuli ilako. Jeni waliri ila naliyo. Nevi gambe ifana na webitio. Na hiyo Kristo ngatusha ine banja na Katonda. Ate hiyo wayo na itusasulira. Betuwari ngatulibono wanyi. Kristo ya kola chi. Yatufira ye kaya atununula. Na alioka atuwa. Atuwesa ekisa kino. Nti kale. Kristo yatufira. Nti. Tuchia. Nti kale. Okusinge nyo kakano. Betwaweebwa obutuukirivu olw'omusaayi gwe tugenda kulokoka mu busungu bwe musungu ba Katonda kububwe nti kubanga obanga bwe twali tukyali balabe twatabaganyizibwa ne Katonda olw'okufa okw'omwana we. Okusinga ennyo bwe twatabaganyizibwa tulirokoka olw'obulamu bwe. Lino lyesubi Paulo lyakomekereza nalyo wano. Yetugamba njawulo okubumba bomba ebigambo bino. Paulo ayigiriza mu bigambo bino n'agamba nti ekisooka bwe tuba n'okukkiriza tuweebwa ekisa kya Katonda ne tuyingirako mu mirembe gye. Era ekisa ekyo kye tuyimiriramu era ne twenyumiriza olw'okusuubira ekitiibwa kya Katonda. Olunyiri olusooka okutuuka ku lw'okubiri. Okukkiriza kutuweesa ekisa ne tuyimira mu kisa ekyo ne tuyimirira mu kisa ekyo ne tulindirira okulabisibwa okw'ekitiibwa kya Katonda. Ennyiriri eziddako Paulo n'atugamba nti ninga tuyimiridde mu kusuubira okwo era ne mu kisa ekyo ekya Katonda kye yatuwa tujjukire nti waliyo n'okubonaabona. Nti naye wakati mu kubonaabona kw'obulamu bw'omukristaayo okubonaabona tekulina kutujja ku Kristo wabula kutuletera kugumiikiriza. Ate mu kugumiikiriza kuyina okutuletera okukemebwa. Wakati mu kugumiikiriza okemebwa mu kukemebwa those are stages omuntu zayitamu okuba n'okukkiriza okugumidde. Ate mu kukemebwa ne tulyoka tufunamu okusuubira. Ate mu kusuubira ne tulyoka tubeeramu n'okwatula bye tusuubira nga tetukwatiddwa nsonyi newankubadde okubonaabona weekuli. Abaseka ne baseka nti naye bwe tuva mu ekyo lwaki tuba n'okusuubira kuno kubanga waliwo omwoyo wa Katonda afukiddwa mu ffe eyatuweesa obulungi bwe. abale batalina oyo yatuwa kusubira Paulo bwamaliriza na atugamba nti ebyo nabijja kulwensongeji kubanga betwali ababi Kristo yatulokola nga tufira ne yewayo kulwaffe amaliriza na atugamba nti kulwebyo byonna kwe tuyimirira okunyweza subiri yayogeddeke eri obutakwatibwa nsonyi nti kulwobulamu bwoyo Kristo eyafa ate tuliraba obulamu obutaggwaawo ne tubeera nga tutabaganyiza wamu ne Katonda mu ye olw'okuwaayo kw'obulamu bwe. Mbasaba abooluganda bwekiba kikulemye okutegeera goole eri bweti beera n'okukkiriza kkiriza Kristo yawaayo obulamu bwe. Mu kukkiriza okwo wakati mu lugendo lwo jjukira nti waliyo okusoomoozebwa n'okubonaabona beera n'okugumiikiriza okugumiikiriza kuleete okukomebwa okukemebwa kwa kuleete okusuubira okusuubira kubeere nga tekubuusabuusa era nga tekukwasa nsonyi ku nkomerero ya byonna ojja kuba olaba obulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu.
1: Amina.
0: Kristo gwe wakkiriza akyali n'amaanyi ye yali oluli era yajja okubaawo emirembe gyonna. Njaba okubaagaliza sabbiiti ennungi ejjudde okukula mu kukkiriza tubeere n'okugumiikiriza mu kubonaabona naye nga kye tukkiriza kiri kimu yoyo Kristo yatwagala nga tuyina ebibi n'alyoka tutabaganya ne Katonda. Maama Gladys Kiyimba nkutumiddeko nnyo awe mukoko musawo Keeti mwebala obuweereza namusizaako nnyo omusumba tumwebaze Amon wamu ne maama musumba Tendo tumwebaze kama yebazibwe nnyo olw'ekisa ekyo ate Katonda namwe kyabawadde okuweereza abantu ba Katonda mwenna tubaagala nnyo twongera kwebaza abo bonna abatuwadde omuwendo ku nsonga y'okuddaabiriza n'okuyoyota Lutikko nga tugisiba ttalazo tuli mu phase 2 se bwe twatandikako omulimu ogwo kati tuyingidde phase 2 ensimbi zikyetaagisibwa ate mu bungi bwazo nyongera kubasaba mujje tuzimbe ennyumba ya Mukama ekiwa kya Katonda kyongera okulabisibwa mu yeekaalu yenkulu mu bulabizi buno obwawese Buganda. Mbagiza sabbiiti ennungi Mukama abeere nammwe.
1: Naawe abeere nammwe.
0: Katusabe. Tukwebaza Katonda byonna bw'otubedde eno tuyigize ekigambo kyo. Tukwebaza eri abo bonna bwe wawa ekirabo eky'okukkiriza. Mu nsi eno eby'okukkiriza bingi mulimu amagezi ag'ensi naye okusinga byonna tukwegayirira. Otuwe ekirabo eky'okukkiriza amagezi ag'omu ggulu. Tukwebaza abo Mukama ffe bwe wawa ekirabo eky'okukkiriza ne tumanya nti mu nsi eno temuli mubeezi okuggyako Yesu nti ate bwe tumusenga tufuusibwa abaana ba Katonda omutango gwe twali wadde ne guweebwayo ate n'ebibi ne bisiimuulwa. Twongera kwegayirira Mukama abatakukkiriza bangi mu nsi era ebibi byabwe bibabeerako kyokka bibabonyaabonya ate ne babonyaabonyaamu n'abo batasaanidde. Tusaasire ggwe Kristo oteeke ensigo y'okukkiriza ku mitima gyaffe ffe bw'oyita tuleme okuwaganyala abula tukukkiriza. Tukwebaza n'ekirabo eky'omwana wo kye watuwa okubeera ssaddaaka era omutango ogwebwayo ku lwaffe olw'okuba otutabaganye naawe tuleke tubeere abalamu. Twegayirira Mukama tuwe ekirabo eky'okukkiriza kinatuleeta okuyingira mu kisa ekyo ate n'okukkiriza obulokozi obwo tuleke tubeere n'okusuubira kuli okw'obulamu obutaggwaawo mu Kristo Yesu. Noyero Mukama twewaayo mu maaso go tuyinzisa okuwangula ebyo mu bulamu bwaffe ng'ebiraba byonna eby'ensi webiri nga tubyayaanira nene ebyo tubirowooze ng'anga bya muwendo gye tuli. Tukuumire mu kutya ne mu kukwagala ne ssabbiiti eno gituwemu emirembe ogunza otendeezebwe tukwegayirira tutya mu Kristo Yesu Mukama waffe.
1: Amina.
0: Emirembe gya Katonda egisinga okutegerwa kwonna mbawaayo gibakuumenga emitima gyammwe n'amagezi gammwe mulemenga okuva mu kumanya Katonda n'okwagala Yesu Kristo omwana wa Mukama waffe n'omukisa Katonda ayinza byonna kitaffe omwana n'omwoyo mutukuvu gubakkeko gubakuume gubalabiire gulemu okuva kaakano n'emirembe egitaggwaawo.
1: Amina. Kuchenda munana kumuza munana nechenda mutana kumuza tanu radio budu radio eyo muntu wa bulijjo tweyanziza nnyo ate olw'ebigambo ebyo ebyamakyagulina ku olwaleero manye eyo ntanda y'amaanyi nnyo mu bulamu bw'omukkiriza. Mukama akituweere omukisa ate kituviire mu bibala byereere. Nkyali muzukulu wa Nviiri Ndawula Albert mama wange namwenduru kasonutayo ugambo utya taata wange Muzeeyi Ndawula wessenya n'abo wakabonna bandabire. Mukama ayongera jjanjabeera akuume buli abadde atumbudde Kakooza Yasini muganda we bali kweranga kuoli Biralo Francis na Kato Prosi muganda ange muwonge mwenna buli abadde atumbudde mwe bali kweranga kwemuli tudde mutuliziganye mu nteekateeka ezinaddirira mubeere bulungi temuvaawo.

0: Vamuita zamu beta kanda bakaito lusenyente zamu beta. Enda chikatene mweza kena msabiyo zenchopre kwango tabeko. Akainda kwankaweza kaba chala munange mukanya lusenyente. Awawori kanya lusenyente. Bukumye mmele umuami taina kulie nyuguga. Bintu se jena chonchi wajukize bane kujanyi nebizi. Bana. Jachonchi wajukize. Mwana wangu obu wala jena chonchi kugambe. Umuami taina kulie nyuguga. Funa lusenyente. Amanda ga yuwako kumanda yuwako lusenyente wa gurusa kwe mmele. Wadira kumuendanga afamu pira. Okuvaku okulaba walo di kapu nga sanganga checho. Omaina kuzina bachala nyongero bakubiriza munange. Mai tulimu walo di kapu ne mipira kati waliwo kugenda maso wano. Waliwo guli mukusambi wakati. Kuba mwaka fana ingo mwami wo yalabi ogwe chilo kumuenda ne kati jali alinze guno. Ali kuguna alaba. Teka kwa lusenyente mede ojiteke kwa wali ageno kudanga checho. Bizunga bitambula. Kari, tumake sawe soka tuingile sawe yoku bidi mkwano kwange. Kakati no kano kalozo kangeri gwe. Kano kalozo kangeri gwe. Nga tuge na msawe ya feyo kubidi. Nyongiro kukubidi za mkwano kwange. Kola nyo obeko na kasente munsawo. Omonte gede bulungi. Kola nyo obeko na kasente munsawo. Botabira na sente. Bwebwavu. Botabira na sente bwebwavu. Obwavu buleta chi. Ulira obwavu chebuleta. Obwavu boba mwavu. Obira ne ntondo. Ofuna ntondo ezokumukumu. Obubi buvaawo. Wekango bie. Osobola okufuna akasente. Obulogo. Anti otani ko okuloga gundi. Lwaki yazina. Nze sisira bako. Hawo notani ko muloga. Musirane mwembi. Awo sangirori. Nga nobutagali za buingi dao. Tuya gali za munona ya zifune. Na wanti tozi ina katinoli tuya gala zifune. Obutagali za futua. Biona nebila la vinji nyo. Ebiva mkubedo omwavu. Omobi ulide. Kale no mkwado wange nkusabe chinduchi mukola. Obeko na kasente musawu. Bwechita becho. Ogena kufuna obwavu. Obwavu ogena kuvila kentondo. Ebu. Obubi. Obulogo. Obutagaliza. Efutuwa nebila abinji nyo. Kale no. Kola. Obeko na kasente musawu.
1: Esawa. Wano kuredio budu. Esawa. Zidi bili ezo kumacha. Budde bwe sule sanja. Webale kuuliriza radio budu. Deryo mukama we wonge yo mungaloze ngo twegate ko mukusinza no kutendeleza Katonda mu program tumusinze buli lwa Sunday tumusinze
2: Katonda muiza uli kantu chitafe ne mwana ne muntu kiri awu mukisemini mje mikono ja fe na fe fenatu mukisano bulamu bulungi
3: amina
2: mukama atuwe neema gemanya gatabika eneme yugatuwero etuyambo kukola bino ebitasoboka mwangu okubitegera ate no kubitusa kubalala fenda tusasanyo wakabaka wakata mukama abere na mu
1: buli wasande kumacho kuva kusawa nya okutuka kusawa tano tumusinze kati da mwesubi nga weze lyo mukama ngo uliliza program tumusinze buli wasande wana ku radio buddu radio yo mtu wa bulijjo Sunday kumacha.
4: Sunday special.
1: Muziki. Kumuziki.

0: Vamos então escopar uma câmera para que tenha vindo um dia o gênero da chica para comer na samzoka. Obrigado com essa água essa tua essência. Sabe bem da chica, mas comia até no gênero final mau lide. E o gênero com mais bem na mão somos guanga. Nesse ano que vai zawa mo. Ronnie Kessler que te ogambo já. O vale quanga kodi mnyani. Vamos então Ronnie Kessler que tá. Kodi za radio mudo. O vale quanga kodi. Dia que sai que pro ogambo já. O vale kodi diza. Agamba já. Joseph Pro Munyendo Katabu Kabulu ngambi kwendi kuyo mtu wabili jo radio budu. Semwa zigwati flow gambo cha ngambi ya streaming live kwendi nyo kuyo mtu wabili jo. Semwa zigwati flow gambo cha. Mwale kuhuliza ngambi kwendi nyo tumbu deyo mtu wabili jo radio budu. Streaming live. Kasa Gothman yesenyo gambo cha. Ngambi kwendi kuyo mtu wabili jo radio budu. Henry Pepe Kabejo gambo cha. Mwale kuhanga kuhuli. Ngambi kwendi hili gayaza. Matthias Gibson gambo cha chakarege sembabule. Mwale kuhanga tadeko. Jackson Jo gambo cha kanyogoka. Obali kwanga kulia ngambi kwendi nyone Florence mnagomba ili gayaza Nyanja Masho, Dungu Majia, Edi Lumala, DJ Pafra Banks, Patumbude Mutabazi sini yogambo cha mugana ngambi kwendi mchida Mchide furumanju kunyu, obali kwanga kuli Mangereza Shafiki, obali kuli dizem mtu wabili jo radio vudu Maige kajua gambo cha, maige kajua Bande bilabali ye kajua mnyuanyi, obali kwanga kuli Mangereza Shafika ngambi kwendi Fiona Fifi Mchala wange naga wahajala Mama Shamudani. Kwendi nyo yenze Mr. 256. Mangereza Shafiki. Uchibuga Masaka. Tutumbu demu tuwabili jo radio budu. Obali kwanga kuli DJ Promise kusaza ugambocha. DJ Promise. Ndabidabali kusaza mnyuanyi. Obali kwanga kuli. Akane akade kano. Njagala kumuzamu kome ongende kumaulide. Nyinga sina genda maulide. Omuze gunono. Gunono ngenda kuogira. Nyinga chiluma fenaba sajia. Fenaba sajia chituluma. Kati nse ngeri jendi kwenja mwe jendi kwenja mwe kati abana wabule nzi babeda batabani bange chine chintu che cheole kende nyomu ndongeyo jetubeda abachala mga kufudo muze mga vili dedala kunona chintu mga chwani sechili mbanga abachala guani ya kugama antio mba mwino umano umute waka nga mwina bebye waka bwe mtu ukambidongo omusajja ya ino kukwato umwana ani ya shiba gamba. Nti bwe muba mwino mwana omuto ewaka bwe mugenda mbidongo omusajja yakwata omwana omushala nagenda asimba akagere ani yashibagamba mzembira be mbidongo jetubera no sinka nabagenze mbidongo bayingido mwami nomushala eshiddako ogenda kusanga omusajja atudde wali ali mukatebe ya alezo omwana omushala talabikako waliwo ne yaleta ekirango nga tuli mbidongo eyo omusajja nga jia anonya mchala we anonya mchala we bazebo na mbidongo tamulava na lete chidango ni mugamba kendo lawe MC kuyambe na gende wa MC gamba mchala wanga jia sange wanonga waliba DJ choka msaji wa tungale omwana mwina mungalo amukute mungalo alimu kusaba MC amuisi ze chidango mchala we tamulava bananga abachala Stwebele mtu. Tugonze mbira. Hei. Wali. Bage ndo munonya. Okunonya omchala gubalanga. Wali wenga wali wechivu. Echivubu kechimu inamu wali musonda. Goguvubu kagumu ineli musonda. Omseji alie na rezo mwana. Omwana akaba. Kati alie na langa mchala we. Omchala gubalanga. Nga alie liye chivubu kechimu kola. Kakati babana banga bobu wala tubeleba kakamu tugume tubeleba kakamu tubeleba kakamu chinu chino mchibulanize nyo mchiwanise obasanga ne kubuliango nga bayingira basimbira ini bayingira mchivuru omusajja ya kuto mwana kati omuchala lwachito musa kumugongo adena mwabachala bagena midongo ngowezo mwana choko mwana omuina kumugongo oingi de mchidongo osango echi ban ebi habana abavubuka abavubuka dena mwachi blandize simuso solanti obona aweso mwana obono taina butube na mbidonge bane chinu chiba chilala abachala abasaba abachala bagena midongo ga muweza abana bane mugenenga mwegendereza abavubuka eyo tebacha yagala kumanya sangoli midongo endonge kutakati chiri kumuchala aweso mwana Omchala niye alinga tajukira ntumwana ali kumugongo. Ngachebamu.
1: Vanna. Angende mauli.
0: Bakaita sikukowanga bamuita juisi landi.

0: kuuliriza webo de kujia kumira ko
1: radio buddu radio y'omuntu wa bulijjo
2: omuntu wa bulijjo
3: amawulire agasensuddwa agekenenyezeddwa amawulire agesigika gano ge mawulire ku 98.8 ne ku www.radiofm.com radio y'omuntu wa bulijjo.
4: Wasuzo chano mulonja uliriza, ge maulire ku radio Budu radio muntu wa bulijjo. Omugave muzukulu wandu gwa Kibombo Salim, zentere doga wa sumiram. Oluvanyuma lw'omenyi bw'amateeka, omuli obubbi, obutemo, sako n'ebintu ebirawogena maaso n'okubeera nga byeyongera mu disitulikiti y'e Bukomansimbi, abatuuze bonna balabuddwa naddala abo abakyaza abagenyi ne batabanjula mu bakulembeze, sako n'abo balandiloodi abafuna abapangisa ne batagenda maaso n'okubanjula mu bakulembeze nti ebikwekweto singa binaatandika abantu bano ne basangibwa abo bennyini ababeera nabo bagenda kubeera nga bavunaanibwa. Obubaka buno bwogeddwa omukulembeze atwala omuluka gw'e Kabiji Motete Deo bw'abadde ayogerako ne radio omuntu wa bulijjo ng'agamba nti mu kaseera kano obumenyi bw'amateeka bweyongedde nnyo mu kitundu kino ng'ate bagenze okunoonyereza ekiseera ekisinga kiva ku bantu abasenga mu bitundu byabwe okuva mu bitundu ebirala ne batayanjulwa ku byalo nga bano bakola buli kimu kye baagala okukosa abatuuze. Motete Deo agamba nti ebikwekweto ebigenda okutandika abantu bano bagenda kubeera nga bakwatibwa kubanga gye bava bavaayo n'emize emikyamu ennyo olumo nga bagobeddwa n'ogobebwa ne batuuka mu bitundu ebyo ne batandika okujojo by'abatuuze. Alabudde n'abo bannannyini maka agatali muzika buyonjo ng'abalagidde bagende maaso n'okubeera nga bazisima agamba nti obutabeera na kabuyonjo kiviiriddeko abantu bangi mu kitundu kino okufuna endwadde naddala eziva ku buligo ekintu bo ng'abakulembeze kye batayinza kukkiriza.
5: Kubiriza abantu mwenna okubeera n'omuntu yenna okubeera nga mubanjula eri mu LC singa temukikole mujja kuvunaanibwa mu mateeka era buli muntu yenna alina omuntu nga tamwanjulanga aweereddwa ennaku 7 mu Kabiji waadi yonna kwabikanga abantu amubanjudde mu LC mangu nnyo ddala. Ate era tubakubiriza okujumbira gavumenti ya Ssaabasajja Kabaka nga muwaayo olumuli ensonga mugitwale nga nkulu nnyo ate era n'okukola bulungi bwansi enguudo zaalimibwa naye mulinze era bajjiba bakoleki mulinze era bajjiba baddiremu babakalakatira enguudo naye buli muntu ateekwa okulima ku kibanja kye okutereeza okulabika nti omuddo ogwo gukola ki guva mu kkubo ate n'okwokya kasasiro ate era mwaweebwa notisi ya nnaku 14 nazo ziweddeko okubeera nga mwetereeza mu by'obuyonjo mu maka latuliini era omuntu yenna anaasiŋŋanibwa nga talina latuliini abasawe banajja oyo tatwekwasa tabako kyatubuuza kirala.
4: Nga tufuddeyo nga amasomero gawezezza omwezi mulamba bukyanga gaggulwawo nate mu lusoma luno olujja abazadde abatannaba kubeera nga bazza abaana mu masomero nabo balabuddwa okulya kamanye ng'akoza n'owebbwa kubanga poliisi ng'eneesanga omwana yenna ng'ataayaaya ng'ate akadde ako balina kubeera mu masomero nannyini ye muyita omuzadde agenda kubeera ng'avunaanibwa. Ng'ayogerako ne radio omuntu wa bulijjo radio Buddo omwogezi wa poliisi wano mu Benubenu ly'e Masaka afanditwa akasi agamba nti ebiseera bingi abazadde balemererwa okuzza abaana mu masomero ne batandika okubeera nga beekwasa nga be batalina bisale eby'amasomero so ng'ate waliwo n'amasomero ga gavumenti agatasaba nsimbi ng'omuzadde singa anaaba alemereddwa okuzza omwana ku ssomero bugenda kubeera bugayaavu. Agamba nti abazadde bangi abakotogedde abaana baabwe abalala nga bali mu masomero abandi obasanga banoonya bucupa nga n'abalala batambuza byakulya ku nguudo ekintu kigenda okuttattana obulamu bwabwe obw'omu maaso. Kati agamba nti ke kaseera poliisi naye esobola okubeera ng'esitukiramu abantu bano bakangavulwe.
6: Ekintu ky'okuzza abaana mu masomero tekikwata ku poliisi yokka, kikwata ku buli muntu ebyokwerinda, omuntu wa bulijjo, wa muliraanwa n'abo bakulembeze ab'omu kitundu. So bw'olaba nga omuzadde yeesuddeyo gwa nnaggamba otwala abaana ku masomero, mujjukize omuvunaanyizibwabwe. Walimu okujjukizibwa nga tawulira by'omugambo, otegeezeko abo ebyokwerinda. Ffenaffe tujja kuba nga tumutegeeza obuvunaanyizibwa bwabere ng'akola ky'alina okukola. So abaana bonna ffe be tunaasanga nga bataayaaya ng'ate balina kuba mu masomero, tujja kuba tubakwata tubateekeyo gye balina okubeera. Oboolyawo ne bazadde baabwe bajje batuwe statement na lwaki abaana bano tebali ku masomero. kubanga chitukwata kwa ina mchiba kwa atako kula banga abana bada kumasumeru amasumeru wegali aga government boboga ato ina school fees waluwa gowele aga government bana batwali basome
4: kunteka teka yemo era polisi gamba nti waliwe waliwo abantu abateke bivulu mukasera kano mukitwadde chebola nga tebafunye lukusa okuveri polisi obawo bonabe chikwatako nga gamba nti bano bebamo kubagenda okuzalira bannabwe ebizibu okubasige kirwadde chebola nga tebagoberedde biragiro agamba nti polisi nayo yagenda maso n'okwongera okutalaga ebitundu byegwanga ebyenjawulo naddala wano mu bendo bendo lye Masaka okakasa nti tewaliwo nyibwa amateeka ku bantu abategeka enkungana kubanga bangi bagenda kusiga bannabwe endwadde ayongedde okusaba bonna bagenda okuteeka ebivulo oba okuteeka enkungana z'abantu abangi okugoberera amateeka okuteeka ebiragiro mu nkola byonna okuveera ekitongole ky'ebyobulamu okusobola okubeera ng'obulwadde buno bulwanyisizibwa
6: omuntu okukkirizibwa okola olukungana ino kubanga afunye olukusa ate ngolo ajadufunanga asose kuwandikira abo bikikwatako omuli omudumizi wa polisi mu ggwanga kulabanga ate ka tulinawo n'embeera ya Ebola nti tulina okubanga enkungana zino ziri mitingiddwa oba ziteekeddwako ekkomo era ng'omuntu okuba n'olukungana ayina okubanga ayise mitendera nga herese agitadde mu nkola n'okulaba nga abantu balina webanaabira balina distance n'okwewala ebintu byokukwatana okukwata mu ngalo abantu so ebyo ebintu binene bitunulwamu okulaba ng'omuntu akkirizibwa okubeera n'olukungaana ddala olw'amaanyi so tukubiriza abantu baffe okukimanya nti obulwadde bwe buli obwa Ebola
4: ate era abazadde naddala mu disitulikiti y'e Kalungo bakubiriziddwa okusobola okulekeraho okuliisa ebijanjala empiso n'okkotoggera obulamu bw'abaana baabwe obw'omu maaso ssaako n'okkotoggera ebitone byabwe wabula babakubiriza okugenda mu maaso n'okubeera nga basoma ssaako na buli omu okugezesa ekyo ky'asobola okubeera ng'agezesa okulaba nga ajjayo ekitono kye Martin Kalungi yagatusakira okuva mu disitulikiti y'e Kalungo ayina bingi byatujiddeyo okugulira lino
2: obubaka buno bubaweereddwa avunaanyizibwa ku byenjigiriza wano ku kigo ky'evira Maria Reverend Father Rafael Tebukozza bw'abadde akwasa ebirabo amasomero agawangudde mu mpaka eziyindidde ku kigo kino ez'enjawulo omubadde okuyimba okuzina amazina g'ekinnansi n'ebirala
7: nyakati ogenda mu ofiisi y'omuntu osaba omulimu oba obuyambi namala okuyamba n'agamba kati ompaddeyo ki ku bbaluwa gy'oleese tekaka akayinja efuumuuka nategeeza kuwanguzi nakuwagama sikoledde bwereere omuntu nakusanga wamu ng'otubidde muluka eseeredde pikipiki ekulemeredde nakutuusa emitala nagamba tolina ky'onfuniddeyo naye nga naye ogwasindise tolina ky'oyina ate nga wadde omusubiramu bambi okuyamba n'ebirala kale obuyonjo obwo obw'omwoyo kati bwe tuveyo mu buyonjo obw'omwoyo ne tudda ku bw'omubiri nene wala okuwunyamba nange kati abaana bano abasinga bamanyi okutta kyekitegeeza era omwana omugamba okutta ono omuto olusajja neyeenenya nejoli nti father nassa akawuka nga laba yassa akawuka nafuna musisi oyo omuyaga ogwo nomulambika kituufu anayo okutta akawuka si kirungi mulova akawuka kamala ennaku 7 ku nsi ne kafa naye ggwe omala emyaka 5 notta akawuka ennaku 7
2: essomero lya St. Teresa Girls Secondary School e Bwanda lye liwangudde mu gasiniya so nga ate essomero lya St. Mary Immaculate Vira Maria Primary School yali wangu demuga primary era abakulu b'amasomero ago bebaziza Katonda basobozeseza okutuuka ku buwanguzi buno
8: yasangala ku centuries za girls SSC Bwanda n'omwaka guno mukama atuyambi ne tweta mu bikujjuko bibanga bya kuvuganya naye ate bibamu bya kuyiga bingi ebitone by'abaana nga tubitumbula mubamu okuyimba mulimu okuba engoma ebivuga ebyenjawulo nga memuli of course engoma ezimanyiddwa abantu abasinga toka mulimu n'ebivuga ebirala ebirina okubibwa abaana baffeyo bayina bitone bingi ate bingi kyokka okubizuula soko omuwe platform soko omuwe wagenda okubiragira kati naffe ku mwaka guno mukama tuyambye abaana baffe bakoze bulungi bayimbye bulungi
9: nze Kimugero Nadi deputy teacher wa St. Mary Immaculate twebaza Katonda olw'obuwanguzi bwawadde St. Mary Immaculate mu mpaka mu butuufu tubadde tukola twetegese twatandika taamu ng'esooka nebaza trainers bonna abakoze ekyenjawulo naye twebaza omukama nti lwe tuzze tutandikidde we twakoma nga tuvaayo n'obuwanguzi
2: nze Martin Kalungi muzukulu wa Kasujja Radio Buddu e Kalungu.
4: Nga tufudeyo atemu bie mizanyo mpakezi gena maso okuzanyirwa mawango muli America, Canada, Sakone, Mexico eza World Cup ezicha gena maso na ukubira angazi inda mojasa ambidwa olunako ulegulo egwange ili America lia wangu degwange ili Paraguay golo nya kwemo ate kata ya gude malidi negwange ili Switzerland golo emu kwemo olo Brazil edana yonegwa malidi netimwe ya Morocco golo emu kwemo ate kujisa ambidwa machagulu na kuluwa lero Scotland ewangu de Haiti gole muko zero ate Austria ewangu de Take gole bili ku zero kati mpire jina dako German egenda kubirangiza nyane kukoo songa ate Netherland egenda kubirangiza nyane Japan omulunja uliriza bwega tubega badaga machagolo na kuluwa lero oga kusomira mbado omugave muzukulu wandu gwa Chibombo Salim atakumira mpira abatukumire agunde gundo muteregam
3: Agugegaba dama ulide Wano kuchenda muna na katunyeze munana Chenda muta na katunyeze tan Neku www.radiofm.com Radio yomu tuwa ulijo Esawa wano kuradio budu Esawa, zili satu ezo kumacha. Budde wa mindi ya mbede bedie. Webale kuhuli disa radio budu. Deryo mukama, we wonge yomu ngaloze. Ngo tuwe gatoko mkusinza no kutendeleza katonda. Muprogram tumusinza budi wa sande. Tumusinze.
10: Katondo mwiza ulikantu, chitafe, ne mwana, ne mumtukiri. Aho mkisimini mjia mikono jafe na fefe na tuwa mkisano ula mwuluji.
11: Amina.
10: Mukama atuwe nema, gemanya gata yabika. Neme yu gatu, etu yambo kukula bino, evita sobo kambu wangu. Kukuite gera, ateno kufitu sakubalala. Fenda tusasanyo kwa kawaka wakata. Mukama awele na mbu.
3: Budi wa sande kumacho kufa kusawa nya, okutuka kusawa tano. Tumusinze. Katida mwesu ubi, ngaweze rio mukama. Ngo uliriza program tumusinze budi wa sande. Wanuk radio budu, radio yomu tuwa budijo. Manyebifa mwusibu liwa sande kumacha, okuvaa kusawa tano paka mkage zomu tundu, na umu kubuchi bombo salimu, nga kuwa bifa kumawanga agenja ulo, mpruga mkalimagezi.
12: Zomu gave, mwuzukuru wandu kwa chibombo salimu, teka ya kalimagezi, tugenda kutambula fina, tutunule nsonga, ezenja ulo, nga bizitambu demo nsio na.
3: Kalimagezi.
12: Mwutunuli raizi la hili, ebiyo kuruwa nsabie koze sa, gama zima. Kwa inzo wabutajiteka na gwanga ya Irani. Bandafa baku ze miaka mungu kila betu wali wawan. Wali wache baitu operation Thunderbolt. Abamba jitango operation Entebbe. Chile chakisi na kuzo umezi nya. Umezo gomu samvu lukumuru enda. Samvu mokage. Pisele wili amini ya liafuga. Bali wa komando chikumi. Bava mwizi la hili batambula kilomitazi. Nkumi nya. Neba ingira mu Uganda. Bako zisenda chika chenda. Okununula haba sibe bawe. Bali chikumi mumu kaga. Chikumi babili baba zayonga balamu. Ewe setting je gamba Israeli jerina.
3: Budi wa sande kumacha. Sawa tanu paka mkage zomu tuntu. Katibeno muma nyingo manyabi wade tumanyi. Awofu kwa muma nyamanyabi gena maso munsi. Ngo uliriza program kalimage zibuli wa sande. Wanuk radio budu. Radio yomu tuwa ulijo. Omanyama kuru.

0: jeko nenga tetugoka batweli jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mweta nga faba tudde waguru wazo
1: Radio Buddu eno ye radio yo muntu wa bulijjo
0: buli wa Sunday kumacha
2: Sunday special
0: muziki ku muziki

Tukunda tuluguma. Tukunda tuluguma. Tusindo kuma tuwa tukidansiyo na. Enuye radio budu. Radio yomtu wa ulijo.

0: Esawa, wanok radio bujo. Esawa, ziri musamveza omutun, budde bwa Maria Gabia Misana, webale kuuliriza radio buddu. Batwali jeko, nenga tetugoka, batwali jeko, nenga tetugoka. Kati tujja kusemya kabiri mweta, nga faba tudde waggulu wazo.
1: Radio buddu, eno ye radio y'omuntu wa bulijjo.
0: Mtu atali mugunjufu no mugunjufu, omulabira ku bintu bingi, nga byonna byekuutiriza ku neeyisa ye. Yaba ffe, omuntu biki by'alina okukola ne by'atalina kukola okubeera omugunjufu. Ebyo byonna wano mpogo mutugunjuke okuva ku ssaawa musanvu ez'omutuntu mpaka mwendeezo olw'eggulo wano ku y'omuntu wa bulijjo, Radio Buddu.
2: Nkwanirizaako nnyo ku 9 kawumuza 8 9 kawumuza 5 abanywanyi abali ku www.radiobuddufm.com mwebale nnyo, mwebalire ddala abali emitala w'amayanja, abannaffe abali e Saudi Arabia, abali Qatar, abali awo mu ezo ze tuyita Arab Emirates, mwenna nga mwagenda kuyiiyaayo akokulya naye ng'ewaka mukyawajjukirira ddala, bannange mwenna tubalamusizzaako. Bannaffe abali mu America tubalamusaako, tulamusaako abali e Canada, abali e South Africa, abali e Kenya wano, e Kenya wano e Nairobi, era namwe tugamba nti timuli kwabobwe muli eyo mu kunoonyeza ekigulira magale ddiba. Nze Mulangira Kalema, ene waffe nno ziri sawa 7 e Uganda, kwakayita k'eddakiika 2 zokka zokka bwe ziti. Nteekateeka ebeera yatugunjuke, tukuba tugenda kutambula mpaka wali ku 9 awe tujja okukuteera ate tukukwasa bannaffe abalala nabo bakwongereyo. Tugenda kutambula olwaleero. Amira tuyinza obutaba naye. Amira yagenze mu mirimu gy'obwa Amira kale, naye nga mukulu namugera ye yatuuse dda, agenda kubuuzaako mu maaso awo gye bujja, aye tulabe embeera bweneeba. Nsooka okusaasirako mwenna abafunye ebizibu, kama Katonda abagumye, mukama abasaasire, ate tusabe abanyige n'ebiwundu ebyo, abalwadde abali mu malwaliro, abali ewaka, ng'oliawo weekululirawo kakeeka oba kukaliba, wooti weekyusiza, wafunye akuleetedde akacyayi n'akakuwa. Te munnange waliwo n'ababeerawo n'alwala nga tewali n'ayinza kugamba nti oba akacyayi kaakano. Mwenda tuli wamu nammwe tubagumya. Tusanyukirako abafunye ebirungi ebitali bimu, muyogeyoge okubituukako, ate bitukuumire waggulu awo nga tulowooza mu kufuna birungi byereere. Mwami Namugera, sooka obuuze ku bawuliriza bakakase nti w'oli.
3: Sewo, neyanzeege. Abalungi abatuwuliriza twebaza Katonda nti atukuumye, atulabiridde okutuva lwe twasemba okuwuliziganya okutuusa olunaku olwaleero. Mbabuuzaako nti musibye mutya? Mbeebaza byonna bye mukola, naddala bye bimutuuseeko okuva lwe twasemba okuwuliziganya Sande ewedde. Ange neegatta ku mwanjuzi n'enjozayoza abafunye ebirungi, bannaffe ababadde bavuye Makka twali tuwulira ebikujjuko omukuliko eyo. Abafunye ebirungi ebirala babaddewo abaaba ennyimbe, embaga n'ebirala, n'emikolo emirala, kakasa nti abanjuddwa n'abanjudde bangi, ate n'ebirala ffe bitukola ebitali bya lukale naye ngaate bigasa ffe ate ne bannaffe abatuliraanye. Abava mu kereziya olwaleero mukuliko eyo mwebale, kubanga twonge tuzima gundi yonna tugimaze katutandise bulamu bw'omwaka. Olwekyo tubeebaza, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ate era ninkubiriza nti bannange ekigambo kino eky'olunaku olwa Sande buli gwe kikwatako kiteeke mu bulamu bwo.
2: Waliwo n'olw'omukaaga, waliwo n'olw'okutaano. Ennaku ezo zonna zaateekebwawo okulaba nga buli muntu adda eri omutonzi we.
3: Ate n'ekirala, abantu mbagamba bulijjo nti waliwo omukulu omu yagamba nti bw'otagenda kuweba za Katonda kusandi ubuli umuliaza amanyo wichike cha waguru iya gira gira nyanti Katonda akuwade na kumukaga kulira mwe bibibyo na
2: bigwe
3: na yonu nuruwalero wakili mpaye sawa biri nangu jonyu miko na angi yara ganti kili ngangu mtuku wade nkoko na, kakati nkoko yon nena
2: wa, na atenda mtu nyu
3: na ajidi ya na atuka nukulia nkoko nkulu kutu na alia nuru guve so, na yonu guve buludi nuruwe ya kuwade nkoko uluzo bato simi zenda kumukaga ziwa kuwade nukula bulichio ya gala atulu msafu nga baku bakusabi baku gamba usawa kati haba kede tuwa bavu deyo da
2: bau muda ono
3: bau mude nuruwecho nsaba Katonda nti chigenenga chitu ingira mu fenda tutambuli zewa mbaga lizo kulizo ulu nji
2: tweyanza ge hoyo ye senior citizeni omukulu na mugera Francis Xavier nyawa kutumirako mutabani wangao tabani wa salo ngomukasa chinyozi aiwa mukombozi kusalu ni omwano ya ze bulijia bade ye gombo kutuka kukuledi yobudu ninu mwana muto hali mchamu kaga ne muprogram za singo kunyumiru angambye tugunjuke
3: uraba miaka ejo
2: ali mchamu kage miaka ejo anyumirwa programu tugunjuke kakati oyo wana agunjuka nga ngogama ati omwana wago ati nimuba kwatirwa nefugundi lake kaine mpisa
3: anti ero muganda agamu ti akali bakendo kumukunda
2: kitufu nyo kali salongo mukasa webale nyo kutende kabana bumbera bwetyo ati ne babanga bagala ebintu ebyo mwenna banachaba kuzamba tumideko njagala okusoko kujukizako gwa uliriza radio buddu nti bino bikulu ate bitwale era dalanga bikulu bien kugambe bikulu byebiruwa byebino bannafa bannaire vocational institute John Wilson Center Masaka banano bannafe basangi wali kukubera gende ekako kulutiko au nakolas ere lye kubo lye muri eri kugusa kuri lye ligende na bugabo kaleno bannafe bano bagamba nti tuwereza omwana obaggo omuntu omukulu abaana abamaze ekyomusanvu abaana abamaze siniya eyokuna abaana abamaze siniya eyomukaaga abaana abakomyune wakatikati awo aye naawe omuntu omukulu ayagala okweyongerako obukugu jangu wali ku Nile Vocational Institute John Wilson Center Masaka tukubangule tulina courses nyingi nnyo nezimu ziwuliriza nasare teaching weri building and construction weri plumbing weri welding and metal fabrication weri fashion and design weri hairdressing and cosmetology weri accountancy weri catering and hotel management weri electrical installation weri computer application for all students weri solar installation weri soap making weri kakati ebintu ebyo nabingi nebidala byetasobola kumenya wano tukugamba nti jangu ku Nile Vocation wali tulabe embera nga bwenebera tusobole okukwataganya nawe ate atongere okukugunjulira omwana tulinawo special basale mu wedding ne catering mu nkola ate ya first come first serve okuwandika abayizi nakati kukyagendera ddala maaso abagenda okuyingira olusoma olusooka tulina programs nyingi nnyo ku Nile Vocation wali kukuba erigenda ekako tukugamba nti bwoba oyagala okumanya ebisingawo wandika obunamba buno obw'essimu otukubireko tuongere okunyonnyoligana naye kati mu office tetuliyo kubanca kumacha kumande nga mu office mwetuli 0702 3208 10 eyesoka oba 0708 75 0 8 tukubireko tukotwebuzeko tukubulire byonna ebisembayo ebigenda okukuyambako. Tugamba nti bannaffe abannayire Vocational Institute John Wilson Center tukola ebigezo bya UBTEB, tukola ebigezo bya DIT, kosa n'ebya Makerere University. Ate abasomesa betulina bakugu mu bintu bino. Kale tukugamba nti tweyune, gwe w'omunyendo, owe Masaka, oli awo okumpi awo, oli w'ekako, oli we Samaria. Kozi Samaria kiri awo era kumpi mpi. Jangu ojira kagali awo n'osoma n'oddayo waka. Kale byonna kuba ku simu ezo tukubuulire. Abo nno ngamba maze njagala okujukizaako akawunga kaffe kanata gwa buwomi akabuddu super maize flour sijja kuwa kubagamba te akawunga ako kakolerwa wano buddu kakolebwa omwana wammwe we buddu abaana abakalika wakatereza tereza be buddu ekkolero we kakolerwa liri buddu obuwomi bulinga tooke lye buddu era nga bwe mulimanyi wane bogende Kampala etooke lye buddu lyawukana mu matooke amalala kati n'akawunga kano kyovola bakaawukana nnyo kale jangu okafune mu bungi bwonna bw'okaagala oba mu butono bwonna bw'okaagala. Bwoba oyagala kumanya ebisingawo kawunga kaffe kano, tukubire ku noti musanvu, noti musanvu, 9-8-8-5-5. Noti musanvu, noti musanvu, 9-8-8-5-5. Oba noti musanvu, 8-2-10-7-9. Tukugamba nti akawunga ako oja kuba okafunye. Tetukola nno kawunga kokka, akabutto tukakola, ebijimusa tubikola mu buli kika, aye n'emisomo tugiwa ngoze wali ku Rona Agro Business Center awaawo Kabale Bugonzi. Jangu munnaku ez'okukola tuwayo ofuna amagezi banango, ofuna amagezi kintu kikulu nnyo mu bulamu bw'ensi.
3: Bugagga nyo.
2: Bugagga. Mami na mugera.
3: Sibu.
2: Amira ya tukoze bulungi. Na agenda. Kati njagalo nywele za bachala banorwa leero. Weka. Oba Amira na yono muzingira musimanyi.
3: Ateka sitaba mchala.
2: Aha.
3: Andi ungami ndi nyweza.
2: Sunday wedde. Mwatu sogola. Abaami naddala abafumbira be tuliko netwagala leero tutunulire emize abakyala gye bakola abaami baabwe ng'ekyamazima tolaba nti tugamba nti tulayira nti mpaka kufa naye ng'omusajja yakutuuzizzaawo omwami namugera n'akubuuliramu oyinza okukemettererwa emmeeme
3: mpaka kufa gyamukomeza
2: n'olyoka ogaa nti naye musajja munnange wano kisuse emize egyo mwami namugera gye tuliko olwaleero
3: weebali ssebo omukesitesi
2: abakyala naddala abafumbo
3: anti era
2: wetuba twetoloolera
3: kasita tutambulira nti omwami akipa kitegeeza nti tuli ku ki tuli ku maka
2: maka
3: ekikulu ekiri mu bintu bino nti tuli ku bakyala nti obufumbo buno abakyala abamu tibamanyi mugaso gwabwo na muwendo gwabwo lwaki njogera bwenti nti kubanga omuntu amanyi omuwendo n'obukulu bw'obufumbo yali badde asooka kumanya nti lwaki ngenda mu bufumbo era bw'ogenda mu bufumbo omukyala ng'agenze mu bufumbo awo yatamanyi bufumbo bwabwo bukulu bwabwo oyo yafuna obuzibu obadde ogandi mujje mufune amagezi n'obufumbo buno omukyala oteeka okubeeramu nga olina wojja amagezi ate amatuufu agazimba naye emize gy'abakyala abali mu bufumbo nkugamba nti mingi maloko gandi mingi ningu gama nti na ya abamu wakupa tiba manjibu kuru wa bufumbo bajikola katiba manjibu atiki koso bufumbo wawe wali huo mzogu wabutambuzi kwe kusoka kati umucharo mfumbo duwachi walibade mfumbo kati wajia mfumbo ateno ingiri wabutambuzi ato mchala wafuno mzogu wabutambuzi uyata afuka kwa gamba ayaka na kufuka njini mu kubanga inzo kufuno mtu kafere ya imba na ganti sija webu za sitani na ye kuyari yako kema ya kusanga wa we kuwa sa sitani na ye kuyari yako kema kema ya kusanga wa
2: ya kusanga wa
3: umuchalo mfumbu luwachi ajambu mfumbu katayina chikende wanangano kumanya tamanyi webu za umuchalo ngo jambu mfumbu wa ya jambu hati ya chikulu no
2: chikulu
3: kubango kera kumachani niwakuwa kasifuri ya ntiwata yati tumaini ngombe kanti banubareta kasifuri ya ndikinga nguwatidi niwe nasi kumyeo kakati awe kwe mzogu zogo umzogu woku vili butamanya umuchara nkoma wa no umuami ya nkoma wa buenjoke na nkoma wa tikitegeza ndi ahuliriza nzo kanti abachara na umuami taliwe kufuga na ya nkoma wa ubufuna nzi wawe bukoma wa echo na chichiri yao nenga nzira yaka iliku kuchikambo chobu fumbu umanya chobu tambuzi umuchara agata wili ena ayagala yo
2: neri ayagala yo
3: neri ayagala yo kakati ya kitekeza niti wano yeo gomi yeo wali wamu zogo kwe wogoma ilanza ka
2: haumulide woko umulisi
3: yeo haumulide woko ilamu mfumbu kati wetulina wetuogira ku abachara basinga obungi ababa ziza bubaza waliwo obufumbo no gamba nti kangende ntandikire wano mbeko kyenkola era tulaba nti kakati neteeka lino eryajja mukyala akole fujjo waliwo n'omuzigo okukola fujjo kwe gamba okole fujjo kwe kujoga ba nga ekigenderwa ki nti singa bina bigenda bubi oba omwami asunguwala afuna ekkubo eriganti oba ofunguwadde nti tugabane kakati ate wayagala okugabana ayagala kugabana tagamba nti kino omuntu eyali gabanyi n'okugabana kwesisaamu kitiibwa yali badde agabana ebyo bimukoze nga muli mwenna naye nebyasanga mwayagala abyawuzeemu
2: bulungi nnyo
3: ogwo nagwo nno muze era n'olaba ngaoli kakati ogwo gumuyamba okukola omuze omulala ogw'okujooga bba yes kuba waliwo omukyala n'ajooga bba n'amutuusa muguni wogambidde nti omwami aga nti munnaye lwakunda bira naye enninga zendiko
2: ndi kunninga ndi kumagwa
3: ndi kumagwa ate era nga gaaliko ate ekigambo ekyo ugundi eyo ebanga kutulugunya ate ampuliriza okutulugunya
2: abakazi nabo batulugunya abasajja
3: tika nawe buraza kubanga lwaki batulugunya abasajja okutulugunya ffe kwetutunuulira kwe kugamba nti oba amuleeseeko gundi amuleeseeko obuvune naye tewali kutulugunya kwa mu mutima kwa mu mwoyo kwe kusinga n'okuluma kubanga gundi ye alabanga ebe emufudde rayiti ye kubanga wano bw'omutulugunya n'abaako gundi n'azimbako ayinza okugira bw'ati n'awona naye kutulugunya kuno okw'omunda kuyinza tekuwona oba ampuliriza njagala tutegeraganye bulungi
2: kazi yakakuyimbirayimbirayo obuyimba yabuyimba
3: ogwo muzira gwe mbadde nge n'abeera nga obuyimba bwamuyimbira nga kwe gamba tibumuwona mirembe ate obutafuna mirembe kwe kutulugunya okusooka kubanga wano oyinza okufuna ekiwundu n'otakogga naye kuno okutulugunya okw'omunda okwo okw'obuyimba okwaki nakutulugunya n'agenda waliwo abagenda ne banywa omwenge n'akomawo ng'embwa giyitamuwa
2: omukazi
3: leka naawe atakutya gwentya
2: oluyimba
3: kale
2: Olo, akoma wa sango mami waka.
3: Hii. Hanti ya, ya aina cha anonya. Chechiriki na kukabi.
2: Hey, ulawa ina katakula.
3: Katakula.
2: Hey.
3: Kati wamalo katakula. Hey. Tugende mmateka. Iteke ili weliri. Na esi manyi. Sinimu na mateka. Na hili nizo kubanga ate. Diongela kugira chi. Kusatulula. Kubanga chigamu.
2: Telizimba.
3: Telizimba. Urokuwa ndi ufumbo bunu. Abachala tibabu genda munga babu wakala. Waluhu mtu wakenda mbufumbu, ngagenze mbufumbu, waku wakala, love.
2: Enjogere gamba. Ataba nivagina yunga alimukubaza.
3: Haa, china gani nga alimukubaza. Kati ugumuzo kukubaza, na gumu vi. Kubanga, mubi kutia. Olieno, ilache ufula bandi, emize jimu. Gwetsipo mulangira toli nanganti, omuchala nafa nangani, nangani. Narekao na ichi wandiko. Ugono na kuwamu zimu vi. Narekao na ichi wandiko. Kujinza nukulete no, no muami obuzivu. Aina habana batano. Narekao na ichi wandiko. Ndi habana habasa tubano. Siba amu no.
2: Umuchara nga ya chuwandiko. Waliwo ituwali. Nga basi. Nga babana. Basi bobu ayi. Basi bobu ayi obumanyi. Chalo umu naganti, abo te moba siba. Senga nagambe chichi. Abo te moba siba senga wabana. Mpola mpola. Nene senga na ena mugamba. Ntikatunawe chichiwe sibye. Chijimu.
3: Ati senga uye. Senga uye senga uwe alibusungu.
2: Anti na emu busungu.
3: Kwa kakati kiri okusoka wano butaba siba.
2: Wano na hea liye sibye chigundi wano mwuchi. Mkendege.
3: Nga ye sibye kitufu.
2: Kitufu.
3: Kakati
2: ba. Nena mga chijemu.
3: Ati ye ya limu tufu. Akisika zi. Cheche njini chie yono una. Na ya. Kimumenye. Kumango ukubela nga wana babidi basatu tuba siba. Tikite gezani tulimu chara wawa.
2: Na hemu wami na mgera.
3: Wanji.
2: Omuzogo mubishi.
3: Hanti, ate nida, omuze.
2: Omuze kwenjagala ukuga kogera kogwe, ugwe tuko onyeko. Ugo mchala, kumakati uliwa bachala batu uliriza. Okukuliza abana mumakago. Nga mazima genyine nyine achimanyi.
3: Kakati na tebe lezanti mchala ya afude. Ya aliseche wandiko. Dabobulabe mu, obulumi buli, okutulugunyo omwami kwa alina.
2: Na mgera ja ne koti ya gabana bange mbanoi.
3: Ne baba tanabanona. Kati usoka nukupe kifana ya wana vimba dina buu. Nga mba, bana mbamanyi ndibana.
2: Bagala.
3: Kakati mbalabi.
2: Kwa nana kwesa nga mbade mwaku ulida muu.
3: Kakati mbalabi de mchiwandi ko. Ulicha alese. Hatiba vile ka. Obalabi de mwangira kalima na ampuliriza. Echigambo chula vida. Echize. Echize ni chikuangala du. Chiko kutulugunya kutukosa.
2: Nse manichi nzo butantu kako.
3: Yes.
2: Nenze mpa magezo muntu kwe chitu useko. Wei sengo mugunjufu. Ove mchibi. Otuza abana abo. Wagenti nze bana bange mba twalanga bana bange la mbagala. Nene chita mwori. Gwebayo gedeko na mumanya. Nene ngamba. Katusigarenga tulinga famile. Na ye. Tata amemu HTW. Nigana makamu kwa HT. Nse mwe nkola.
3: Hii kakati.
2: Ako kati walua agenti. Ulira ulira.
3: Aka gamba ako. Ako koyo gede. Eyo nema. Nema ya anja ulu. Sia uli omu. Sia uli omu. Mbade mpuli lulu walero. Walero. Wadai. Nti omusajja. Omuami. Yakute mukazi we na musalasala. Manya mwarawe. Msaza saza. Mwarawe yeso kechivine chilala. Atenga chitawari mchilala nenyina.
2: Chachaba demu maulida.
3: Ochulida. Kakati ulida. Na atulugu. Umuami na chitawo mwana na agreki. Chimfutenga ndi.
2: Kastandi kilaho katono nye muami na mgiranku. Umuzamu katona ulidisa katukomewo. Tova kuledi yudu. Eyo muntu wabulijo program tugunjuke.
0: Uchauliza program tugunjuke. Mwetuwe yongi kumanya kubicho mtu vya inokola. Okubeda mgunjufu. Wanu kuredio hudu. Radio yo mtu wabulijo. Tugunda tuluguma. tusindo kuma tuwa tukidansi yona. Eno ye Radio Budu, radio yomtu wa ulijo. Onde muzei kakumba, wana Radio Budu, nga kutusi wako rokobo.
4: Rokom, ama andika aba wangu zi.
0: Hello mkuru sebo banyavo.
5: Undago no mzei kakumba ngaburi njo webi wa watiro.
0: Iye, wameza biwa watiro.
5: Siku mimera.
0: Hey.
5: Nze mbi kore nzeke njini.
0: Okole biwa watiro.
5: Umutu nga asoboro kubuka na ave Masaka. Na agenda Tanzania. Nga abuka bubusi mbanga.
0: Katechi wa watiro cha mmeka.
5: Na ntunda peya biwa watiro bibiri.
0: Bia mmeka.
5: Bia milioni asatu.
0: Mzei kakumba wana kredio mda kutusi wako. Rokobo.
4: Rokom. Ama andika aba wangu zi.
0: Rainbow Agroscience Company Limited bebakole dagala readout edito muto kuvira damu milandira echikuvira ko kulwa okudamu kumera mu nimiro yo olwateta mekisi dagala likola kasoli omwemba kone ebijanjalo linongalide tero muto kumala miezi 3 ngateguze mu kumera mu nimiro echiwe bilima kasira ko kwegazanya kati ate posilini dagala lya biuka ngalite bisanyi mogo nebiuke bidi enduli nebibale byo mutine ebikola batukolede dagala adikoni sita edite ndwa de zoneza fango gamba ngaka tunyeze blight akere bilime nebidala kati ate tani kapu Dagala liziza, endwa disabraitizo na obutatataganya bilime. Gwayetaze dagala lino, lisange mubakamu farm supply. Wamune mubansanja agrochemicals. Kubudu street mchibuga Masaka, wamune chotila mutauni. Ebukoma nsimbi, lisange mubatamu kede agrochemicals. Ateka lisizo, mubabukasa business store. Kuba kusimo kumanya bisinga wo. Noti bili noti noti, muenda noti noti, mukaga mukaga noti. Obaku noti msanfutane emu, bili emu emu, nyatanu nya. Okufungi sa sente, lekachileme kutambu za business yoka sobo. Katingoli ku Stanbic Digital Forest. Osobola okugulobo kutunda sente za mawanga amalala. Nga weyambisa Stanbic app oba internet banking. Esawa yonna mu kifo kyonna w'obeera oli. Kino tekikwetaagisa kusimba nyiriri. Tewali bino bya signinga wano oba signinga wali. Songa tekikwetaagisa kumala kujja ku banka. Nyumira okuvunjisa sente ku miwende emisava. Atenga buli kimu kigwerawo. Songa tekiri mu kukweraliikiriza ng'ovunjisa sente. Kubanga okikolera okusimu yo oba ku laptop yo. Kubere ng'oli mu lugendo. Osasula aba bakuweereza ebintu okuva e Bulaaya. Oba ng'oli nabyo ogula nga bikwetaagisa kusasulira mu sente engwira. Stanbic Digital Forest. Ekuwa obuweereza obukyasinze okuba obwangu. Atenga ne sente zo gwazibeera mu mitambo. Stanbic Bank, ilunga mzibwa banki nkule ya Uganda. Nganesi mzibwa customer, zikumiwa deposit protection fund ya Uganda. Paka kubuka dekume. Wasuzote Uganda. Kanuki kada kukuimuka, tuwa kaya kane. Ama chako katandi kaputandi so kufune bugumo. Songa nechibo zicho, chakatandi kaputandi so kukua tomu babido. Katigula M10 voice bando yona. Wakati uweza wemu, nesa wabili ya zoku macha. Ulumbagira uwefuni ya dachi kasatu ya zoku edere. Ezikuwa ku M10. Ozikuwezi sauna kuluo na. Katia chibozi cho, chifule chabu edere. Kebila kubebi wo, okuatagenene familia yo. Opula ningebi chibi ogeno kula mulunaku. Oboga banolu gamba ululiko. Choli no kula, nyigasta chikumi, stabili ya muhashi. Oba kuzesa my M10 apulero. M10, together our connection is unstoppable. Uchauli za program tugunjuke, mwetuwe yongi lido kumanya kubicho mtubia inokola, okubedo mbunjufu, uwanu.

0: ze walewo mzo kwa utambuze nga ngulia wakenze mbasaji
1: kakati natebo osanga obuzo mchala wa wanali watia huyo nabira wakati alimungambo
0: aha aha uwe mbadenda kawo kakati mzo kwa ugenda na atambule chalo chona na inga wakati ina chakizi
1: chatereza
0: walewo mzo abamunga tipawa bababu mmiri nebafumba kwaba ina maana naka mkira tulie nga chita mweta nada
1: nga techi nada
0: ya kakati nze bada si choke tuwa nangi achoke demuli
1: nze nchoke
0: ya kakati echeke nojira ba ato mchala watandi kumuze avera kuspidi ya kizungirizi kubanga akole lido gamanti ya dende mukazi na ina kika kambeko chinko la mmanyike na amanyika mwemize sasi mvulungi kakati ejiyo nani mize wali uo mzo kuku webula
1: ngo mchala ya gukola
0: hii na wakini na webulu msajja ulichimuna ate ayizo kuchua webuza mungu sungu ina ayogera nevitari uunga roza ndi baama tiza baina chiba muyamba songa abalabi kibali bagenda kumweko kwa ndikati yu mkazi mungu ejiyo nami zijaji jaba chale ate na ipati denjo kira kumuse gugenda ni umuchara na agenda na nyumu umuchara na agenda na agenda na nyumu mwenge na alioka akuma unga noku bugula bugula nii zikulida ugwe nasura wero
1: hee katonda wa
0: ugwe atina jibali
1: mwenju ya umuchara yo mwami
0: atibu yukubo umuze
1: nkoge demu mpola mpola
0: ni katuoke kiri redele umuze anji umuzole ukukole na wamu ukukole ukukole wa avalu
1: na avu kola nzigulida u
0: hee
1: mkomi yu
0: atenga noru jiwe njini ukuruku onkona noru ya kukumuka na wani baba bibi bazi amanyika dozi
1: aenza nukuku wako umugere
0: amanyika dozi dozi ojimanya amanyika
1: na ye bintu ngu yunawe nanga tubi ogera otuwe ngetu notituwali tuwa bachala
0: aha
1: kubaba mpuliriza ekigambo mchala nga atamide alabika bubi nebwaba nga mukaddewo nebwaba nga jajjawo
0: atenze njagala nongo semulangire otwenge tuno titwali kwa kutwa kuyitiriza
1: na bachala banyweko naye nga situnji
0: umuchala akola kabi kyogenda manyo kubera wakawe nanywa yakenge Nae ono kwenjogera ko
1: amazo kukole
0: mbi kwenjogera ko agala kirabu
1: omuchala
0: ibi bamara kuchigala nene aliyo kagene zwali omuchala omugena limmanyi nga akera kumacha zinabanga nzija mu municipality tokola nga iya tusedda kuchirabu yes talima waka takola ki ne gatino wabera mu kirabu nokuwe wana ye wana tinze bijanja na bisima gaga umusaje wadabi kole
1: sisi ya namanya nga ye kunyera bidde otu senta tujja woto twabuliru
0: na atabe ngere eti babulwa kakati we mchara kwenjogera ko yagenda nga ne nsansa wanywera narukumuke aruka iwayo
1: kati rwachi tugulukire wakana akantu kawo
0: mpa anti otwenge kwenkugamba kwetuli gwe guli Gumute kutuenge Gufuso mwenge Yisi
1: Kulaba
0: Ejoja nando mizi Atenga wachala Bajirimu Nosangu Omuchala nga Ahitibu omuchala Nenga Nengo Waaye sibi Sibi Gomez Nga Gomez Simu goberi Rabu goberi zi Akonyi Walu omuzo Kwegamba Ejoja nando jitulugunya vami Ate jimala mba cha Ejimu jimala mba chala Chiti wachawu kubango mchala wakanti nze nakazadde ichigambo nakazadde ateno wanga gwe njini ate gwe webuka uguna kumuzi mchama kubanga olia nze wakanti olivu anyomu ata akosatia ba amu kusaru wanzonga kubanga na iba ganti kati msajja choyo na habira no mkaza afanda
1: wa msajja mu choyo
0: katisaba kujita msajja mu choyo umazo kuwebuka uraba waliwo muze kwegamba emize mingi abachala jibakola atenga na jigira ki ajitulugunya abami kinayogedde mulangira okusoka nti omuze guno gwo okutulugunya funda na ikino ndi wangu bie ne nzimba wano webana nkubie mpisi ya kuzimburu kuka wiki emu
1: ngo mkazi ya kubie
0: hile kana
1: abakazi wako wabasaji
0: uvodi
1: auliriza redi ya budu abakazi wa
0: bali hindi wati baki uli langa
1: waji
0: hii
1: baku wabasaji ya burundi
0: hii wateka kuwa no guwa luteka wali wa sebali na mga nti uruyinko kubie jaribu
1: na umukazi
0: we nti uruyinko kubie jaribu kubanga agenda tunuri na ganti upande bogen kubanga mwale yale asomo upande olina nga wali umuwala aita umuchara nari waka nga wali moro kayemu na pia na ganti uruyinko kubie jaribu
1: ndeta lulala
0: jaribu
1: atetaba mwamanyi nyo kaba katono tono kajaribu kati uruja
0: andi ate jaribu wato kubie
1: nila kaba katono tono neka tibobo
0: kakati nzendi kukubwa kubanga mu Luganda mu wango bwa Uganda
1: bwa Buganda
0: kasito ogalulira omuntu oraba kandi omwana bwagalulira kitawe bwati
1: ne bo stop situ zimukono bwa
0: kwa mukubi era kuwabira kakati atwedu no oluvuze kono no na kunyonyola nti jaribu atolo no kanta kubiye ogukubira ori omwami yaga
1: abakazi bakuba abasajje waka
0: baba kuba naye lokuba ndi ekitiwa kyo musajja yeta atatayinza kwerera embulanga mukazi yafaki
1: una nzita
0: afoma tayinza kandi yangu byekiro kubanga nawe nange namugera we najje waguni ujja kusoko ntunulire vote kati ngago bwe wunya nokali omukyala akuba omukazi kakati we najja nga ni munneke banku kiyanko zikiro ero ujja kusoko ntunulire ogendi ono musajja bizi menga bakuba
1: nzijukiza Father Fisher ke yatunyumize down bo yali akafuna obusasere dot ali kupicha agenda kuwa mrwadde masaka la mento gena mpulambula kana abulabula munako bawo naga ne kancha amekumaka wano
0: mbuzi
1: banda girire wo abata nachama agenda okulanga bali mukweto olulanju
0: ani akutomugo
1: omukazi akutemu hino
0: kakati
1: embo gana bigabya borekeza bera wo kwaso ogu twogo kubanya bera wo kwaso ngabeto olulanju musaje
0: ekyanga nalinjira biyo
1: kakati father akati wano kati atembuze
0: kati nabuza yeye aba chabuza omunyini ne kugwa
1: kuye
0: ngolwaro ufuna lwaki
1: neba nake abachala omwami wone bwabanga alina kilo 15 nga goyi na 12 ye mwami wo
0: kyenaso semulangira okuba ekyo kyegundi ennyo omwa omuchala bwabanga olibalu waliwe nakugamba olumu wano ningamba nti gundi Father ya tugamba Father Katerika nti mukuta abafumbo mukutamye mitwe basabire neme yokusiri wala
1: yali nonje nyo
0: kakati ekyo tikwali kusaga nolwekyo abachala waliwo webateeka okukoma tulabande kakati ekigambo abachala bebamanya okugamba nti batujje manju obekyo kigambo ekyo kiwulira
1: nkiwulira nnyo
0: ayinza nobutafumba kyamisana
1: Wabave manju.
0: Wabave manju.
1: Ogono na gomu zeno.
0: Muzi.
1: Omuchara awoze chintu echi.
0: Ii muzi kwenyini.
1: Tuwave manju.
0: Wabave manju. Echikamo cha tuwave manju. Baba kandi omuchara umulimo kwa sabulo kukola. Agukole. Alime kufirwa umulimo kundi kubanga. Simu sajia. Inacho vula banti kakati. Banji bagenze mu byobufuzi. Kubanga. Bavwe manju naye waliwo muze ogumukyala nti atafunye sente zinzo kubanga zisenze kuzo mwami ate najja naga nti kakati yenyini mwawaka olwebikolwa kubanga luwe ekintu omuntu oli kyakola nokirabira ddala nga akikola deliberatire okulaga nti kakati tokyayinza kubaako kyomugamba
1: tomuyinza kummanyira
0: edda nze kinali mmanyi nti omukyala bwe yabanga avwa waka omwami ayina okumanya omwami naye nabaako
1: sina kumanya kwabanga kusaba
0: kumukkiriza Aino kubalo kumukiri. Nenga tibalo omuchala aino muzi. Nga ati.
1: Aona wakubawa insanji zino mwami na mugera. Talio omu kuchikumi enzo kusanga konga chenda mbatano.
0: Abaki.
1: Abachala. Aha. Abatambulira mzobanji mbauna. Nga mugamba chi.
0: Agenda kumpa.
1: Ya agenda kumpa transport. Transport wange mulina.
0: Mulina.
1: Ye, bie ngendo kola bimukwata.
0: Bimukwatako. Ogiyawa ogulaba mzobu. Kwa kakati ogwo musajja tojja gendo ogaini wane mchala atamula buta. Fetu tudira amazi ntuka teka muki. Mukamua. Kakati olina ayoleka. Kati wamana ukuoleka. Atebo singani na ayoleka atenga. Ukuoleka kwa te nakota kutuwala neri mbali mbali. Numuami na ina na muganti uyo. Katenga nga mfa wina agende wina agende. Usangu mchala nga avude kumulimu. Atina ndalaba na avevuga na avuga na agenda kukirabu
1: uwa mkabala
0: na atula
1: atade wali ne morokai
0: ni morokai na atula ainza nukubanga ina ne mune mulu uwa msaji uwa mkazi ni nenga tama nyinti eka aina yovuna izi uwa kulabili labba
1: uwa kulabili la amaka
0: kansu kiba kubanga ba ya teko kula bidia nga tanaba na kutoka kumaka waliwa abami abana aba amazi agoja alafu no mkisogo zikisina aba na hila nebaba toka na aba umuchalo kwa kutekekela nti amazi jiegari chidala no gama tigenda wali kutanga waliwa mzogo ukukubanti bai na chamu gamba na henga kwa gamba abuza mbuzi umuchalo abuza mbuzi uwangiti tuwante dedoe mazinti kwe mikono baji kitamiyeko
1: Tomanjegali. Kati ya nsebo sanga nga fabangu ngu. No chibuza, si chibuza.
0: Ate, anti muta chibuza ku. Uwawa mala dokumati nandi kakati. Nja kudila e jinja atendi kube munjochi. Atenzi mbirebu ere. Kamutunuli lebutu. Kwe kusiri wala. Uliko ya kugamba. Ate kuliruda weo na. Kuwanga ritu ayogera kuba saja kati tulikuba kazi
1: tulikuba chala
0: kuba kutuito kusiri waloku kati bota siri wala ila uja kubeira mungu na yenge chigambo chio kutulugunya chine chio chama fumira uivini chio munde chio chio gamba chikola bubi nyomu saja omuti ya nagubabata luku njiza mungeri yeyo uyogete kuchigambo chio ganti alimubu imba wa imba kati ngeye ya sala obufumbo abutambulize mku imba anga alumia ba olid kakati ebibyo nabyo na mize abachala jivakola ate ni bagiye yagaliramu
1: bulungi nyo
0: nola bidanga amatide ajinyumya ko ne
1: era musanyufu
0: era atayira anonya omulewe vungaye obowe we mizenge yiji neta izate kujinyumiza mchala mulangira kubanga jaga nti aya oyo amugaye no kumugaya nti ate oyo oya nekola sente zange nemba ngandi mwebyo waliwo muze omuchara nateka na omukozi na ganti vya nabi wede aji atiwa natero gama nti utuwalo uti omukozi nga yagendo kuwale obuliri wabalo atiro kuchogira wala
1: tawalo mkwano kwa angao
0: ya
1: ngamba anti nzo omukozi omurete waka toloza ambu abazi kuyamba kufumba kuoka mumanyi omwami wali
0: integed
1: era kasoleto omukoze waka amanyirawo era iya mugana amuga nti nze lwoli muleta ndi manyanti ebyobufumbo bwo tokyabisobola mukozi tajja koma kukutwoleza na kutufumbira bufumbizi
0: okiraba kakati
1: sagalo litekana kato njagalo lete mukazi mukazi
0: kakati awo yabikako bisho kugamba nti leta gwe na wazangu omugatte kugwe mfune babiri
1: muyambagane
0: kiraba kakati nivyo nabiyona gwechoba toka nti atebe jebiri na ya masajja babisiri ate abasajja boba sirika na yato omukazi ye watandikwa okugamba nti alabi omuze kuba atako ayagala gumale komuluka kutegira
1: kitofu
0: omuze okutaba mukasiba wewe cha abakazi ngatiba ndi mukasiba buli kya labye kyagenda nacho kyayogera kyatwala ndi ekyate kiyitirivu obulungi kakati emize twogedde ku mize kyabakyala naye mize kyabakyala nga bwe nkugambye gikosa nnyo babaabwe waliwo mize ejimu ejikosa n'abaana ng'omuze ogwokuno baano kwema waliwo nti omukazi oba bakyaliyo abaana abawuliriza banambuulire
1: banoba
0: mbegeddeko nina omuze ogwokuno baano noddira abaana babazadde
1: naku
0: satu bakyali bato
1: n'obasuulaawo n'osanga obwana busiiwuuse
0: ate n'okomawo ate n'oli n'omuwa ekikemu naga ndi wayi kandeeta alagira awulabirira ate n'ojja n'otulugunye n'owulira nti yamuleese
1: n'okomerawoawo
0: ate n'okomawo ate n'otandika buto
1: waliwo omwami omu
0: ye
1: kyala we yanoba nanneegayirira ngende njogereko naye
0: oyingireko
1: nsonga ekikiwebitinebwebityo nayogera bini nemwaye nengenda nenjogera n'omukyala naŋanze ne bwe kiba kisigenda kudda wa musajja oyo naye nambuulira omugugu guti
0: awo ayinza okubuulirira essaawa
1: tezaali nazokka nemugana naye nkubuulire nti abakyala muli bazibu omusajja ono bw'anaawasa omukazi omulala togenda kudda kumutawaanya naŋŋaa ne bw'anaawasa kikumi nze ne bw'anaakola embaga nze yagana okuginkolera naye ne bw'anaakola embaga nja kujja ku mbaga muwe n'ekirabo awasa oba awasa
0: awo yeekangabiriza naye nga yayinza okujja muwe ekirabo
1: aye ate waayita mmeka omusajja n'awasa olutalo ne lusituka ave mu nju yange kakati ebintu ebyo
0: kakati egyo gyemize abakyala gye balowooza nti ate gina gyegibatwala nga tete gina gyegiraki
1: sekanjako ali Kampala eri ku Lubaga Road kugundi ku Epic Shoppers Supermarket agambye nti mwami Namugera webale nnyo ali ku nsonga eri ey'omwana mukyala okuliza abaana mu maka g'omusajja naga nti walukaga kyobwe agamba yayimba oluyima naga nti singa gavumenti ereeta etteeka nga lisobola okuvunaana omwana okuvunaana omukazi asibye omusajja omwana era ne bamusiba naye nga bw'olaba gavumenti bwesiba abasajja abagaana okulabirira abaana be baza ali eri Lubaga Road webale nnyo Sekanjako
0: tuyanze
1: age nti mwebale kutuweereza ono Yusuf Waswa ebukakata kunnya mwogereko nno ne ku baana abakazi naddala bayina abaana abato abatereka obugoye bw'abaana nga bukyafu
0: ng'omuze gwa bukyafu
1: kati ogwo gwe muze gw'obukyafu Waswa
0: muze gwa bukyafu
1: nga n'omusajja okuyingira ekisenge
0: nga n'enju yennyini
1: nga n'enju giyingira
0: nga n'essowaani kwagenda okukoleza oba kwe mukoleza ekikopo kyabu nadda kiina emimwa abakaginywerako wegiyita gyamaakingawo dda wali olaba ekikopo ekimaakingiddwako omumwa nti wano ono wanywe ngaekyo omwami kyanyweramu
1: bukyafuanti
0: ayesiriwala
1: empisa yafuna enema
0: yokusiriwala kakamvu ate n'alaba nkomawa oyinza okwesanga nga oliaga nti kambasono naye naga nti ate nakomawa kanywerere kukyenafunye kakati ate oliye natumbula butumbuzi naga nti amaanyi kakati ngafunye ayinza okuga nti mpangudde kankozesa ekigambo ekyo
1: ono webizzo mu kimuli agambye nti namusiza ku kojja abakyala bakubira ddala abaami
0: bagamba gwe kati obadde ombuuza kati addamu gwe webale ssebu odda mulangira
1: kimuli kimuli ogambye otya mbu abakyala bakubira ddala abaami
0: mukashi
1: abaami ne bakaaba neno nina be mmanyi naddala abagagga bangi babajogera ddala ng'ewaka omukyala yalina akazindaalo
0: yes okujooga kati ayogera kukujooga omukyala n'agamba bba n'amuwa ebiragiro akankozesa eki n'amuwa ebiragiro
1: naye nga omukyala oyo yeyasasula omwami omwami yeyamusasula
0: ate okusasula ki okusasula buna obufumbo olowooza bwe baba babuyingiramu ebisigadde baba bakya yenna obufumbo gwe bw'oyogera obw'okusasula obuyita bungi nnyo kakati bwe tuba twogera ku bufumbo bw'onoonoonya obw'okusasula oyinza okufunayo abafumbo abiri kechinana buba fumbo na inga yu kusasuru wapapika kambaji hii ndenjaka na utunulide kubiarebi mbi omanyo obulungi ono nye yaba cha boyi tabasasule nze mbateketi ono nye yaba cha labasasule wabana abanga benka nakana na abataliba sasule wulini sango limbula na wetaliba kuledi
1: Mungereza Shafi, Mr. 256 Mungereza ali wano kunaluduka vwao wansi
0: wano
1: agenti mweba lenyeba nangi binama jemuleta miruji neba nangi mutunonyeze mutulete ene kumulama ugwa abavubuka na delaba obuwala nga kumpi bagenda kutambula bute
0: ichi kumulama na mulala
1: katucho katuchile kecho Mungereza tuja chile tolula
0: kubanga fetuli kumuze
1: kumize jaba chara
0: jaba chara mumaka ulitu wali kumize jaba sajja mumaka na yogete kumuze kumucharo kuliake umuami mmeri kumuami ya wakati ubali ido bata lide sinisonga na abana nga bagenda kula nga bama nyecho mwagira mujure waliwo muzi ngolio mchala ina kusendi umuami ya njo kubanga tiye sobola obana yenga ya gira umuami wabanga tasobola kukulisa maka kikite gezanti tumuamva gumuemva
1: waliwo wevunze ne mage maogola wevunza chiri yeri mage maogola ya mayengolo na diakosimi ndabira muzei ka aino Luganda kuchoma ibamu ita choma na hiyo mzee yali wansi yali wansi evunza au kuchisenyi mwadinya ndiyera bide munda bide nyo matia ilana matia madeski nza kaka santo nzo kusubo mula mwaguno esemba bole alina bino geri esemba bole mula mwaguno guunko zebu bi ya wagambie
0: wanyi
1: na ze yandi bade wo netu yuza bachala bane na yenga aulira agamba amira kakati mulangira kumulamu echa mazima omuze guo kujoga abami mumaka gusu senye nsanji zino na omuze guo lugambo na gusi mulunji omami osobola okukweka echa machamwe chomu makaga mwe na yato gendo kuulira abante ya bebu erunga bachinyumia newebu za chatu sechitia mubantu abo kali bachala bafe beba bikola katonda wa nanga kwendi Lawrence Pro alieri mutukula webale na gani nti si Juma mwami mulangira webale kuweleza nze Juma kisimba ebizo mchimuli ae akula musiza konyo
0: yevale so
1: na gani abasajja achizemu Juma nti abasajja baba kutulira dale waka
0: baba kutula
1: kutula webale kutuweleza nze musomesa mkunda mwami kwendi erwa manyonyi kalungu webale nyo kubera kaberwa manyonyi abatula bilono Saddam Mikita mchirumba masaka kuniyo kosalu ni kwendi Saddam Mikita webale kubera ko amwebale kutuweleza tusima nyo emperezo no sadadi pulo emirembe ndagwe tutumbu dekale tuyanza nyo tuyanza again koma wakatono mkujukisa wanafa wanaire Vocational Institute John Wilson Center Masaka wali kukube ligende ekako jangu tukubangule mumirimu tuwelezo omwana mleke kusomesa nyo bana bya luzungu abana mbasomesa ebintu byo mitwe bye bigendo okubaya makose zituzina nyingi ate ekyenkizo tulina ne basale mukosi nga welding okokoche ebyuma ne catering
0: uliwona kano sewo umulimo gwo mtu ti tikugoba luzungu
1: kitofu
0: umulimo gwo mtu ti tikugoba luzungu kakati abantu bagenda ne ba kitaputa mu mbinja
1: ndende ngdala katumalo kudake tuwatandikira ko
2: ebyo kugunjuka kufuka mugunjufu tebigwayo ebilala tulikuletera musawe yokubiri eyo yibadde sawe soka ya program tugunjuke wano Radio Buddu esawa wano Radio Buddu esawa ziri munane zo mutuntu Budde bwa gandalo webale kuuliriza Radio Buddu. Kulika yo musawe esoka kakana tuingide sawe yokubiri eyokugunjuka mu program tugunjuke wano Radio Buddu.
1: esawa tugenda jita andikirao eyo kubiri jetu yingide atenga yesembayo twagala okubategeezaako nti Naire Vocational Jemba Deco Institute John Wilson Center Masaka mwami na mugiranga ganti omulimu gw'omutwe tegugoba amulusu
0: ireke ichi chenjagala mwalire ko yadeka badeka kakirango nti waliwo ebintu bitwakwata nga tukama nga twabikwatanga bukyali olubereberi
1: bwe kiriba
0: edda baga nti omuntu ogenda mu mirimu nga gino yobadde osoma makanika
1: kwokya byuma
0: nti wanaba nga amagezi gamala tujja kumutwala mugundi ate awo oba okutogera bukutogezi twalayo omuntu omumanyi kubanga kakati nga bana abakole pulani z'ebizimbe pulani z'ebizimbe ezo bakitikisi abo benyini nga bwebakola wali nga sirabangayo pulani gye batadde mu Luganda nze sigirabanga era ebipimo kakati lwaki atona aina gundi omukisa gw'okuba nti amanyi oluzungu naye atamanyidde ddala naye ayanguyirwa
1: oluzungu
0: kakati naawe agenda okukola negundi zennyini negundi ebipimo nsebye obula okuba nti nze siri mu layini eyo naye nti bino ebipimo bigenda kwoli ataasoma atalina kyamanyi
1: ate tugamba nti bakuguza aba Naire Vocational Institute okuboogerera tukugamba nti abaana baleete naawe ali mu mirimu gino egy'ekikugu jangu tukwongereko obumanyi jangu tukwongereko obukugu wali ku ttendekero lyaffe erisangibwa wali ku kkubo erigenda ekako mwatta oba waakambukako katono nnyo bw'oti ng'otuuse ku ttendekero lyaffe okuva mu nnyendo okutuuka ku ttendekero lyaffe ng'ovudde eno Masaka eri kilomita emu n'ekitundu kakati ate bw'oba ovudde e Kampala jangu yite ekaddugala okkyawo mu kisaalu ekyo oyambuke n'oba omazeeko bw'oti otandika okutereera bw'oti mu makoona awo we wali ekkubo erigenda ekako ku lutikko ojje ku ttendekero lyaffe tukubangulire omwana oba naawe tukubangule kuba ku nooti 7 nooti 2 32 nkaga 8 10 oba nooti 7 8 73 85 0 ne 8 eze namba z'essimu ziyiteko tujja kufuba nga twogerako naawe tukubuulire otubuuze naawe ekibuuzo era tukuddemu mu mbeera efaanaganako bw'etyo njagala okujjukizaako banaye twerabidde mwami namugira twerabidde okusaasira ku brother Mugabo yali head teacher w'ekitovu wano ku
0: Center. Yes.
1: Maama bamuziika nkya maama we
0: nawuliddeko kitalo nnyo brother Mugabo
1: bamuziika nkya esemba bulaawo ng'okutte bw'oti ku lw'emaddu awaawaawo
0: kitalo
1: bagenda okumuziika
0: kitalo
1: olwaleero waliyo ekitambiro ky'emmisa essaawa 10 kale kitalo nnyo twerabidde wali mu kusooka okusaasira
0: better late than never
1: kitufu
0: yeah.
1: Kasita okuziika kwanca simanyi budde birango munaabiwulira wano
0: kale
1: mwami namugera tuzeeyo neza ekigambo ky'okuwuttula
0: ekigambo ekisinga kibadde wadde okibuuza nti naye kati ate kitandise abawuliriza batandise okutegeeza oli avudde n'okuba nagana awuttula buwutuzi kuba okuwuttula kyekisingako kukuba
1: mukazi wabanga akuwuttula buwutuzi
0: n'olwokuba nti omusajja yaakuuma waliwo omuze ogwobutakuuma mizi abakyala bagulina naye omwami okwewebuula kuli mu bintu bingi kubanga bwewebuula nga atweyogera ku makaago ate nga mwoli ogona gumuze ogutalina makulu ate yadde emize gyonna tekirina makulu naye ate ogwo gukwonoona nnyo kubanga olinganga ayoza n'oyanika mu ttaka
1: kituufu
0: omwami gwe omulina ate bwobeera ebwerogera ki obwebuula muwebuula ate gy'omuwebuulira nabo ate nabo tebalina kyebagenda kukugattako kujja n'omuze ogw'okuwoolera okuwaalirira kubanga omukyala oba omukyala otuuse ku muze ogw'okuwaalirira neebalo akoze kino nange nteeka okukola kino tigulina makulu ge kukola naye nga abakyala bakikola
1: Josepulo wano mnyendo kasalu kusalu ni kukatapa akabulu akutumide nyo agana yebi adala abachala bedeko kuwa nene mkwano guange gwe mbanyi omuchala mjoga nyo amuisange chitagasa
0: yes.
1: Amuvuma oba oliwa abantu bate wali yetafayo no kumutula
0: chikamu chirungi kasita chivuteri kutula
1: utulira ddala
0: waliwo muze ugo kuchungira umwami bwantu
1: mukamaka ati nono cha gambi amuchungira mu bantu gwe bichi bichi
0: gwe kino wachikoze kakati no waliwo no bumanyi gwe
1: mbamanyi
0: nange ndinabye mmanyi nga amuchungira ne mu bantu
1: Senkai Rashidi abaji kwebanyinga Sadi Minakaiwa na ye nche uunya eche uunyisa mleso omulamwa guno nga tuina nebe tuata asiza ngo mchala tomu sajawe netu sababa tutere waka chiko akatu ulirizako na faba sajia
0: akati ya kirungi
1: umuze gukuba mami
0: munji nyo
1: walukaga musirimwe musubiro lwengo abachala bafe baino bukukuru bwebabera nenga tewali mboze zimba okujako okuwoza babajja abasajja batutama choka bamanyino anti era bamanyino tutumire ya manya aganyiza mama wange namatovu Janet emusubira abatumiddeko nafe tumutumiddeko
0: kati olaba kutuma amanya aganyiza ganyiza okunyiza ngoli ulide ato abogaga waganyiza ganyiza bawulira abategevu
1: Shakira nalongo tubyali Saudi Arabia atombudde mwebali kubeerako lakini kakati kumulamwa mulangira ukimanyi nti abachala tusisizo kutwala akazindalo mu makaga fe kyesi wagirira koddalo nono mukyala munnamwe era nze nkivumirira nnyo nina wano muliraano awange ye bambi nenaku kukwata buli mulimu ogwandikoleddwa omukyala musajja watu yagukola kyokka ng'omukyala atudde
0: ngalagira
1: amanyi n'omugamba nti taata gundi lero tugerekera ko kukawogo ketunanywera kacha olumwami abage na kufumba
0: ati ata akawoga nakagerekera kuki kuhoza ngoye ejeje ndemize kyejiri ate kugamba wali emizeje nje nanga kugamba kugamba ngomuchala yaroza ataba singo bungi kiba waga sente
1: Shakira ngonzi
0: sente oyi Shakira muji mchara
1: mchara tata gundi otugitera kaka ugo
0: ati sebo imotoka ajitute kumazi
1: tuwala imotoka kumazi
0: tuwala imotoka kumazi
1: imotoka ngoji ulisiza kumazi jinone uyo wabai na sente neono votu gire kila kaka ugo ngataba akisusiza
0: tewali muze sibu mulangira kangubuli okususanga tonaba nakuogerako tewali muze ku kastoba nga omwami otandise okumulengeza buli muze
1: kigeze kyaenza no kyogeranga wanise no kugulu ku ntebe wa
0: iri why not why not
1: ali ku simu eno series
0: is the series is in azulumbi
1: tata gundi tewera biro tugerekera kaka wogo ko kunywera encha ku chai olo no mudamu ntikale nyabo
0: hao simanyi kupana tibanda giranga
1: walone gwe manyi akubira omuchala ngataliyo amgante ntekeko bijanjalo obo ugenda kuyi nende uze mizeji mwaba chala jivatukola jivane kufeno
0: yes echo nchikakasa ilasi ya sagara kuchigana na yoku vwa kumfwe ate tichikutuwala ate
1: ate kwa mchala tochi susa
0: tochikutuwala kuwebula ate wabu uvera mpublic mbantu ngo mchala mchala utekeza ngabu ya somo kambi wekiti ngabu ya koze wekiti ngabu atale sempwa ngabu atakulachi evyo tibieta agisa mbali se wakira mtu utala birida waka na yu amakaga mwe babiri kakati gwe bobo olaba kandi omwami akukoleza obutalabirira waka mutulewamu umugambi nga muli bameka
1: babiri
0: nga muli babiri
1: mm.
0: Mewe wacho umugamba nga kato ita mubana
1: tata wa mumulaba
0: eh aa kakani mtu dao mulaweza muna tata wa mwagenda kufale titaji wanuwa ya wikino kasoketeta nikari alisembo katiba na wano
1: mgenewa wa mami na mgena musabe yo mnyu uloza na kukulo ye chitamu
0: ya wanasoko kukulo walino ukirafa soka duwaki togenda walino umugandi uwe nga nkoyo kukulo mnyu wakili mulimbe limbe kwa umugambi kubanga waliwenze chindu echimu uliuna akani tuyambi sikuba kuyamba kulo buvuna njizi wawo
1: buba buvuna njizi wawo
0: kakati nao na yomu emize java atapa baga lo kuita wu gundi ya atiroga uguwa yukete kufaza fisha na akati kako isa honga peti nkade mbukwako ya kani kubanga lasti kaziba ziwe demuino okeno kula ngeetolo se na yomu kuma wabaku kambo kukuma wenjokela wende sikandi umuami tola bilida waka umuami tiuso nebaba batabutu ukiriza atereka kumutu alamu kisawe jobobi yogelida
1: baga ono teacher Silvia akwebaziza nnyo nagambo ya nenya government ye wadde nyaba kyala betu kubanga amateeka gonna gakolwa gafevalinga bakyala
0: nanti era kiti Echa ya komendi siche mpakanya na yomu chara kwa weliba ngali teke ilo laba ngali di kuteka kukundi umanyi lolo ze kwengomu chara uzikobele china soso kugamba mjolia wade ababa kitani kateke ilandi kino chente kukura ngomu chara umumaka ilani nzira ini nganti watu mutonenya kuboli agenda mmaka gataina na chimucha agende dede wichiba tembe dede
1: nga inao plani zen
0: nono waimini nama la wichiba tembe dede wa ingiri lao taina chajie ati emulaga ndi mfumo yalibade ya isati mchala kakati yore ukimu temba gaganti wakati ndi njinimu avela njinimu hee mchala njinimu
1: wendi wano
0: wendi kakati ya ukina kukambi dede ufumbo obumu abantu bayingi bagwambu babukire etokota
1: ono teacher Silva mbade nsomye bubisebo nsasirako tumideko ne mukuru sebufu tweyanze ege mwami namugera
0: wangisebo
1: emizenge ejo waderuli abachara tetwaba wa magezi nera amagezi getugenda okuwa gasobola okuchuka ne gabera vice versa okunyigirizibwa kuno kona omwami awutuwa kubanze echo chinkuteko bandai WhatsApp ya feyonzi gule 0752 9 8 5 ye namba ya WhatsApp ate namba ya MTN line yeyo mukuto ogogusha aterezebwa bakali magezi ba wano ogogote mugu koze sate mugu sindi kakobu kububaka bona na hebo tunabatu kugude wali kwe simu oja kuwa kuzero msambu tano bili chenda munana chinana muenda atano mutano nenga kati WhatsApp yenzi gule yoka kubote kububaka mbade nzije mwami na mgera
0: yeso
1: nti abami bano okunyigirizi waku noko na kweba nyigirizi wamu
0: yeso
1: bawe kumagezi
0: amagezi kumpi atekali mubo
1: benyini abanyigirizi bwo
0: wansonga amagezi waki nganti kali mubo soko manye omuchara gwe yagala kutwala afana natya
1: tudeyo wansi
0: kuba batandi gwe ngatonda bakutuka kutulukunyizibwa kakati gano singo mchalo ono gotute nga omutute mu makuba amatufu omutute mitendere jote ko kuyitamu amagezi ogalina bwabata ndizo kutula ogali chechu
1: chechu womi
0: oine chiwomuja
1: kati natomera kale ka ngombe bwenti
0: bwoba watomera
1: sicha ina chakola na ye bisuse nkubwa suwe mmere sikola bichi ngolentia
0: ama kezi genda uraba ruwaki nsiti kilide ekikamu choso senti watomera
1: natomera
0: kubango kutomera kuja it is an accident
1: ya accident
0: wafuna accident kakati nonya wawo inzo kutandikiro kuzi omukazi yomu mchi munteko ya kutula
1: kwa mukazi mwami na mugira watu ukiro kukubida
0: simanyi kubo chibu inza kuhita kumoza hati kien kugambi mwanangira tote buwe nsoseni nsirikirira watomera kakati tuwali chano ndala jokenda kandika nkwa tekino
1: chekezo yu mchala wa ngama ati yoze ngo yunganzoza
0: uvase cho nga mwawu kana
1: uchimanya abengiri abata ya galo ugeveo
0: era wabata ya gala wabata ya gala avweo ila salama kezi ngabu watomira utomira walala
1: umulete wa
0: noba kubanga vienda bikoleka
1: kumusaji ata noba kwesebulula
0: kwesebulule kakati ikitegeza ndibu unesebulula uja kuhuna emigo atofu nubu zibu wukutandika fresh unovera
1: ajati yanko zo vyo utaba wate nche jusiza kupabi nubi na yali wa dhabi uliro manyi ya inabi ye unya
0: iye ukubye unya vye unya nenga uwebili
1: nga uwebili
0: uwesebu lule
1: no kumato agami ya magezi gowa gali vice versa no mchala na ye yesebu lule
0: iye yesebu anji ogami ngamba kwe ya tomera kubena ogami ndi wagiraki watomera wewe utomera wafunya accident tofu hao wafaa kukulokoka
1: wafaa
0: wafaa
1: nengo kuguru kumenyese
0: gena
1: na wenyira wenyira
0: wa kuyunge ato utandikecha pute indala kwa baji ya kuse migu baji ya kuse njala atene atene unama umazo kufenja atene neri alibade alibade olekira avantu waba kuatako na wewa bituari kuhanga chikambo sepa ujo ongambi bulu njiti ya tomera kikamu kutomero chinko zebulu unji nyu uvoto medde utekede katika wana mkumanya ni ntomede vua watomere de
1: vaa uvo menyese mkono ugenda we yunge yunge mpola mpolo de
0: utaandikebi lala tutu hati laba jakudamba kumenye
1: waliwo emize ejinza okugonjorwa na ujiruanyi sana jigwao
0: wejiri wejiri kakati ngomu zo kukama nti uvunzo lugamu kambu mkazi ndi wai ngo itiliza kuhunze mila
1: ate mpitiliza achi
0: andi ereiche cha joku soko kukamu
1: mpitiliza achi
0: na imo ngomu kubawuja kubawina wawo
1: obujulizi
0: nobu mule etere
1: mulibabiri
0: nga mulibabiri na echi gambu chilichi wagambi chicha nyonyogira echo kutomera echo chechintu echizibwe nyo omutu chata inza kubanga baga amanti cheche ya galile
1: bwari anjola
0: bwari anjola akacha mamamira
1: tekagolole keka
0: kakati ojizo kufuno buzibu obugololi guwale tanga ya lana mbalada atipu wabanga mwule tanga ya lana mbalada atina ya inzo kubanga mwule tanga na ya ainechi kende lwe chilala china sose ayakala kusoko kufu na yeko unuguba utula salama kezi wesevu lule
1: gomami kubaba chala abo bali na mwaka sungu ila akabi urumu aja kuwa
0: tembazi urumu aja kuinfluencing habana degat ye gati na abana
1: ebolwe mawogole eno gwe batematema mchala yakwatagana na abana ne bamutematema ne bamuteka mukutia ne bamusula mukabuyonjo
0: changu nyo oya kutulugu watu kiro kutulugunya mungerie amango kwataganya na abana ne dadanga bakuzemu na kujjo esebu tutasinga
1: na usigazo bulamu
0: kubangira watomera butomezi kubana kandi bobati watomera dayeri ebintu mu bitandika atebu pia
1: adeda nikana amagezi rando za tugaba wele ddala gwacha ino mchala mtu alirida akabanga nge wabu wo mchala tiba kumanyi lwana obofu nyeyo kahafu kasukari lumba musajja mukuru omugambe tuetereza na yetu ja hati matu abazadde tiba minya nyo musongezo
0: adeda umuzadde wayagala okumenya kakwejo atewe nze kwenye unya kubanga uya yes gokandi wetereze ayino kwetereza nga nabazukuru wabala bakoda
1: ye kitufu
0: gwomo gwe omuzadde kabika singa nga nabambali bali wone nga takumanyi
1: oba kulide no kulide
0: nga takumanyi kakati ekyo kyangu nnyo naye buzibu obuliwo nti naye gyolaga ono gwogenda wezeule yadde tuteeka sukaali bwanakoma takuwutule kuba ekigambo kuwutula kyekiriwo kati
1: anti mba ntegedde wenkujje
0: kuka sukari oba otegede
1: mba mazwe kumba ngeze yo musajja mkuu netuwayamu
0: neze
1: mtaanika no muku baka ama tuwaye
0: zaatama gezi gempa kasukari tikari mazi gende la dala nguwira kitachomu ingo jituwari diri ulaga
1: omusasule kakati ya ukomewo akuutu
0: nye kasukari kaliba jake gana
1: odeyo bagaye nti uyo
0: uyo neka sukari kawanya dobu nyingo ukalesa wano gani kasukari kakan ubamu yise
1: mane kawija kutumide nyagami nti webali kusomesa unonagama nti mulangira bien kugamba byaddala ate bambi bombi baina ne sente zibayitaba ani unangamba bwati ena ono we Saudi Arabia omusajja yavane mu kuswala bambi kati yakimanyira naenze ngamba nti omukyala yamukwata mu yamukwatamu ndoze nkwatamu eri naye abakyala bannange mwekube mu kifuba watyanga bakikola mwana wo gwe wazaala oba mwanyoko kintu ekyo kitunuulire Matiye Nabinoga agaye nti abamu balina n'omuze gw'obutasiima ng'ofaayo nnyo nga bwe kisoboka omulabirire atera abeere bulungi naye wadde n'eka neka weebale nekabula bannanga abakyala abamu bagamba mbulwaki babeera batwebaza ng'ate buvunaanyizibwa bwaffe okutulabirira abamu tebalina mu kusiima
0: ate ekyo ekyo ate oyo mukyala kama mbatali bagunju faba nambi ukusima tijeta kana muntu kumugamba ukusima kubera kuva mbugunju kubanga usima ekintu kyolabye wacho ulide obe chikuteko nebo ugamba ugamba ndi ndi tibacha wajineta kukwe
1: ukusima ngate mbunanizi wabo
0: andi sebo kakati jagana ni ngamu
1: olese kahafu Kenya mubado ino kagula
0: yes
1: kati hatu ya gala kusima
0: newe mbasi kaguzi
1: na wera wera
0: kati wajito sima kubanga nkaguzi kakati kakukwe kakwe chukula vila ku buwe nkwato waboda ngantwala wange ni ntu kawali ni muwa sene ni mkani webali nyo tubawa chichua chabu kunjufu chabu kunjufu mbade nte kukumuwa sente kubanga ya andesi niyo kumuganti webali atecho chinyongera ko ukubele mkunjufu
1: asuse Aisha Nakami ya kugami ya ntimwebali kuweleza ni waluona haba chala haba mwaba yomba neba baba atobu sungu neba pumalira kubana baba
0: ugonagumuze
1: mubi Aisha webali nyo nono nagama ntimwebali kutuweleza mulangira nze kala udiyo matobu ndi mnyendo mwebali olomula mwogo mwami na mugira muna musize timwagala nyo
0: sibu nange neyanziza
1: teyanza teyanzege kimatuga ye kisauzi ali matuga mbo mchala ngambie tufumbire omuchere ne mugamba nti nga nkoye kampu mulemu nansoza na ngola mumpe ku magezi mukolire ki hayi linya sijja diogera saba mumbulireko
0: kakati
1: kisawuza ali matuga
0: kisawuze we matuga atutadde ku kintu kitutayisobola
1: len omuchala ya mugambye tufumbire yokachi
0: kukachere
1: kachere ni kamaloku umulamu taganye ni yeba agamye kamaloku umulamu omuchala na asoza na akola chikatudde ku nsonga ya kisawuzi tofao
0: kisawuzi
2: Tuchagina mumaso no kukuwa bintu byenjawulo omuntu omugunjufu byalino kola ne byalino okwewala wano mpogwa mtu gunjuke eno yesawe yokubiri eyapogwa mtu gunjuke wano Radio Buddu tukunda tuluguma tukunda tuluguma tusindo goma tubwa tukidansiyo na eno ye radio budu radio yomtu wa ulijo uwange ubadochi manyete nduwa denga sukari pressure cancer omusa yogwe tukuta obachite blood clot ebizimba vya nabana arthritis allergies obachoka okwesiba kwa lubuto ebikabia alusaze vya njaulo wamune nduwa denda la nyenje tezire tewa bukabule tandwa de nduwa dezino zire tewa ebikabia mere ebimu atila nezija njabibwa nukutangiwa ebikabia mere ebimu ekibuzo kiri nti bikabya mmere ki kati jango twegatteko ku Boulevard Hotel mu kibuga Masaka okuvanga 19 okutuka ngina kusomweza bidyo mwezi ogwomukaaga mu musomo ogutegekeddwa aba Timex Nutrition Center osobola okumenya mmere ki gyoyina okulya osobola okutangira endwadde nga zino n'okuziwonya obulamu n'edduyiro byosobola okukola okulaba ng'obulamu obukuma bulamu bulungi jango kebeze n'omubiri gwo omanye butya bw'oyimiridde ng'okeberebwa mu byuma eby'ekikugu 15 gyokka ate mu bakasitoma bakadde mugenda keberebwa ku bwereere kale subwa jango twegatteko omanyene bilala binji naba Timex Nutrition Center okumanya bisingawo kuba kunoti 5858952 oba kunoti 5858 288 3 mukagemu
3: omanyeshe wetaga
4: ona

za kwenye nyiri dala katudeye wali yari kunamba ya fi namba makumi ya fi chitu watani kide waka peke nemi mikampala akaimba kiba itagundi ando za kawide mlu njojida ni gama isa remix yes akaimba kuburi ya kafude mu hits management wabaje tuita hit boss hit boss management yeno yefugo mwano wopu wano nukiba ita mimi kampala abe yekaimba kwa jekafu butukanya suka kuimba yekamu kaimba ako afe na jena kuwa remix na umusajia mkulo nukiba ita kapeke wadenga kapeke ibisiri ibibimba kakavu ya bilaina masanyala zenga kuhali adango kuimba kutani kilao kubonabwa za kubanga bujabu kwa tomu babido atema biga kawa wapade nechi imba chiteme nsingu kaba na kuechirinyo njini dela na kasanyala zikaba deka itabu mtamua umpula mpula na jena ateka kubi imbo bulala afe nebu kulabunga wibutambula chokanga ate nechi imbe cha landani na chote chitukoze ubi na chochi bade chije anga chiku bidedale nguwala wama gwenga chamanyi eteke zanti ya kasanyalazi abade na kwa chukira umano mugwanga Uganda omimi wabanga ina kasanyalazi wabada waba mlengena na gama newe nkula kulabu ne gundi ngeri jechini niti yaliko asobulo kunstra example ya alien skin ubi alinga alien skin yaliko ebisele ebyo buli muyimbi ya yagala nya kuliri akulabu ne alien skin era mwazira wanga zeja ezu kubaba kire vajia baruna di mainja nga biyomu baziza zioni bonanga baga latisi ya kasera akuna uba trending ko mumbere yemu alien skin jari ya kulachi jari ya trending ila kukubanga kari kasera ke nga yaliko ne musajja mukulu ono kapeke kabadde kazenga kasera ke ebyaddala abaddenga za kubye nyimba ze ga kwezidi era abayimbi abamba mulonzi ya ganti akakule kulabu ne kapeke yakuba yakabe ne nsobi yavude ludawa omujukiro mulenzi kapeke gwe obonyezi yali efana nyiriza kapeke kapeke gwe yatwala ku police na musazako ne mviri nga mulango kumwefana nyiriza okole ebintu kapeke byakola oboli yawo kibamwe kibine kirungi chinzo kuba chali chibi kusaidia chinzo kumanga chali chirungi aba social media banyiga bana abana ba TikTok tebasaga obusungu bali na bunji nyonyi dala banyiga ka nteka omusajja ono bananga abada kuyamba kono ku promoting nyimba so okoloti omuntu wote no mtwane ku police musajja gwe waisiza bubi ebadaye kapeke yesiza umumbera yoyo na babantu bali banyivu obuli anyinzo kuga mantiko masenyalaze kapeke ge yali ayina olwechi ko olwecho chiyakola gasala Neza genda okusala nge nyimba nga zino nga zimaze okubanga ziva mu studio nga zimaze okuva mu studio eranga kwezinga zitambula bulungi nyonyi dela kubanga no luyimba tuloku bide banga olwa mimi Kampala yasoka kuri kubanga aliyeka ze namaliza agama ati aka tukole mu ne remix wa mune kapeke ani bakola remix iyo neja ne trending abulungi nyonyi dela kale saba senyala za gaga kapeke nago gabaddeko nga wamanyi yaliko nga yakuba ne musira kina ina kubanga nyimba zete zitude era zikulaga nti zitambula wadenga ge salamu ne ngera zitambula na yesi ku speed yali atambulirako kubanga bulino omwana omutongo omusa

0: jeko nenga tetugoka batwali jeko nenga tetugoka kati tujja kusemya kabiri mwe tano nga faba tunde waguru wazo
1: Radio Buddu eno ya radio yo muntu wa bulijjo
2: eno namba musanvu mu top 20 countdown ku Radio Buddu.

Namba mukaga munteka teke ya the top 20 countdown yiku nambia fe namba msamfoto wafunye bini ganta na tugama tuwendi atheni kunamba mnana netofuna kayimba baka itamaridadi mamita mimi kampale genya komie wonga liwamu ne palaso elana yo kolabo heo mwalo na inecha mamu kolabo zila kanga kolabo zimu kolera nyo nyini dela okusinga ni singo zi yekubira ye ngo moto renso nganti atuwabadeo ni kolabo ya mimi kampalo ono ajia imba ne kapeke wali yawe sa remix kumanga suka kubanga lieka neja ne zinga mamu kao nagama kujongera mwamanyi ateka mpiteka peke tujongere mwamanyi tuwajira biku nambia fina mama kumiabiri munteka tekeni ya the top 20 countdown akaimba kukebaita gundi then tukomye wena akaimba kaneno mimi kampala kia imbi ni palaso karimunda kuziri muenda zoka zika karimunda kuziri muenda zoka nga wamazo kuleka ngateba kafulumia ane video yako kweri nyonyini dela balidadi akaimba kapalaso ni mimi kampala akaimba kaneno kenyini kabude mwiti boss management omwalo nuja kubiro mziki omziki guneno mwiti boss management na omwala kubaita Gloria Bugi na heji akubira saidi yu asola banga management sawa zina manji ngeina manji nyonyi ni dela okubange kuwa saganyaba wala wabili atenga wana kuwebali atenga budi omayi noru himba ululiko olutambula chile gezanti hili boss yonga management FDW nyoko la kucha promotions okulaba anti yaba imbe banenu eba fula chibali obeba nonye za chibali ino kubera sono Rachel haka imba ako na producer bamita chemical ali naisa ayomuku wa producer abazine bakube nyimbe zo mpola mpola na ina jana banga atasobola kuulikika soke kaimba kwebaita maridadi chicha chifuda kaimba kana kenja ule chifuda kaimba kana kenja ulo beba wagizi base no ekyo sije chibakuyeka abogizi base no kumutimbagano beba trending sizo yimba lwino kulabika ngate alutu kama kisera nga rwamanyi nyonyi ndela just mukasera mpau kaga enda kuntono nyugu gami kama zenda kumwenda na iba aba buli omwaka tegeera kati lwachi uliriza intro ya mimi.

0: muza munana ne chenda mutana ko muza tano radio budu radio yo muntu abuba bulijjo akokeka yimba malaya mulumbe munange ke tubadde tuulira kuve wa senyonga ezimu kunyimbe ezili kwalubamu egwala sarongo sema kulama ni basude alwe yaleka alubamu ji yaleka mu studio ngate naba kufuruma na ava mu bulamu bwenseno kugambye nti alubamu eyo yakolebwa na kusoma mwezi nga mwenda omwezi ogwo mukaga mwaka gwa 1997 wabula ate sarongo sema kulama ni basude na afa na kusoma mwezi nga 11 ogwo mukaga umwaka gwe gumu ogwa 1997 munange sarongo bwatuka mu studio kashiwukira studios bwe yatuka yo ebisere ebyo nanka ni studio zali zivudde mu nkola ya piga 20 piga 20 mwafunanga kisenge abakubi bajita ne bayimirira awo n'abakubi b'engoma nokwata microphone noyimba ngeno omuntu bwa recordinga nga computer teziriwo naye kakati mu bisere ebyo kasiwukira yali amaze okutuusa computer otegedde nga balikodingira ku computer nga studio endala zonna bw'oziraba kati engeri gye baali baakamala okuva mu nkola ya piga 20 nga computer si nyingi nnyo zaakajja abayimbi yasanga bangi nnyo abali mu studio ono bw'avaako ono yaddako oli bwagira ono yaddako sarongo kwe kuyita producer namuga nti nsaba onkubire ennyimba zange kubanga njagala kugenda producer kwe kumugamba nti amunange okusinziira nga bw'olaba abantu kati nze mbagambe nti abaakedde wano abaakusoose tukole puroguramu ebe yancha naku z'omwezi nga 10 basudde yayogera ekigambo ekyewuunyisa abayimbi bonna abaali mu studio awo nga balinze ennyimba zaabwe yagamba olunaku olw'enkya bwe siibeerewo singa nfa enkya omufu yanaayimba ndeka nnyimba ennyimba zange ŋŋende abayimbi abaali balinda ennyimba zaabwe bonna abaaliwo mu studio kwe kugamba producer nti tukkiriza ffe katugira tulindamu omusajja kyayogedde mukubira ennyimba zaagende munange sarungu nebamuyimbi nebamukubira ennyimba ze okukakana ebyaddirira nga 11 gyalimiranga na biwoobe era buli muntu yenna agenda okufa afuna ekintu kino kye bayita ekyebikiro nebagamba nti yabadde akoze bw'ati obwedde ayogera bw'ati bweyagize bw'ati naye abamu oluusi tubiteekako nnyo birowoozo naye ng'omuntu yenna aba agenda okuva mu bulamu bw'ensi eno afuna ekintu ekyo otegedde sarungu yava mu bulamu bw'ensi eno gwa 11 ogw'omukaaga aweeka baali bugonzi saawa 5 ez'ekiro otegedde ku 5 ez'ekiro abadduukirize baayogera ebigambo bingi ebimu ku byo bye bino
1: yaveri ngajja emotokeatamasaka nagwa wano kati muzairi wega nitujja nga tuli fumbi ngaemipiira gize waggulu abamulimu ne bagamba nti emotoka basudde afudde naye situmulaba nitumugabutooki alabikako
2: bigerewano
1: wenyini
0: beebo abamu kubadduukirize munnanga abadduukirira naku z'omwezi nga 11 omwezi ogw'omukaaga mwaka gwa 1997 tukyali mu program kadongo kamu nze jjajjammwe Muzeyi Kamadi ow'eswagwa kakati nno wano senga w'abayimbi Rosette Nakubulwa yewe yagambira nti nno kanaame otegedde kanzije.

0: we wa tuli kuchenda mumunana ko muza munana ni chenda mutana ko muza tano radio budu radio yo muntu wa bulijjo tukubuziza ko nyo Salongo Peter Kakobogo Lubega mununu mununu osinzira Juba munange no uliza radio budu muntu wa bulijjo tuli mukadongo kamu tukubuziza ko nyo Salongo mulala Salongo Lubo wa Chalisi oli bukomansi mbi ku kyalo Uganda we bali munango kubanga ko oli Salongo Lubo wa Chalisi oli bukomansi mbi Uganda banda bili nyobo naba nabo komansi mbi banagongwe banaganda banabutalaga mwena mu buyinja yinja chakalinzi iyo natubagala nyoba nange Narongo Peter Lubega Kakobogo we bali kubanga ko oli Uganda batule bili ko nyobo nanti bibali munango kuuliriza radio budwe muntu wa bulijjo tuli mu program kadongo kamu ona agambye nti jajja webali nnyo okutuweereza nze bampita bale Mathayasi ogambye nti osinzidde kifuuta owuliriza program kadongo kamu bannakifuuta bonna batulabireko nnyo ogambye nti jajja kamadi webali nnyo program kadongo kamu n'obuyimba obunyuma obwo nange nnina omukyala eyalemera omwana wange kyokka buli lwafuna ekizibu nga nkubira kakati awo omanya nti omwana era wuwo ajja muleeta essaawa yonna gwe ky'olina okusigaliriso nga joji owulidde tamukusibanga ati nebwa ababuli lwafuna obuzibu akubira awuguma n'omanya nti awusanga lwaki takubidde balala usanga nze ndiwo mu mbeera eyo oye Prince Job Paulo Kafero manyi ganjegere omukunja safi kati omugenzi ng'agamba nti hoo nantabuulirirwa otegedde ebintu bya Paulo Kafero nabyo bikyali bizibuzibu otegedde omusajja nga bwe yagamba nti ne bwali bamagomba akomawo ayinza okuba yakomawo dda ng'ali ku nsi kuno munnange yeegiriisa bwate munnange mawulire alemeddemu wuyo aziikuddwa kakati ate waliwo n'ebirala ebyakazuuka ebya Paulo Kafero nabyo si byangu abaana bokka abaakajja okugibwako omusaayi bagende ku ndaga butonde DNA kakati omuwendo guweze bali abaana ana mu basatu abaakajja okugibwako omusaayi nga bagandi yabazaala omuwendo guweze gw'abaana ana mu basatu wabula ekyewuunyisa gye baatwala ebisigalira okugyako munnange endaga butonde ku mugenzi Prince Job Paulo Kafero jukira nti yaziikulwa ennaku z'omwezi nga lumu omwezi guno gwe tulimu ogw'omukaaga kakati gye baatwala ebisigalirwa okukeberako endaga butonde munnange abamu ku baana bagendayo bagezeeyo nga baagala okugulirira ebinaava mu ndaga butonde nti balina abaana be bataagala kulabika nti baana ba mugenzi Kafero era nga bagamba nti abo ne bwe banajja nga baana ba Prince Job Paulo Kafero abakola ku by'endaga butonde mubakyuse mugambe nti si be babazaala ebintu bino munnange minisita Baramwe yatandika ensonga eno ey'okuziikula Prince Job Paulo Kafero agamba nti naye yabiwuliddeko otegedde ng'agamba
1: bwati balikola mulimo gwabwe bulungi bantegezezaako nti waliwo ababadde babatuukirira okugulirira nagambye bakiddamu babakwate bagambye babakwate bagulirirakibagemu abaana abamu ebyo bituuse naye nagambye baddamu okukikola babakwate
0: ebyo byebiri mu famire ey'omugenzi Prince Job Paulo Kafero manyi ganjegere omukunja safi abaana baabamu bagenze yeri gye baatwala endaga butonde beekebejje bano baana ba Kafero si ba Kafero kati ate abamu bagenzeeyo nga baagala kuwaayo mu ssimbi nti gundi ne gundi ne gundi ne bwe bajja nga Kafero y'abazaala mugambe nti si y'abazaala kigendererwa ekyo kyaki wabula minisita yagaseeko n'ekintu ekirala ekigamba nti Prince Job Paulo Kafero okuva lwe baamusimulayo ne baddamu ne bamuziika bupya yagamba nti yatandise n'okuloosa ku bantu abamu ng'abagamba nti emirembe gy'alina kati tegibangawo kubanga abaasooka okumuziika baali baamuteekako ebyawongo omuli emiti eddagala mu bucupa eddagala libatabudde mu mwenge nga taina weye taiza kwega munjogere nyangu ngo muzimu bagusiba ne baramu bwe yagire ntane eno ne bagisimula ne bajja yo byonna kakicha kati ye yagala era inano mu kubyaloshezako mukadde wa femu nakatemba arozi ya simatovu ngaganti na iya muloshezako baramu agamba bwati
1: nyangu nalabye yagambi yaloshenga katona kafera mugamba anti mwebale kunsumulula konzi ya mchizikiza wabali mamtu zake emigo obuchupa wama dagalage jigawo lishika koko teilo mubi okunywa wabanyo umengewa kalunji bali mamutabuli debi kukuchelebi evi dagalanga nasona na kwechi usana kwenye wamu jake mikiejo na ulide mzee alozi ya simatovu joi na parala wabira wabuloti na performinga nyamulo sana gama anti mtigwe wagu tema na wagama bademba gusimbe gudeo
0: basajja bakola ebyannaggwano bingi nga bakyali balamu naye ate ne mukufa bakomyewo mu mawulire balembeddemu mwebali n'olwekyo ebyo byebiri mu maka ga Prince Job Paulo Kafero omukunja Safi wano wetwagala okuleetera ekibuuzo kyaffe tubuuze nti abanda b'omugenzi ono Prince Job Paulo Kafero kigendererwa kikye bayina okutuuka okugenda gye batute endaga butonde bagulirire bagambe nti abo ne bwe babeera nga yabazaala bwe munaaba mubizza mumugambe nti si yabazaala ffe tubawe omusimbi ogutokomoka ogenda kuyita ku note 752-9-8-9-5-5 ate munnange tulabe ensonga eno gw'ogirengedde otya owange
2: jajja
0: munnange
2: kababbi n'abayenda
0: wangi
2: wale baje mu dini ya mukama sitani mwe
0: ono yani ate uko wode ababbi n'abayenda baje mu dini ya mukama dini tojitugambye tutubulide na linyalyo nawe dini yo tojeka kasa owange
1: jaja
0: mundange nkali tata webali okuliriza
1: ano dube serebu ndi wanisikupisha daleda
0: mukuru dube
1: akati jeje songa ya mzeika mzee kafero wa fuhole muna ishi wenye
0: ojo
1: akana la singe ni mzee wakala diema ni zetu wa yonamu na babie tizde katibala babie njini nze mutava mala wanaba molu si mkubiaga le nyoba kuro molu kubene waga ma lefundi nga ina nyaka miro tumukole wetu mejeje wano nechirawa mche nasima kumzee kafero yu
0: ojo
1: bani ba producer ba mkubile nyimba like nga galinzi mwe asajia ujela alibala
0: baba mkubila
1: nyimba ezo galinzi mwe tu yozige ndo kufa
0: ba producer
1: ba kubabulu njibambi nyimba ezo sima nyimba jibati aliyobala
0: haba mbafa ba mjibali
1: bambi ba mkubile abulu nji nyo kwa kala nye mzei
0: amina mundange dube serebu batula bile konyo abali ya umuchikubo cha baroda okutwaliza wamu abatunga amasuuti awo baddaani ondabira omukulu DJ Jess walugembe Deriki waliwo bulanda awo bonna nti bebali okuliza Radio Buddu mundafe sebo tata nkali mundange webali okuliriza ebigenda maaso biwulira byebyo munnange tenso kuliza
3: Dede
0: kwa
3: diwa
0: wewao baba
3: amazina na tufa yukina mato biondo ula na ye kani natinu yukafero ye yesu neko wadochi maiti ukuzukira zukipu
0: ya anti ya gamba anti nipo aliba magomba ako mao wewao
3: niku chaso mbili kunigunda kengu
0: mulu imba buradini ya mwela chungili wewao
3: ya yawa kenso viki wakula ya amani enye
0: ee baba
3: buti hakari za wadnawe kwa umutu wa kaya lika ngati ema nguwa kutombe
0: kanetu wakateka kutabu seko katonda wangi kunoti musamutano biri muenda munana munana muenda tano tano mundange
1: nini kamari
0: sebo tata
1: wewa utuweleza
0: mkari mundange wale ukuliriza
1: anoseka iwa godi fendi sembavu
0: ee mkuru
1: akate chizibu nchizipo
0: habana
1: habamu
0: ojo
1: batuli ya banabu ya binti ni watu soka ni bagi sasa nga ni bagi ya
0: ee
1: kisaa wazi nubala
0: Kutuki
1: ya kutubi
0: ya
3: mwaba kumati sabajia baba njiri
0: nga tebidi iwo kanetu waka omukuru webalo kwanku olisula chirungo kansubidenti olibulu nji mundango sinzi dao mnyendo batulabide konyobo nabo kakarabia nabo jabene mundafwe
3: omukuru
0: wanji
3: webalo kutuweleza
0: mkari tata webalo kuliliza
3: na webalo
0: ye
3: ono nase usolo mugomba
0: mkuru
3: kakati habana wapaulo kafeira abo chitufu wabagenda bagulirire ku musayimbu baleme kugira nti ba Paulo kafero chitufu betaga kwati wabiuma ne babateeka munda
0: babakwate nga minister bwayogedde
3: kubakati babanga batawaze
0: minister
3: atenga yakola ekintu fene kyatusanyisa Uganda abaana baleme kayana
0: okitegedde
3: sigadeze nase usolo mukumba wabakwate
0: batulabire ko nnyo munanga agambye nti baba kwate tebaloza lonza baba kwate baba sibye na byuma mudafwe
3: omukuru
0: sebo tata
3: nkama ni wali kuweze kwanga ni Buganda
0: nkali tata wali kuliriza
3: lidi kutu yo ere kemira mwe jama kuru
0: amina amina
3: na ye sama zima
0: ujo
3: Elia ledeweza lukali simati msibatari matewele nisi mchivuga mnubu utambara nga jesisi jie
0: hey baba
3: na yunga mienze kumulamua mchama zima habana kasanga katiba chukwa kekebua
0: habana bakuliba tia
3: mchama zima habana bakazi alikuwa ni habana
0: tebatekebua
3: kato wale lulu habana kwa ni kanti bali mkusika mkua ni watu kwa mwuku zikula yu chitabu kuta mwuku mwuku mwenenda kwa mutonde mwenda mwenda mwenda mwenda mwenda kubana kubule tolo lira
0: banya
3: chizi mwenda kwa mwenda mwenda kwa mwenda nisima yu waje tulaza
0: baba
3: atete ama zima kukuma tochi na kuna kusoma kukua fuso kusoma kubange mwenda utuaso mwenda kubule mande paka lwa kutano
0: uchitege
3: uruwa mkaga nga ugenda ni kitawo mnimiro nemusiba mnimiro wa mwanyi nomanyati omutu wakola okuvira chafuna na ucha asumulo okuvira zao nika tuwane vita charuwa wane mwenda na kusoma lwa tano

0: Oli kuchenda mumunana kwa umuza munana ni chenda mutana kwa umuza tano. Radio Budu, radio mtu wabuli jo. Mukuru Tofai nabye wanga webalu kwa mkulio tumide kumama muzei otegedi. Tinobu za muzungu Paulo Kafero. Kwa kule na yoro imbe chana cho muzungu tijari. Jari achari yomuramu. Kerea Johan tulimuza ne tukubulile biafayo ne kati prosi kabanda. Amazo kutuka mu programu ye Gandaru. Agenda kutuweweza. Nzenga waka donka munja galamba sibulile wano. Inshallah ta'ala ala buwanabanga sazewo. Tujia kuwa tagano na kuruancha mprogramu serukera. Omukuru Kamara eto nkulenge de wano na enze nsimbo de. Musule bulunji mweraba.
1: Tukusibulide wano eyalero bwetu bwegenze program kadongo kamu. Obado uliriza program kadongo kamu. Wano ku Radio Budu. Radio yo mtu wabulijo. Esawa wano ku Radio Budu. Esawa erimwe yakaungezi. Budde bwa mayingira nkoko. Webale kuuliriza Radio Budu. Yongero kukuma bulamu bwonga bulungi ngomanya engeri gyoyinza okukumamu. Eno ye Health Tip wano ku Radio Budu.
2: Kano kagende eri gwo muzadde ayina omwana wo w'obuwala ngaweza emyaka 9 okutuuka ku 12 kyandibadde kirungi n'omutwalako mu ddwaliro n'asobola okukeberwa kookolo w'okunnabaana olw'ensonga nti ayinza okukula naye ate wali mu kuzaala n'akaluubirizibwa ng'oluusi n'ennabaana ye eyonoonese. Kwagaliza obulamu obulungi buli kadde.
1: Eyo yebadde Health Tip wano ku Radio Budu. Sawa mwe kongezi budi wa sanda. Igandalo. Eno ya kabinyo.

0: awona wana bajibwa mu kujaman baje mkono msambi brown aingiza mba satulumo raum aja kugangira jaman goloze kaze kugangira jaman basatulumo nemecha tane brown bavu demo bazanya baingiza mu kujamsambi goloze kaludi kanera raum bazanya babasatu bera bwo chobatambula ku mutabu jo radio bwo mwale kupeda nga muu liriza bayi ya nukuteke wako ichigere na wako controlling nga msami taithi chongo ya mwale nyo selefu na gamba free cake ya kwangira kuluka watene kakusimulila kumuntu kalino wana trust audits mbade mategeza wako nchi nchaba na waga doli na audit 10 VIP audit 5 nesingu audit 2.2 then ya katambula ka midweek audit atanu kagenda kupeda winche kaungezi ujakupa kuziru msambu zero wenda inkagamu msambu satu mutanu Shenda unya zero msambu zero wenda inkagamu msambu satu mutanu shenda unya tubetinge na wegendereza kubanga kaba kazanyo simu limo unyo kupangweze miaka makumi abirimu etano ijobu kuru miaka abirimu etano ijobu kuru so kaba kazanyo as usual tewepi kato siwa chota sobola siweje kia monsa woyo zero msambu zero wenda inkagamu msambu sati mutanu shenda munya trust orders SG Pato Gambotia SG Patrick Iroya wa Team Ronnie Sports Gambotia wa hawa uli kwela nga jole uliriza onyumila wa nange bivozi voze vili mu Arsenal na dalanga tena chia kungu wali chia kungulwa katika like togede mwasino tena nyo bazanyiba nti Arsenal tena senyo goro zeza World Cup
1: tena weda vikide
0: yaka unge sike kawede mwaka unge siku kikawe na watafu ni kachai mchawuli deke cho chima
1: okwela ngasono tena weda vikide
0: evila nyama kula wabanda anga
1: tegwa
0: kare nubali ya aote wako atakani la kodala radio budu kuri taithi chongo gwangira jamani chongo taithi chongo na awega taithi chongo na oh tewali msambi aliwo
1: mbela mtu wejali radio budu radio mtu wabuli jo nyongilo kubuza kugwe na je kumide kwa mkasera kano aneuga antiminango kula chama nyo kubeda ngo uliriza mtemi Michael Wali Emanzi antege zanti kwa linyo ku 95.5 wewe kubeda nga to uliriza musiramu wali echanjale antege zanti bali mchibanda ewa edi batadeke yo mtu wabuli jo na mwenawe ya utuwabuza kwenyo mwewe kubeda nga muliriza radio budu radio mtu wabuli jo singabi gwango ebili mukaseera kano chitegeza nti timu ya gwange ya German bajja kubera nga bawangu de game yabwe ye 10 mu bikopo byonna chitegeza nti club eno wotunulira emipiro omwenda jebasembye okubera nga baza nyambi kopo byonna jonna ababadde bajwangu de butev era nga bali basembye okubera nga baluzinga game yonna kuzomeza linyo mwezo gwa omwenda omwaka gwa 2025 bali mu qualifications za World Cup basinga timu ya gwange ya Slovakia ya baka kanako neba timu ya utelevu ne goldzi zali bili kuwerele edanga timu ya gwangi ya Germany eno bali basembo kubena nga bagende bange pamvu nga bawa angula mbikopo vyona tudayo kema yuga gwali mwaka gwali kumurenda monsavu mwenda mpaka mwaka gwali kumurenda mchinana bagenda kemi pira jali nga kuminebili mbikopo vyona nga bawa angula mwanguzi ya timu ya gwangi ya Germany na yenga watu ya gemu jibali basembo kubena nga te baza nya mpaka zinene zao World Cup tudayo kwa World Cup ya Semba wabili ya wili mwebili bali mchibinje cha grupu E edange chibinje cho mwale mko timu ya gwangiria Japan Spain ne timu ya gwangiria Costa Rica edange chibinje cho Japan bachu kule mbira utofu ne ponte zari mukaga Spain bako wadila fechere cho kwili ne ponte zari nya tenga Germany bama ya fechere cho kusatu ne ponte zari nyange mipire satu jibaza nye jagu grupu stajeze bango lako mpira gwari gumu badu nga game ya liem bako wa mpira gwari gumu bate wa goals zari mukaga bate wa mgoldzi zari tano edange mipira jibaza nye mjuka utofu basi nkana Japani nemu kakana kwa nemu kwa goal zali bili kwemu then basi nkana Spain neba kwa tomiga goal emu kwemu then game jibase mba okwela nga baza nye nakuzo mwe zari mwe zogo kule mwaka mga bia bili mwe bili baza nye Costa Rica neba jukubo kubulo kujita ne goal zali nye kubili ya timu ya gwangiri ya Germany game jibari basi mbo kwela nga baza nye ya World Cup o renso nga World Cup wa bili ya bili mwe bili tebaso wa kwela nga bava mchibi nja neka tuinde World Cup ono tulabe goal ndala
0: neyo mkaga gwangiri ya Germany goal number 6 so msami wonder of the bench
1: yeah,
0: Alex Kwa shit so Germany goes mkaga kurukawo 0 alaza kurukawo 1 so Stuttgart boy mwana mnenzi

ubadu ulilizi wa mupira endiba yempakaza chikopo chensiona wana ku Radio Buddu FIFA World Cup 2026 ngabada kutusi wako ababet katibeti nga kumizanya jenja ulo o wangule wewandi sakati ku www.ababeti.com ate kwa kuzi sakasimu akatono ngatuli na internet njiga star emumu nana tanu stanka gahashi ku Airtel uba njiga star emumu kaga tanu stachenda hashi ku MTN usubro kwe wandisa utanikidawo kusibe mipira ababeti we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Merichi Group abatunda ploti musaisi zenja ulo mubitundwa bienja ulo kweto lole guanga akade kano, balina ploti ya tanu kuchikumi kumasaka haiwe mkungwe nga wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka guogureta kofini na kechapa atengo suba no kulisa subia muinstallment ya mwaka mlamba the Coffee Village Merichi Group balina le planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi emiti, kone bibale bilala atengo suba no kubebu nzako kubio bulimi kono obu yambi. Esawa, wana ku Radio Buddu. Esawa, zili nyeze chido. Budde bwakaweza masiga. Webale kuuliriza Radio Buddu.

0: yembera nga bwegeza kokwera nga te etambula dakika zo ziri makumi ana mubiri ezakatambula ku game eno gogo nguze yetimi kwangira eria Japan bageza kokwanga bayampola mpola bagwadde ko msambi go bayitata ni guchi nanyiga gwadde ko msambi go Hiroki Ito ne guje chenguru ye msambi afunye abaddo msambi atakubo nanyiga passe mabega bagwadde ko msambi Kamada watimi kwangira eria Japan ne guje chenguru abaddo msambi go Ito nanyiga passe namba 10 ne bageza kokwanga bayitawo kale se chokaka ampi ne guja kagusirie uliyo mungu
1: Oh my god
0: Kagure senga kama nyinti ona agenda kubuka kumubuke bulungi gutuka kuchigere echo musambi wa timu ya Gwanga abado musambi wa Gwaita Nakamura abada gukubye kunia post kwa nyini na ye gukubye bukubi
2: Kwalaka timu ni misinga nyumi Toma Mitoma agukuba Taina chisa
0: Kareno Gye Gwanga ya Japan dakika makumi na musatu mpala bagala kubera nga tebakwasaganya batimye Gwanga ya Japan kali na gamba chimusaigwa Arsenal Mikidad Zogambotia wole kubera nga tejolia gamba chi Jovan Echirimia wole kubera nga tejoli Jovan bonna banda bile nabira mama Jovan omugambe tumutumide ko nyo nabonna bagambe tubatumide ko nya bantu be Echirimia agamba chi Edinson Sancho wole kubera nga tejoli Salongo Kaima Shafiku Gambotia wewe piranga tejoli agamba cho mkuru gubaita chagu pro echizimiza na ugame tino kuli na mwena abaje kumide kwa mitunde benja ulo bandange mwebali nye mwebali dela mwebali piranga temu uliriza wanomusambi kubo bamusabu demu ko kare nembira wetu vetambla banabadachi wa ino kwege ndereza Buno busajja bazze buli serious sebo
2: bwa mpira. Bwa mpira noga nakulire ngwala mugwesa wo munana. Ati gwa iko da Ivory Coast.
0: Buna size kala zezimu
2: era baba banalaba kuogo. Mugenda kula chibaite ngwala.
0: Kale no agamba chika koza sino Gambodia.
2: Ya wadayo sebo kusaza.
0: Abera yo mwagizi wa klabu ya Manuel ya mpola
2: saja ataina kuzibu bambi
0: kare no yembera nga betamba kakoza sino Gambotia wewe lepira nga tejoli wewe lepira nga tensonga zona ozitambuli za dela bulungi mbunda batuwe wabagambi tupatumide konyo nekuja budachi wangedeme da cheka sato zebo ngedemu mugeme nungabili mpira nga etambula refo Japani bukubinga ni ugamba kwata muntuo Atamu kute kuata munduo kazei waliku kazei garajo Gambotia wewe lukiranga tejoli kazei wewe lukiranga tensongo stambu zabunu njibu ndabu naba tuwele wafubuka wabagambe tubatumide konyo walu kaskwa kwa timu ya Gwanga area Japan Japan bagenda kuweranga tewa kasuka kari nabasingo mnjibaru wezantu nagendo kutuka mbudebunu nga budachi ebulimu nga biri na ye wadde chikondo tena chikuba ye Gwanga ya budachi ugambo cha chegs ugambo tia umuagizwa timi Gwanga ya budachi vanche wewe kiranga tejo liba ina kuwagude refu na gamba atemu sajia mwe okubero mpite mja kutema bantuba na mwe na kujamu namba kuminemu ye msambio na funye abado msambio kwa digapo we Gwanga ya budachi na nyiga bagwade kwa msambio kwa fenbachi nekuje chenguru bageza kukwanga wa iya ye msambio Somerville we Gwanga ya budachi ageza kukwanga tete nkanya amadino nyo maren nyo mpila baguje wo nekuja yu na funye urunji ye msambio na kata Frankie de Jong ageza kukwanga tete nkanya Frankie de Jong na nyiga wansi bagwade kwa msambio na funye abado msambio Somerville yu na ageza kukwanga itawo edachike yopi na yegenda Neguje chenguru bagwade ko Van Dijk nani ga pass again agwade ko msambi afunye ye msambi kode neguje pass mabiga bageza ko kupanga baya bagwade ko msambi Van Dijk nani ga pass wa msambi ono abado msambi wa timu Gwanga ya Budach ye msambi afunye gobaita Van Dijk neguje kusanga Somerville yona afunye Somerville ageza ko kupanga iya ne banyiga wanse Van Dijk una agenda we Gwanga ya Budach na afune kona
2: Ineza situation vaino zikoseza set pieces kubanga height. Evelevu kubaa, height evelevu kubaa. So Kasaga Ivan Yugambo tiyontegeza kontirido musambie mu abwagizi baseno naba maniyo ane maniyo kupia wagizi baseno kore zibade tano kuwelele iranti wawarabi abaseno nga kore so unji nivaga katugene mkono kumukono so chitegeza guwele demwe chukonde
1: nivaguyua
2: ibaluanyi so mwebali kuluana ulifanyi malo kubwa mwebali nyume wali edala bakulu abaseno ni hati guru zungai susi sinenga mkulikiri yudala ni ukulu anasikulunji
1: ewa kube wakani ya mchibira
2: ukulu anasikulunji temu damu kuluani na mipira kari wanokona kikiri ya kwangi ilia neta na nisi nga nafu time na hili muu kubeda ngekome kerezi wa anytime
0: bagule say hey. Suzuki nagama nze wendi nze wendi na lo Suzuki nagama mundabye yenzomano wamu omu nagana omu Japani omu Dugav kare na urefari nagambe dachi kama kumi anamweta nubesu wetambude ngegwangi ya budachi ngegwangi ya Japan gumude 0-0 mugemu gabe ni mkwira ngate etambula akaunge zakuru na kuruwa lilo nafe tugenda kuanga tumula muko dhembe tuwa mkumula muko tugenda kudaneshi tunge chokubili tuwa kredi budu radio iyo muntu wabulicho

0: Uliriza omupira endiba ye mpaka za chikopo chensi yona wana ku Radio Buddu mpaka za chikopo chensi yona FIFA World Cup 2026 nga kutusi wako ababet kati beti nga kumizanya jenja ulo o wangule we wandi sakati ku www.ababeti.com ate kwa kozi saka simu akatono nga tulina internet nyiga star emumu nana tanu stanka ga hashi ku Airtel oba nyiga star emumu kaga tanu star chenda hashi ku MTN osobola kwe wandisa utanikirawo kusiba mipira ababeti we are the best at the game. Wamune, the Coffee Village Melichi Group, abatunda ploti musaisi zenja ulo, mubitundu abienja ulo kwetu lole guanga. Akadekano, balina ploti ya tanu kuchikumi, kumasaka haiwe mkungwe. Ngo wanofugira wenda chikanya, okufa mchibuga masaka. Bogule takofuni na kechapa, atengo subla no kulisa subi ya muistolomenti, ya mwaka mlamba. The Coffee Village Melichi Group, balina ne planti na sale, omuli endo kwaze mwanyi, emiti, kwene bibale bilala. Atengo subla no kubebu zako kubi obulimi, kono obu yambi.
1: Kumbi na bipoke nyeso kumacha. Kumacha bali nunaku. Tujisubua. Ano muwala murungi kale alanga bakututeko out. Toyogera yogera nyo. Byosinga no mwala bakulese out. Lojino lyo kotali evitanda byao mikaba. Biri mwe biku. Biri mwe biku. Obebiku babifuye. Kirango tuninge program sabukera. Kumacha. One Radio Buddu. Radio yomvu wabulijjo. Musasaje pokino buddu. Muchibuga masaka. Muchibuga masaka. Kati. Mwetusenzira. Netutaka zaba tuwalijako. Radio.